0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine. Sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sanzone Gold Herbal Capsule o Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Kung si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga

0: XFM.
1: Premium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug muri nga oil. Premium D3.
2: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lang si firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug muri nga oil. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Caraway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Mau na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!

0: FM.
1: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, lumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Bye. Inom na na, bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting?
12: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
13: Naunsa di ay ka?
12: Grabe si Unyok, dugi sapian, kusgan kaayo.
13: Unsay buot pasabot ni mo nga, kusgan kaayo.
12: Kabalo baka kining turbo, isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo, nalipong ko.
13: Oo, familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
12: Oo, Mari, turbo, sulayin ninyo para wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.

0: X FM.
1: Vision Max, daghan ang natubangan.
2: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran na kong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus.

0: Pili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hoy, Madi! Kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagbulag dayon! Excited!
2: 95.9
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: FM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
5: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero o premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
3: Mas ipag-usog, mas ipa-epektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: X-FM.
6: Exciting!
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Vision Next, daghan ang natumangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.

0: getaway time?
1: Tara na sa Cliff Ridge Beach House.
0: Suruk 8 Seagull, Tinuto, Maasim, Sarangani.
1: Malapit lang from General Santos City.
0: With pool and beach experience.
1: Reserve na at 0929-473-8020.
0: Cliff Ridge Beach House.
1: Cliff Ridge Beach House.
0: Your getaway near Jensen.
2: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: XFM.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikat at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba.
13: Sauna?
12: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
11: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: XFM.
15: Exciting!

0: halisalawas. Free dietary guidelines para may baluhan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1

0: sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan, mga katropa, mga kaibigan. Welcome naman sa isang episode ng ating pong programa. Mga kasama naman ang ipong lingkod, isa sa inyong pong certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, live din po natin mga kasama ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw sa iyo, partner, at sa lahat na ating mga tropa, mga kaibigang taga-subaybay sa ating pong programa. Saan man ho kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganun din sa Mega at Metro Manila. Welcome sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami, Dr. Algie, dito sa ating pong talakayan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama. Pag-uusapan natin itong mga napapanahon ng mga karamdaman. At magbibigay naman tayo ng mga tips, mga kaalaman, and of course, ano, yung mga sikreto kung paano po natin bibigyan ng solusyon ang samot-saring mga problema o karamdaman na pwede po nating maranasan, ha? Ano yung mga dapat po ating isaalang-alang sa ating kalusugan para mas mabilis ang recovery ng ating pong pangangatawan, ha? Pwede kayong makihilubilo dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasalan po mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Mamaya, ilay po natin tutugunan, ha, ang inyong pong mga inquiries, mga kaibigan. Okay? Kaya huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong official Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? At syempre, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ayan, welcome na welcome po kayo sa ating pong mga wellness center, ha? Na kung meron po kayo iniinda ng mga karamdaman, matagal na po kayo nagtitiis sa inyong pong mga sakit, eh subukan nyo naman ang Yes to Health Wellness Clinic, ha? Marami po tayong mga modalities dyan, iba't ibang klase po ng mga therapy na naangkop sa inyong pong mga karamdaman, ay meron po tayo dyan sa ating pong clinics, ha? Sa mga nagbabalak po pumunta, bumisita, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes, taas ang sugar ko, nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold, nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po nga tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule at ng napakasarap na Santone Gold Coffee Mix. O sino pa ba ang hindi nakasubok, Doc, ng ating napakasarap na kape, ha? Santone Gold Coffee Mix. Ito, nagkakaubusan talaga ito sa mga pharmacy actually, ha? O sa mga gustong sumubok nito at naiintriga kayo kung ano ba ang benepisyo na maibibigay ng Santone Gold Coffee Mix sa inyo pong pangatawan, eh sumugod na sa pinakamalapit ng mga butika, mga pharmacia dyan sa inyo pong lugar, mga katropa, mga kaibigan, ha? Bago pa kayong maubusan. Ayan. Yung iba, Doc, na nahihirapan maka-avail, meron naman tayong Shopee. Oh. Pwede kayong mag-order dyan.
1: Kasi yung ating Santone Gold ay bukod sa masarap,
0: mm-hmm,
1: at talagang malapit sa panlasa ng karamihan, ito pa ay napaka-healthy. Ano? Mm-hmm. Dahil napakaraming mga sangkap na talaga naman kailangan nating katawan. Especially yung mga umiidad na, no? Hindi tumatanda, umiidad lang, ano? Kasi sa pag tumatanda daw, ibang usapan daw yun. So ito ay nagtataglay na magsustansya makakasuporta sa atin para manatiling matatag yung vitality natin at makaiwas tayo sa mga panghihina na kadalasang dahilan ng karamdaman. Nandiyan na yung glutathione pa lang, isang tinuturing na super antioxidant. At actually in the body, tawag sa kanya is master antioxidant. Mm-hmm. At yung collagen, which is the basic building blocks ng katawan natin, na nakakatulong sa prevention ng paghina ng kasukasuan, pagpangit ng skin, mm-hmm, at mabilis na pagtanda. So nandiyan yan sa isang kape. And of course, meron din tayo mga pagpipilian pa rin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong Santone Plus Coffee Mix, soy based mm-hmm, natural healthy coffee, and yung premium litre coffee mix.
0: Yeah.
1: So abangan nyo yung mga ibang version ng coffee, mm-hmm, na ilalabas ng Yasu Health, at yan ay soon and very soon.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan natin, mga coffee lover, hindi buo ang araw kung hindi nakakainom ng kape. Yung Santone Gold Coffee Mix natin, it breaks the expectation ng karamihan na nagkakape, ano? Kasi iba, expectation nila, pag uminom sila ng kape, usually nangangasing music mura.
1: Nagpapalpitate.
0: Kinakabahan, ayan.
1: Uh-oh.
0: Pero pag subok ng Santone Gold Coffee Mix natin, nababago yung pananaw nila sa pagkakape, Doc. Ano? At marami ang nagsasabi na swak na swak sa kanila pong pakiramdam, panlasa, yung atin pong kape, napakasarap na kape, mga kaibigan, ha? So, mga gusto makasubok niyan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga drugstores, dyan sa inyo pong mga lugar, mga katropa, ha? health info tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin itong binipisyo ng tinatawag po na earthing or grounding therapy. Dok, ano po ba itong tinatawag na earthing or grounding therapy?
1: Alam mo, sa mga pinag-aralan ng mga dalubasa, ito ang talagang isa sa makikita natin na always available.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang grounding, ibig sabihin nito, mayroong ang direct physical contact sa surface ng earth, including yung mga bato, buhangin, yung iba pag ayaw nila madumihan yung mga paa nila sa mga damo, ano, yung grass. At ito ay napaka-healthy sa ating kalusugan, ano? Even yung pagbabaon sa lupa, ng ating katawan, especially sa mga tabi ng dagat, yung pagligo sa anumang body of waters like yung mga ilog, mga sapa. Pinaka-importante meron tayong contact sa soil. Isa sa pinakamaganda daw yung pagligo sa dagat, sa seawater. Kasi bukod sa meron ka ng energy from the earth, meron ka pang minerals na makakatulong sa ating katawan. Kung mag-uusapan yung scientific scientific findings, yung grounding, ibig sabihin niyan, yung ating katawan, kinukonnect natin sa pre-electrons. Kasi usually yung soil, it's a negatively charged yung earth. At ang katawan naman natin is neutral to positive. So kaya pag tayo tumatapak sa lupa, nagkakaroon ng electrical conductivity yung contact natin doon sa soil. So bakit mahalaga ito? Kasi ang ating katawan, electric. Okay? Narinig nyo na ba yun? Our body, hindi tayo robot, pero tayo ay electrical. Ang ating puso gumagamit ng electrical signal. Kaya nga, diba, pag ikaw nagkaroon ng heart attack, tapos huminto yung puso mo, anong gagamitin sa'yo? Gumagamit sila ng tinatawag na defibrillator na kung saan
0: yung
1: bibigyan ka ng electrical shock para buhayin yung tibok ng iyong puso. Because the muscle, especially the heart, needs electrical signal. Ang ating utak ay tumatakbo sa tinatawag nating electrical impulses. Na minimeasure yan pag nagpapa-EEG ka, di ba? May mga nakikita silang waves, electrical signals. Na ang utak kapag buhay, may activity, mayroong kuryente. And ang immune system natin nagre-rely sa electron transfer na nagbibigay sa kanya ng energy and vitality and yung ability ng ating immune system to detect the enemies. Kung walang sapat na electron transfer, hihina yung ating immune system. Kumbaga itong ating mundo, sabi nga nila sa isang pag-aaral, ay natural reservoir ng electron. Alam mo kung bakit? Kasi based on study, in every minute, merong 6,000 kidlat o lightning strike na tumatama sa ating mundo. Na ito kung susumahin mo sa 24 hours, million ito. More than 8 million strikes per 24 hours. So yung mga electrical charges na yun, ang nagpapanatili ng magandang kumbaga electrical signals na binibigay ng ating ng soil.
0: Itong tinatawag dok na grounding therapy. Not literally na iga-ground ka, ha.
1: Yung ground, yun yung lupa.
0: Yung
1: ground. Lahat naman ang kinakain natin, 'di ba? Yung mga pagkain natin, mostly ground ang pinagagalingan, 'di ba? O kaya yun yung ibig sabihin ng grounding. Yung iba pinasikat ito sa term na earthing. Oo, yan yun.
0: Ito bang grounding therapy, Doc, or itong earthing therapy kung tawagin, meron ba silang mga inilathala na mga researches about this?
1: Marami. Pero ang mga prominente talaga na tumatak, for example, si Dr. Stephen Sinatra, isa siyang cardiologist and practitioner ng holistic cardiology. Kumbaga, kinocombine niya yung natural and tawag nga nila is integrative. Since 2000 onward, si Dr. Stephen Sinatra, nakipag-collaborate siya doon sa mga iba pang mga scientists like si Clint Ober, na ang research nila is pinag-aaralan nila ano ba talaga ginagawa ng yung connection between the human body and the earth's electrical field. Kasi lahat naman talaga ng scientist naka-focus diyan para makakuha sila ng magandang mga discovery. Kaya nga 'di ba ngayon ang dami nang discover ng mga gadget, yung mga gadget na may mga tinatawag na earthing mat na kung saan nakakabit sa lupa, nakatusok sa lupa. Tapos may copper wire na nakabalot doon sa nakabalot doon sa buong kumot. Tapos 'yun ay kinukumot mo kung ikaw ay nakatira sa mga apartment. Ngayon, napaka-expensive doon. Yun yung mga na-discover nila because they really believe, according to their study, that we need to be grounded. Ayan. At nakita nila sa kanilang peer review, na nare-reduce yung blood viscosity, markers of inflammation, at marami pang iba kapag ikaw ay nag-grounding. So just imagine, over 40 years ng medical practice ni Dr. Stephen Sinatra, nakita niya yung napakagandang benepisyo ng simpleng pag-contact lang sa soil. Kasi alam mo, ito yung history eh. Noong unang panahon, di ba, wala naman panyapak ang paa natin.
0: Tama dong.
1: Noong unang panahon. Pero habang tumatagal, siyempre, moderno na tayo. Wala ka na makikita mga taong nagtatapak. Kasi pag nagtapak ka, meaning, wala kang pambili ng chinelas.
0: Or so, there's something wrong sa'yo.
1: Oo. Pero yung mga nagpa-practice sa martial arts, di ba, makikita mo sa kanila, pag nagpa-practice sila, wala silang panyapak.
0: Tama dong.
1: And they constantly in contact with the soil. Kasi merong meaning yun at meron yung, noong unang panahon, parang ano lang, parang because of salit-saling tradisyon, but science found that napakalaki pala ng connection. So, pag hindi tayo grounded, lagi tayo nakapangyapak. Alam mo ba na sa palibot natin, may mga tinatawag na electromagnetic frequencies. Na yun eh, nasasagap ng katawan natin that make us more stress and vulnerable sa mga sakit. So, if you contact the soil ng barefoot, hahatake ng soil yun. Parang ano? Parang poste ng Meralco.
0: Oh, yan.
1: Di ba? So ano bang meron sa poste ng Meralco? Meron siyang ground wire para may nakakonek sa lupa. In case of electrical surge, yun yung magsisilbing lifesaver ng mga nakakabit
0: para
1: sa poste.
0: Para hindi short circuit.
1: Yes. So ang katawan natin, they have the same principles. So, kaya alam nyo na ha, yung grounding is a natural way to be healthy at may pag-aaral po niyan.
0: And what are the other benefits, Doc? Maliban dun sa mga namanggit natin kanina, ano yung iba pa na mga benepisyo na itutulong nito sa ating pangatawan?
1: So since yung mundo, sabi nga eh, negative charge, mayaman sa electron, yung katawan naman natin may positive charge because of free radicals. Yung mga free radicals kasi sila yung mga electrons that are not paired. Kumbaga, kaya nangyayari sa kanila, nagnanakaw sila sa ating mga cells. Kaya yung cells, nagkakaroon ng oxidation process. So, ang nangyayari, na neutralize ng earthing therapy yung mga free radicals. Pangalawa, yung oxidative stress na re-reduce, nababawasan. Yung oxidative stress kasi, number one cause yan ng mga chronic and inflammatory diseases. Yung mga hypertension, cancer, diabetes, name it. So, pag tinitingnan nila, yung oxidative stress ang pinahang nangungunang dahilan. Ano? Tapos, yung repair ng cells natin, yun yung mga pangunahing nakikita nila na mga naitutulong sa kalusugan ng simpleng pagtapak sa lupa o earthing. Marami kasi silang ginagawa actually in the US. Yung mga American Indian, di ba nakatira sila sa ano? Sa yung mga ancient American Indian. Nakatira sila sa parang tent.
0: Yes, doko.
1: Tapos tumutulog sila sa skin ng ano, ng mga hayop. Tapos sa lupa, direkta. Yung iba naman sa cave. So, nakita nila yung health benefit doon sa mga ganun yung ano, ganun yung practices. Na wala sila nung sakit na gaya na meron sa mga modern na, you know, mga people. Kaya, na-connect nila yung importance nito sa ating sistema. Kumbaga, based on research, yung grounding, para siyang natural antioxidant system na nagre-regulate sa ating immune system response against inflammation. Kaya, kung titignan natin yung electrical nutrition ng ating katawan nanggagaling sa ating pagtapak sa lupa o grounding.
0: At isa pa, Dok, ano? Sa, kung napapansin nyo ha, even before, mga, ano natin, mga lolo at lola natin, yung mga nakaranas ng mag, ano, Dok, magsaka, magbukid. Ayan, mga farmers. Ang sarap ng tulog nila pagkagabi.
1: Oh, tsaka, speaking of farmers, alam mo ang isa sa pinakamahabang lifespan sa mga profession, ano, mga farmer. Kaya nung unang panahon kung saan nakikita mo yung mga lolo't lola natin na ang kanilang talagang pinagmulan, sila ay nagsasaka, umabot sila ng 80, 90. Minsan, may nabasa nga ako sa Facebook, yung mga Aita sa party ng Zambales ba yun? 104, 103, 102 years old. Ang wala silang mga panyapak, tapos sila ay talagang trabaho nila, nagtatanim. Ano? So, alam mo, mayroong mga scientific studies na nagsasabi kung bakit nangyayari yun. Una-una, based on study ha, mga publish ito, nare-reduce yung inflammation dahil nakikita nila na kapag ikaw ay tumatapak sa lupa and always in contact with the soil, kasi yung farmer, hindi ka naman pwedeng hindi hahawak sa lupa or tatapak sa lupa. Katulad ko, ako, paborito kong pastime talaga to relax. Talaga magtatanim ako. Nagiging maganda yung white blood cell activity. Alam naman natin na ang white blood cell, ang trabaho niyan is labanan yung mga mikrobyo na pwedeng magkukos ng infection. Mm-hmm. At ang mga white blood cell din is responsible sa pag-control ng ating mga cells na pwedeng naging dahilan ng cancer. So, nagiging maganda yung white blood cell activity, nare-reduce yung tinatawag na inflammatory markers. Mm-hmm. Na pag mataas yung inflammatory marker natin, mas maraming sakit ang pwedeng mabuo sa katawan. At isa pa, yung immune system, mas nagiging maganda yung kanilang activity. So, nag-i-improve yung healing ability na ating sistema mm-hmm. dahil sa malakas yung ating immune system. And another thing, isa ito sa excited ako na na nakita nila mm-hmm. yung kapag ikaw ay always in contact with the soil, nare-reduce yung blood viscosity. Mm-hmm. Ibig sabihin ng viscosity, yung thickness mm-hmm. o kapal or lapot ng ating dugo. So, nai-improve yung circulation in general. At isa pa, yung nagiging mas masarap yung tulog mm-hmm. kasi yung cortisol rhythm nagiging maayos. Mm-hmm. Ano ba itong cortisol? Ito yung stress hormone.
0: So.
1: Na kapag mataas ang stress hormone mo, hindi ka talaga makatulog mm-hmm. ng relax. Diba? So, yun yung problema doon. At ito ay napatunayan na. Kaya pag nasa tabindaga tayo, di ba ang unang nararamdaman natin, bukod sa excitement, maya-maya yung antok.
0: Oo.
1: Tapos maganda na tayong kumakas.

0: sa katatapang. Eh, obviously naman, kumbaga common sense na lang yun. Kaya nga, may mga pasyente tayo na sinasabihin natin, kung meron kayong garden, develop it. Lagyan nyo ng mga bato, mga buhangin. And every day, doon kayo lumakad. Hindi naman kailangan direkta sa lupa eh. Kung ayaw nyo talaga na madumihan yung panin nyo, pwedeng sa damo, pwedeng sa bato. Yan. Pero yung ano, yung mga simento, meron din yan. Kaya lang hindi masyadong effective based on study.
1: Kasi concrete na kumbaga, nahaharangan na.
0: Oo. Kaya ngayon kinikwento ko sa'yo, one time I was invited sa isang seminar. Merong isang company na nagpo-promote sila ng tinatawag na earthing mat. Ang mahal ng benta nila. Eh, sabi ko, sa Pilipinas, hindi papatok yan kasi dito sa atin, eh, may mga lupa naman. Oh. Eh, sabi nila, eh, paano kung nasa building ka o nasa isang subdivision na walang mga lupa? So, ang ginagawa nila yung copper. Siguro nakita niyo na to. Tutusok yung dulo, iko-connect doon yung yung connector ng copper kumot. Tapos yung sinusuot nila yon. Even yung mga atleta daw, based on sa research, kapag daw may injury, yung mga atleta, yun ang ginagamit. So mabilis sila makaka-recover. Within 24 hours, ready na ulit sila sa kinabukasan na activity.
1: Activities na oo.
0: Oh, yun yung totoong healing by nature's energy. Kumbaga.
1: Yun, no? So, mga kababayan natin, itong, Doc, itong earthing therapy, pwede natin ito siyang i-combine sa nutritional therapy, Actually, there's much benefits na makukuha natin kasi mayroong tinatawag na, yung tinatawag na synergistic effect.
0: Yes.
1: So, how does that happen, Doc?
0: Yun ang pinaka-the best. Kasi kung ikaw ay mag-i-into natural medicine, katulad ng paggamit ng mga herbal, supplementation, diet therapy. Ang kakambal talaga nito, earthing therapy. Ito, paano nangyayari yun? Ganito yung synergistic activity. Una, yung grounding nagpo-provide sa atin ng electrons. So yung electrons, it will give us energy and antioxidant support. Yun namang nutrition, like Santon Plus Gold. Magbibigay naman sa atin ng molecules, kabilang na dyan yung mga vitamins, minerals, phytochemicals. Alam mo kung anong nila, ang collaboration nila sa katawan. Yung mga molecules na may vitamins, minerals, and phytochemicals, yun yung nagiging medium ng mga electrons para maka-workout siya sa katawan natin. Kumbaga, yun yung pinaka mga, isipin na lang natin, mga imaginary wirings na nagko-connect sa atin para mapakinabangan natin yung free electrons ng earth. So kumbaga, for example, yung moringa.
1: Yan.
0: Yung moringa, ang dami niyang mineral na kailangan ng mga electrons para ma-penetrate yung katawan. Una-una sa lahat, yung calcium, magnesium, iron, marami siyang antioxidant. So pag ikaw ay kumakain ng moringa, any product with moringa, tapos you practice earthing therapy, mas mataas yung benefit sa ating katawan. Yun yung nakita nila sa study. O for example, yung mineral, electrical conductors ng katawan niyan na sumusuporta sa cell communication. So, yung power na gagaling sa earth, pero yung katawan natin, if we take foods like Santon Plus with extra it can effectively conduct yung mga healing properties na nanggagaling sa earth. Yung mangustin, anti-inflammatory yan. Yung isang dahilan ng common problem sa daloy ng dugo, diabetes, ano nakakatulong doon? Yung ampalaya.
1: Yan, o.
0: O, diba? So, mas mapapabilis yung healing using nutrients if we combine it with grounding. O yung garlic, sa mga taong laging may infection, sa mga taong mataas ang cholesterol, laging high blood. So, yung garlic, nandun sa Santon Plus Gold. If you combine it doon sa healing power naman ng grounding na nakapagpapaganda ng daloy ng dugo, mas magiging mataas yung benefit. Spirulina naman, alam natin that spirulina can give us a high quality protein. Oh, na kailangan naman po repair. Oh, yan yung makukuha natin. Kumbaga ganito eh. We have the nutrients and the earth give us the power, yung tinatawag na electrical conductivity because yung free electrons na nandun sa earth. Yun ang dumidepende lahat ng living things here in earth. Okay? Yung halaman, yung mga hayop, everything. Eh, kung hindi sila in contact with the soil, hindi sila mabubuhay. Alam ba natin yun, di ba yung mga halaman? Although may makikita na kayo ng mga hydroponics ngayon, pero mostly plants live with the soil. Yun yung, ganun din ang katawan natin dahil ako naniniwala we are created by God. Saan tayo galing? Sa soil. So all our components in the body is also found in the soil. Oh, yun yung principles of earthing and grounding. Kaya, samantahin natin, libre lang ito eh. Habang uminom tayo ng Santon Plus Gold, habang humihigop tayo ng Santon Gold Coffee Mix sa morning, tanggalin natin ang ating panyapak sa paa, tumapak tayo sa isang parte ng lupa na tayo ay marirelax 15 to 30 minutes per day.
1: Yun, ho. Yan ay libre, mga katropa, mga kaibigan, ha? Libre pero napakalaki ng benepisyo sa atin pong pangangatawan. Kung magagawa lang po natin ng tama, at syempre, yun nga, pili kayo ng lugar na ano, kaya maganda yun kung mayroon kayong loan dyan sa may bakuran kayo
0: dyan sa mayroon mga loan ngayon na plastic na rin na nakalagay.
1: Yun nga.
0: Para magmukha lang na grass.
1: Magmukha ang grass.
0: Plastic ang nilalagay.
1: So mga natural pa rin, mga kaibigan. Ha?
0: Kaya di ba yung ano, pag pumupunta ka sa dagat, ay isa sa pinakang common na nakagawian natin, magpapabaon tayo sa buhangin. Hindi lang pala yun simpleng pagbabaon sa buhangin. Oh. Actually, it can help you recharge, can help unload stress in your body. Nag-originate yan commonly sa Japanese tradition eh. Sa Japan, meron talaga silang mga special facility na iaano ka sa lupa na medyo mainit-init. Ano? So, yun pala yun. Nung unang panahon, di natin naintindihan yun. Pero nung tayo ay nasa naturopathy na, nakikita natin ang connection ng... Isa pala itong tinatawag na holistic healing system na pag pre-practice mo, mas makakatipid ka. Dahil hindi ka laging magkakasakit na pwede kang ma-ospital. Kaya nga... tinapik natin to kasi una, ang dami natin mga kababayan nakabakasyon, di ba? So, try to find ways to connect with nature. Sabi nga nung iba eh, pag wala daw lupa, yumakap ka daw sa puno. O, yung puno can give you the energy you need and can de-stress your body. Totoo yun. Because yung puno, nakakonect din sa soil.
1: Soil. Di ba nga, kahit nga yung pakikipag-usap sa mga dok, yung pakikipag-usap sa mga halaman natin, di ba, yung mga plantito at plantita, aside from nakukuha natin oxygen dun sa mga ano, dun sa mga halaman natin na yun, meron din siguro yung dok na balik yun sa atin.
0: Yeah.
1: Yung itong grounding na ito.
0: Yes, totoo yan. Kasi established na yan eh. Marami lang mga tao, hindi nila masyado na-appreciate, pero marami na pong pag-aaral na ginawa with regards sa stress, inflammation, talagang totoo nakakapag-inhawa ito sa ating kalusugan. In combination with nutrition, kasi kung puro ka grounding, kinakain mo naman, puro walang sustansya.
1: Walang gagamitin yung katawan natin.
0: So, it's a healing, complete healing system na kailangan nating i-practice talaga para mas matibay tayo sa karamdaman. Kasi ngayong panahon, napakamahal na mga bilihin. Magkasakit ka pa ngayon, ewan na lang kung ano ang mararamdaman natin sa mahal ng gastos. Kumbaga, parang dobling ano na yun, ano, problema sa kalusugan, problema pa sa bulsa.
1: Tama, Dok. Okay, sa mga kababayan natin, isa to sa napakagandang way na mapalakas ang atin pong pangangatawan. Of course, yun nga, ay kinakailangan sabayan natin to ng nutrisyon mula sa mga kinakain natin at sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan, no? At hayaan natin na yung electrical conductivity ng atin pong pangangatawan na with the help of grounding therapy ay magamit, ano, o maging efficient yung mga iniinom natin o yung mga sustansya mula sa atin pong mga kinakain, mga katropa, mga kababayan, ha? So yan, sa mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasayalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Makabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit akong bumata at tumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Nandito na ang Santon Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Santo Blas Gold.
4: Ako po si Kagawad Mike Escote ng Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Sa araw-araw na ating pagsiservisyo sa bayan bilang reporter, anchor at barangay kagawad pa, hindi maiwasan na manghihina ang katawan ko. Mabuti na lang, may Santon Plus Golder Ba Capsule. Grabe ang nagagawang tulong nito sa aking katawan. Pinapatatag at pinapalusog ako nito. At hindi ako nagkakasakit. Kaya katulad ko, dapat araw-araw tayong uminom ng Santon Plus Herba Capsule para maging malusog ang ating katawan at may lakas tayo sa araw-araw nating pamumuhay.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Gusto mo ba?

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom
2: Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.

0: sakit. Welcome mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama po rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bacala.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Ang programa po ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Sa mga mahilig mag-tsaah. Iba kasi Doc, ang hilig nila tsaah, hindi kape.
1: Oh, mga may lahing Chinese.
0: Oo, oh, ayan. Mga Korean. Japanese also mahilig din sa tea. Ano? Mga Chinese, yan. Sa mga mahilig uminom ng tsaah, subukan nyo po ang ating Santone Gold Herbal Tea. Ang Santone Gold Herbal Tea po natin, napakasarap nito Doc. Kasi hindi mo na kailangan ng mga sweetener. Meron na siyang stevia na sweetener niya, mga kaibigan.
1: So, kasi yung mga kabataan, di ba mahilig sila sa mga iced tea?
0: Oo, mga iced tea.
1: Hindi mo sila mapapainom pag mapait.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ginawa natin, nilagyan natin ng swak naman sa panlasa nila na naglalaman ng mga herbal extract na una, nakapag-detox ang katawan, nakatutulong para sa inflammation at iba pa, no? Kumbaga, ang target nitong tinato kasi, metabolism and balance.
0: Yes,
1: so kaya napakaganda niya. Halimbawa, hindi kayo coffee lover at mahilig kayo sa tsaa. O kung gusto nyo ng alternate, you can take Santone Gold Herbal Tea. Pero yung iba, ginagawa nila pang gabi ito. Kasi pag gabi, kinabukasan, mas maganda yung pag-ihi, mas maganda yung pagdumi nila. Kaya yun ang ano, yun ang isa sa pinakamagandang ano way sa paggamit itong herbal tea.
0: Yan ah, sa mga kababayan natin na gusto ng pang-detox and then nakakapag-tsaa ka pa. Ang kagandahan daw sa Santone Gold Herbal Tea natin, meron siyang turmeric extract at the same time cinnamon bark extract. Ito yung nabanggit ni Doc na nakakatulong sa metabolism ng atin pong pangangatawan, especially sa pag-control ng sugar level sa katawan natin, yung pag-stabilize ng sugar. Na ito yung karamihan sa mga kababayan natin nahihirapan kung paano po i-metabolize ano, or i-stabilize yung sugar level. At yan din ang pinagmumulan ng iba't ibang mga problema sa ating mga katawan, especially mga inflammatory diseases. Ha? Pag napatagal yung mataas na level ng sugar sa inyo pong dugo, napakatindi ng damage nito Doc, ano? Sa ating pong pangangatawan.
1: True. Kasi yung mga commonly affected niyan, yung mga parte ng katawan na may mga ugat o mga blood vessel na medyo maliliit. Ano? Katulad ng mata natin. Kaya di ba commonly kapag may diabetes ka, nagkakaroon ka ng paghina ng mata.
0: Tama Doc.
1: Yung diabetic retinopathy. Tapos common affected din yung mga nerves natin. Especially sa mga dulong bahagi ng ating mga extremities. Isa rin yung kidney. Kasi ang kidney natin, pag masyadong malapot ng dugo, nasisira yung mga nephrons natin. Kaya commonly, isa sa naapektuhan sa komplikasyon ng diabetes, yung ating kidney. Kaya marami kang makikita, nagda-dialysis, tanungin mo, ano bang sakit mo dati? Ang kadalasang sagot is diabetic. Kaya yun yung problema. No? Kaya kung merong way para matulungan na makontrol talaga, mabalance yung sugar, go with it. At isa na dyan yung mga herbal medicine katulad ng turmeric. Isa pa sa sangkap na pwede makatulong yung cinnamon.
0: Cinnamon.
1: Na nakatutulong hindi lang sa balance ng sugar, pati sa circulation. Kaya nga maganda rin yan sa mga tao may hypertension.
0: At para sa mga kalakihan na ang naapektuhan naman Doc, yung pinakamalaking ugat daw.
1: Just imagine.
0: Pinakamapait na komplikasyon na pwede maranasan ng mga lalaki.
1: Oo, tama ka dyan. So, pwede rin kayong gumamit niyan. Ano? Kasi dito, yung diabetes talaga, isa sa common affected niya, dahil daloy ng dugo, pag daw ikaw ay nasa edad na 40s, tapos meron ka ng problema sa ereksyon, pacheck ka ng sugar. Kasi baka tumataas na ang iyong blood sugar, apektado nun yung isa sa pinaka-importanting bagay sa ating mga lalaki. O diba? At the age of 40, hindi pa yan dapat na nagkakaproblema sa ganyan eh. O diba? Pero marami daw nagkakaganon dahil nagsisimulang lumapot ang dugo dahil lang sa blood sugar.
0: Yes. So mga kabayan natin ha, Santone Gold Herbal Tea. Eh, di ba Doc, yung nabanggit mo na karaan, yung cinnamon. Ano rin yan siya? Mild na aphrodisiac.
1: Yes.
0: Oo,
1: nakakatulong
0: din.
1: Sa isang research ha, para isukatin yung nagagawa nito sa ating reproductive system, kahit yung amoy lang, yung aroma, nakakatulong na yun. Yung palang aroma, kasi yung aromatic kasi yan, itong cinnamon. At sa aromatherapy, ang kategory niya talaga aphrodisiac.
0: Mm-hmm.
1: Oh, eh lalo na kung iniinom mo araw-araw oh. 'Yan, no, 'di ba? So, 'yun 'yun kasi ang nagagawa ng ano, ang nagagawa nito sa senses natin. Mm. Eh pinagaganda yung balance.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya sa mga diabetic patients, especially dun sa mga apektado na ng mga pinag-uusapan natin, mm-hmm. mga complication. Yan, simulan nyo sa diet. You need to balance your diet and also may mga supplement naman, mga herbal medicine na pwede makatulong. Hindi natin tinuturing na ito'y gamot.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa totoo lang, sa akin, kung ako tatanungin mo, mas maganda na yung nutrition.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag nutrition, preventive siya.
0: Yes.
1: Saka mas malawak ang

0: Marami tayong mga ano, katropa na nakafocus lang sa gamot. Pero nagtataka sila, ba't kaya hindi gumagaling yung sakit ko? Mm-hmm. Paulit-ulit, pabalik-balik. Kasi doon lang kayo nakafocus sa gamot. Dapat meron kayong consideration din sa nutrition na itinitake nyo everyday. Kasi yun yung totoong pundasyon ng ating kalusugan.
1: Mm-hmm. Ayan na, sa mga kababayan natin na gustong patagin ang ating pong kalusugan, ay kinakailangan natin ng agapay ng mga suplemento po na ito bilang pundasyon ng ating pong kalusugan, mga katropa, mga kaibigan.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo. Sa mga pahabol ng katanungan, ha, i-text lang yan sa atin po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, mayroon tanong dito. Hindi po ba nakaka-trigger sa taas ng creatinine yung mga products po ninyo? Noel Kabilaw po ito. By the way, nakabili na rin po ako ng mga products po ng Yes to Health.
0: Hindi naman, kasi nagtitrigger ng creatinine ay yung sources of mga purines that increase our kidney load. Oh, saka yung mga iba pang mga ano, mga sangkap ng pagkain na hindi ma-metabolize maayos ng katawan natin.
1: Yes.
0: Yung product natin like Santon Plus Good, iba pa eh, hindi po yun yung naidudulot niya. Actually, yun nga ang tumutulong sa atin para mabalanse yung katawan natin sa pagtatapon ng toxin gaya po ng creatinine. So, wala akong nakikitang reason para tataas ang creatinine mo pag inaraw-araw mo pag inom ng mga herbal capsule gaya ng Santon Plus Gold.
1: There's a chance or big possibility na makokontrol yung level ng creatinine.
0: Kasi ang creatinine, tumataas yan kapag unat. Mataas yung consumption mo ng mga salt. Mm-hmm. Mataas yung consumption mo ng protein. Tapos tumataas pa yung uric acid mo. Oh. Anything na nagpapahina sa kidney, may possibility pataasin talaga yung creatinine. Pero itong mga supplement natin, hindi.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yun ang nagiging resulta sa katawan.
1: Yeah. Kung mataas ang creatinine, Doc, pwedeng-pwede kayo makainom.
0: Yes, pwedeng-pwede. Yung mga pasyente nga na nagtitake nito na mayroong mataas na creatinine, pinapatake talaga natin sila everyday. Kasi ito yung something na pwede mong inumin na direktang pakikinabangan ng katawan. Hindi na pahihirapan yung digestion mo, yung assimilation mo.
1: Oo. Doc, ano yung query? Ako po si Baby Galos ng Imus. Tanong ko lang po, bakit halos po tuwing dalawang buwan ay meron po akong UTI sa labat po?
0: Ibig sabihin, mahina ang immune system mo. O, kung ang UTI kasi, for example, urinary tract infection yun eh, nangyayari yan kapag mababa yung ano, ating immune system, tapos kulang tayo sa mga immune booster, saka isa pa yung kulang tayo sa fluid.
1: Yeah.
0: Di ba pag nagkaka-UTI ka, tapos pupunta ka sa doktor, laging bibigyan ka talaga ng antibiotic. While some, nag-a-advise sila ng you need to take water. Kasi yung tubig naman kasi, yun ang tulong sa kidney natin para effectively ma-flush out niya anuman yan na pwedeng nakaka-apekto sa kanya. Or pa-check ka rin, baka may kidney stone ka.
1: Mm-hmm.
0: Oh, na pwede. Kasi ang kidney stone pwede maging cause ng frequent urinary tract infection. Yun yung pwede mong ipa-check. Kasi hindi maganda na kapag may UTI ka pa ulit-ulit yan, it can harm your system talaga in the long
1: nagkakaroon ng ano, Doc, yung nagiging immune din yung ano eh. Yung mga, or nagiging resistant yung mga bacteria na nandun. Ano?
0: Oh, especially kung lagi ka nag-antibiotic, tapos minsan self-medication pa, hindi pa reseta. Oh, ngayon ang gawin nyo po para maiwasan yung mga UTI, unang-una sa lahat, ang problema sa mga nagkaka-UTI, kulang talaga sila sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: Kung umiinom sila ng fluid, kadalasan yung iba, mahilig sila doon sa may mga lasa.
1: Mm-hmm.
0: Yung matatamis,
1: may
0: mga kulay. Oh. So try to take fresh water, yung buko water, lagi ko sinasabi, one buko per day. Kung gusto mo mag-cleansing ng kidney mo, ang tawag ko doon, bucolysis.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang yung katawagan ko doon. Di ba? One buko per day for 2 weeks. Sa umaga, pagising mo, inumin mo yung buko. Then, araw-araw, if you have budget, gawin mo siyang sa loob ng 2 linggo. It can help you cleanse your kidney. Tapos yung sambong, yan, maganda yan, yung nilalagang sambong. Tapos mag-take kayo ng vitamin C. Magandang vitamin C po sa mga nagkaka-UTI lagi. Kaya sa Yes to Health, meron tayong bukod sa Santon Plus Gold, we recommend na

0: combine ito sa Santon Vitamin C at Premium D3. Premium D3 naman, meron siyang mga sangkap kaya ng Moringa Seed Oil, na mayroong antibacterial property rin. Saka yung ano, BCO. Oh, ang BCO is natural antibacterial din niya, ano, na pwedeng makatulong sa inyo. Oh, so yun yung advice ko sa inyo, and iwas sa mga pagkaing nagpapahirap sa kidney natin. Oh, nagko-contribute sa pag-develop ng kidney stone.
1: Oh. Huwag hayaan ha na magpabalik-balik ang UTI sa inyo pong pangangaton, especially sa mga kababaihan. Kasi may komplikasyon yan ha sa inyo pong pangangaton. Pagka,
0: pwedeng masira yung kidney mo in the long run.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pag laging may UTI.
1: Ako, mas delikado yan.
0: Mm.
1: Yung iba kasi, nandito lang sa lower yung kanilang urinary tract infection. Ano? Nasa, either nasa pantog lang. Pero pag lagi-lagi or recurrence yung ano nyo, UTI, paakit ng paakit yung bacteria hanggang doon sa inyo pong kidney area. Ano? So, mahirap yun, ha? As much as possible, maiwasan po ang pagbalik-balik na pagkakaroon po ng infection sa inyo pong urinary tract. Ha? Drink plenty of water. Sabihin nyo naman pag-inom ng mga fresh fruit and vegetable juices. Ha? Yung ano, Dok, mga makakatas na mga prutas. Ano? Pakwan, singkamas, ayan, marami na yan ngayon, ano?
0: Pipino.
1: Oh, pipino.
0: Maganda yung pipino,
1: pinya,
0: para sa akin
1: yan. So, damihin nyo ang inom yan. Mga, kumbaga, idagdag nyo yan doon sa fluid intake po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, ha? Yung Santon Gold Herbal Tea natin, pwede rin po yan na itake nyo po, ano? Sa mga kababayan natin na nakakaranas ng urinary tract infection. Okay? Now, Dok, another inquiry. Dok, ang pagkain po ba ng dahon ng malunggay na hilaw ay mas mainam kaysa lutuin pa ito? Joven Alba po ito. Salamat po.
0: Hindi naman masasabing much better yung ano, yung hilaw.
1: Yung hilaw.
0: Oh. Actually, doon nga sa hilaw, nililimit nga natin. For example, yung magtetake ng fresh juice nun, ano, huwag mong damihan kasi ang hilaw nakatas ng malunggay, may sulfur content.
1: Mataas,
0: oo. Medyo mataas yung sulfur content niya. So, ang ginagawa natin yan, alam mo, iinumin mo yung fresh moringa juice na kinatas mo dun sa dahon, at least mga 2 to 3 tablespoons a day lang. Kasi malakas na yun eh. Malakas na yung content dun. Actually,
1: concentrated.
0: Oh, ang ganda naman sa malunggay, kahit lutuin mo, nandun pa rin yung kanyang chlorophyll. Isa ito sa pinakamatibay ng mga dahon na hindi basta nawawala yung kanyang chlorophyll, yung mga nutrients niya, still nandun pa rin intact sa malunggay. Maliban lang siguro kung pakuloan mo ng todo-todo. Pag pinakuloan mo naman yung dahon ng malunggay, may nawawala doon ng mga heat-sensitive na nutrients. Pero yung mga minerals, phytochemicals, nandun sa sabaw. Kaya paghihigupin mo yun. No? Kaya ang isa sa pinaka-the best talaga, ako sa advice ko para, kasi iba pag kumakain ng malunggay, paglabas, malunggay pa rin.
1: Yun nga.
0: Yung ano talaga, yung extract mula sa powder or katas nito. Yun yung pinakang, pinaka-highly absorbable na klase po ng malunggay. Yung Santon Plus Gold, kung meron kayo niya, meron tayong malunggay na extract po dyan na pwede nyo pakinabangan everyday. Even yung mga coffee natin, it's extracted na po yun.
1: Yeah, sa mga kababayan natin, ha, na gustong mag-take ng malunggay.
0: Oo.
1: Marami na kasi ngayon, Dok, mga produkto. Karamihan, may mga malunggay na rin. So, yung iba, gusto nila yung mas fresh. Kaso hindi nyo rin madadamihan yung intake po ninyo.
0: May nangyari na kasi yan. Akala na kasi, the more na marami, much better. Eh, ang mga medicinal herb kasi, may mga kategoryan.
1: Yes.
0: Kaya pinag-aaralan natin sa naturopathy. Ano yung pwede mong kainin ng marami at ano yung limitado lang. Pag uminom ka ng marami katasang purong malunggay, para kang nasa barko.
1: Oh, mahihilo.
0: Pero may twist. Pwede mo siyang lagyan ng pineapple juice. Actually, if you combine pineapple juice sa fresh moringa juice, pwede ka makainom ng marami kasi nanyo-neutralize yung sulfur. Kaya sa detox, pag gusto naming i-detox yung liver, yung colon ng mas effectively, pinapainom namin ng pure nakatas ng malunggay. Kaya lang, meron siyang halong pineapple juice. Yun po yun.
1: Okay, ito, Dok. Another inquiry. Dok, ask ko lang po, yung may bukol sa suso, ano po ang bawal kainin? At makirot po ang pakiramdam ko. At malamig din daw, Dok. Hindi pa ako nakapagpa-check up. Kailangan po ba magpa-ultrasound ako? 71 years old. Ano po ako, babae? From Maragondon, Cavite.
0: First of all, consult muna po kayo sa doktor. Punta kayo at sila'y magre-recommend kung kailangan nyo ba ng ultrasound or any diagnostics para malaman nila ano yung laki, ano yung kondisyon ng bukol sa suso. Iba-iba kasi yan eh. pwede mag-recommend sila na something to check if may malignancy. Pero pag sa edad ninyo, siguro yung iba, kung hindi naman nila nakikita na malala, baka bibigyan lang kayo ng mga preventive na medication. Sa akin naman, as a naturopath, ang pinakanguna is, una, itaas natin yung antioxidant level ng ating diet. Lagi ko ina-advise na dapat 90 to 95% ng pagkain natin plant-based.
1: Mm-hmm.
0: Kung kumakain kayo ng karne na marami, bawasan nyo yan. Especially yung mga tinatawag na group 1 category of carcinogen. Kasama dyan yung mga bacon, yung mga highly processed foods. Mm-hmm. Yeah. Highly processed meat.
1: Mm.
0: Iwas yun. Lahat ng mga ayaw magkaroon ng cancer or may bukol na, ayaw nyo na lalala siya, iwas kayo doon sa mga kinakategorized ng World Health Organization na Group 1 carcinogen. Huwag nyo nang kainin yun. O bawasan nyo na. At kumain po kayo ng more on plant-based. Okay? Ng mga pagkain. Ano yung mga plant-based? Mga dahon, mga ugat, mga gulay, mga prutas, lahat ng mga halaman, yan po yung focus ng diet. Kasi lahat ng halaman, meron na siyang mga phytochemical that can potentially prevent cancer kung nag-a-attempt yung cancer cells sa dumami sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: O yun yung pinaka-the best. Kaya nga, we always recommend yung taasan yung nutritional intake ninyo. Kaya may mga supplement like Santon Plus Gold na pwede nyo i-take everyday. Kasi nga, kailangan natin ng mas mataas ng depensa kapag meron na tayong mga bukol.
1: Oh.
0: Kasi anytime yung bukol pwedeng magmalignant, depende sa lifestyle nyo. Kaya ano yan, kailangan preventive side talaga tayo.
1: As natural as possible, Doc. Maganda. Mm. Ano? Kasi iba, kumakain ng plant-based. Pero yung plant-based na burger. Plant-based na.
0: Yung mga ganun, pa rin, ano? Yung mga ganun na mga pinopromote. Tayo, vegetarian tayo. Mm. Paminsan-minsan, kumakain tayo ng mga veggie meat.
1: Yes,
0: yung mga ganun, yun ay hindi pang araw-araw.
1: Yes.
0: Ang tawag namin doon is mga special food for special occasion, mga transition food.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinaka ano talaga, as simple as possible, as organic as possible. Mm,
1: yun.
0: Yun yung kainin po ninyo. For example, dahon ng malunggay. Simple lang, dahon ng malunggay. Pakulo kayo ng tubig, lagay nyo yung dahon ng malunggay. Tapos lagay nyo ng mga sangkap na kamatis, sibuyas, bawang. Yun, that's it. Konting salt. Yun yung mga simpleng pagkain. Ano, pwede rin kayo kumain ng may mantika, mga ginataan.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat hindi lagi-lagi. Ano. Kumbaga, lahat ng bagay ay balanse na.
1: Mm-hmm.
0: At yun nga, iwasan talaga yung mga highly processed na mga pagkain. Kasi alam mo naman, marami ng pag-aaral. Hindi lang tayo nagsasalita dito ng mga marami ng pag-aaral ang nagsasabi na sometimes, on most of the time, yung mga nakalagay sa pagkain natin na ang purpose ay i-preserve yung pagkain para humabang shelf life. O kaya naman pasarapin para mas maging patok sa panlasa. Eh may mga epekto na sinasabi nila na minsan delikado sa kalusugan.
1: Yeah,
0: tulad ng mga cancer, pagkakaroon ng mga iba't ibang sakit. So, pinaka-safe side, kung ano yung halaman, yun na yun. Kumanta lang kayo ng bahay kubo. Nandun na, hindi kayo maubusan ng pagkain eh. Ang problema ngayon, yung gulay, mahal.
1: Yun na nga.
0: So, kaya
1: swerte kung meron kayong bakuran dyan at makakapagtanim-tanim kayo.
0: Yun. Alam mo bang ano, pinakamadaling i-produce yung mga talbos, kamote, saluyot, alugbati, yung mga yan. Pwede nyo itanim sa backyard nyo yan. Dami-daming manood kayo ng YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Paano magpatubo ng mga ganyan. At sigurado ako, even yung kangkong, bibili ka lang na seed, dadami na yun eh. Sigurado po ako, maraming magiging healthy. Pag naging conscious kayo sa pagkain inyong kinakain.
1: Mm-hmm. As natural as possible, as organic
0: that's
1: as possible.
0: That's the principle.
1: Dahil na kung meron po tayong mga degenerative diseases, mga chronic diseases sa pangangatawa natin, kinakailangan mag-shift na talaga, mag-modify ka na ng diet po ninyo.
0: Sa Yes to Health Clinic naman, halimbawa may mga bukol ng patient, we recommend modality katulad ng BioZapper.
1: Yan.
0: Kasi yung BioZapper therapy, nag-originate dyan sa Western, like yung US, Europe. Ginagamitan nila ng small electrical charges. Ang tawag nila doon, BioZapper.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, we recommend also detox program.
1: Yan.
0: May mga program tayo na sa bahay lang ginagawa na madidetox kayo. At yun ay ginagawa kapag may mga bukol-bukol or may mga chronic disease na. So, maraming way. It's up to you to decide. Kailangan lang malaman mo kung ano yung mga potential na pwedeng makatulong sa inyo. Kaya salamat sa pakikinig at marami pa tayong matututunan sa ating pong pakikinig sa palatuntunang ito.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga nag-text, paumanhin, hindi po natin masasagot ang ibang mga katanungan po ninyo sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa ay ating tutugunan ang ipong mga katanungan. Dok, baka may pahabol ka pa ang mensahe, Dok?
0: Siyempre, maraming salamat po sa ating mga kababayan, mga taga-subaybay, mga katropa po natin. Sana ho'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang information kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating pong katawan. At sana po ay muling subaybayan ang ating programa bukas. Ang programa natin bukas is regular ano sa mga nakikinig sa DWWW 9 to 10 ng gabi.
1: Mm-hmm.
0: Sa ibang himpilan naman, 12:30 ng hapon.
1: 1:30.
0: Thank you. Dok Algie po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan po natin dyan. Mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sana po ni Dok Remini Tukoy, atin pong CEO. Ito po yung lingko, Dok Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Pagkatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina.

0: Nangita ba mo kasali ganga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasali ganga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. Ang DX3 Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Utang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalit kayo.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
6: Abang na
3: Clarex!
4: Exciting!
3: Oras na to mga katropa, alas 12:05.
5: Nag-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuunan. Sentro.

0: maayong to Davao, Mindanao, maayong to Pilipinas, ug kutob sa maabot sa atong pagsibya. Happy, happy Sunday kaninyo mga katropa. Ug welcome na sa sa lain na pag nataknaw kay Deson sa atong panagubanuban sa programang Sentro. First, ako si Katropang Andy Causon ang magtimon sa itong programa. Kutob kita ala una karong hapuna mga katropa. And abagan kita sa akong sparring partner, walay lain, ang small but terrible din sa XFM Davao.
1: Eto na! Eto na! Eto na! Yeah!
0: Katropang Marvin Ebano, welcome sa itong programa. And today is May 10, 2026 mga katropa. It's Mother's Day!
2: Uy! No? Happy Mother's Day! Ayun mga katropa, happy happy Sunday! And of course, gawa sa special Mother's Day mga katropa. And special day po karon sa atong isa sa atong mga katropa banggiitan mga higala.
3: Ayan! Isa ng birthday!
2: Of course, walain mga katropa. Ito siyang i-greet pinakauna si katropang Alan Abais!

0: Yes, of course, mga katropa, si katropang Alan Abais. Pilan na ba edad ni katropang Alan, katropang Andy?
1: More or less. Marbs, no?
0: Okay.
1: Sa akong mahinumduman, katropang Marbs,
0: yes.
1: Na palang ko sa tiyan, sa akong inahan,
0: oh.
1: No, naanag yung Alan Abais.
0: Uy, maubadi. Ay, napaka sa tiyan. Ako, kanapa mong kasukong papo, one uban. Well, anyways, mga katropa, ha? And more birthdays to come, katropang Alan, and of course, more wishes, best wishes, labi na sa mayong panglawas, alang kanimog sa imong pamilya.
1: Yes, and the safety sa kanunay, no?
0: Yes.
1: Katropang Marbs, no? Mm-hmm. Para katropang Alan. And of course, sa mga nag-celebrate po sa ilang adlong natawhan karong adlawa, happy, happy birthday kaninyo, mga katropa. Naminaw karong hapuna, no? Katropang Marbs, hindi na to pwede kalimtan. I-greet na to sila og Happy Mother's Day. Happy shalala lang.
0: Shalala.
1: Na to. Happy ang ato mga
0: yes.
1: Inahan.
0: Karong
1: adlaw tungod kay karong adlaw ang ilang adlaw.
0: Uy, grabe no. Di basta-basta kay ang uban nag-advance nag-celebrate mga mm-hmm. katropa. O, oh, ang uban po kay medyo late, basin sunod-sunod si Mana pa.
1: Oo, oh, okay. Wala pa yung sweldo ka
0: doon. Kuha kayo ni mong katropang Andy, ha?
1: Oh, pero importante, no, happy o kompleto
0: yes.
1: ang pamilya. And sa mga anak din na, ha?
0: Mm.
1: Oy, liyok-liyok mo din na, ha? Katuhulayan sa puso
0: yes.
1: na,
0: oh.
1: Si mommy, si mama, no?
0: Kay maubaya yun niya ang mga inahan ka ng bitong yun. Ah, inahan, naraman na sa balay. Eh, di lalim, katropang Andy.
1: Hindi, era, no?
0: Oh.
1: Bisan sa atong mga katropa ang kasambahay.
0: Yes,
1: mga
0: of course.
1: Inahan, no? Kung nasa yung mga alaga diha karon, kamusta yung panghipo sa inyong mga kinanan?
0: Oh, okay.
1: Sa amang hugas din haa sa inyong mga plato.
0: Kana?
1: Papahulaya sa si ate, si, kung sabay tawag ninyo, nanay.
0: Nanay.
1: Si yaya din ha.
0: Bisan
1: karon lang adlaw tungod kay tagaan sila og time, no? Nga makarelax tungod kay today is Mother's Day.
0: Mother's Day. Kala lang kung makarelax ang uban kay murag maumay mabalakang mainahan kaya agay-agay ako na po'y magluto ani kay daghan na po yung mga anis akong balay.
1: Oh.
0: Mother's Day.
1: Ang katawanan ka to ng Marbs kay
0: hikay.
1: No?
0: Hikay ka na
1: agyod. Mother's Day.
0: Oh.
1: O niya, tung, imbis nga malipay ang inahan.
0: Kay makapahulay. Kay
1: kanang, oy, kanike.
0: Kanike.
1: Na mga bisita.
0: Oh.
1: Happy, happy.
0: Wow.
1: Magkumustahan.
0: Yeah.
1: Naihandaan.
0: Mm.
1: O problema si nanay kay lagi nag-celebrate para sa Mother's Day, para sa iyang adlaw.
0: Tapos?
1: Pero pagkahuman, siya mag-iapoy manghipon.
0: Mauna, no?
1: Ang lisod pagidana, ang anak mo hatag. Sige ma, tagaantag ka, ugay ka na. Padalahan ta ka
0: padalhan.
1: Sa
0: Gcash. Wow! Anak, pag-anag na kong kantidad. Wakanindot!
1: Cinco mil!
0: Basta-basta. Anya?
1: Anya, maiko na bahala. Mamalingke, magluto.
0: O, tanawa lang yung mga katropa, no? So, ikaw na mga higala ba? So, at least, tagaag-effort, no? Kaya ilabi na sa mga kabataan, no? Kaya na-busy kayo sa trabaho.
1: Uh-huh.
0: Giintaw kahigayunan nga makauban ninyo ang inyong mga ginikanan, inyong mga inahan, no?
1: Yes.
0: Kay dakong kalipay sa mga inahan, nga at least matagan sila kanang presensya sa ilang mga anak, nga gakuson sila, ingnon sila, I love you, ma. Yung ana, no? Katropang Andy? O, oh, diba? So, ikaw, katropang Andy, unsa naman imo, nag-rate na ba ni mo imuhang inahan?
1: Oo, nag-rate na ako, katropang
0: Andy. Nag-rate! Oh. Diba, basta-basta.
1: Una pa sa first.
0: Yeah.
1: Oh, bitaw mga katropa, ako na lang i-take ning opportunity, no? Para i-greet ang akong mama, Mama Doreline Causa. Son.
0: Mm.
1: Ayan sa ako ang Lola Binyarita ka Binyarita Lub Kabadonga na day si Lola.
0: Oy!
1: And sa mga mama din ha, nga naminaw, ay muha katropang Mars,
0: yes.
1: ay muha ang mama din ha.
0: Of course, ako ang mama si Mama Melody Ortiliano Ivano. O, asa ka na ha? Melody sa pangalan pa lang
1: singer na.
0: Makakanta na yung ka. Di ba, mga katropa, no?
1: Kay, ako muta na, anong nangyari sa'yo?
0: Ano, bakit anong nangyari sa akin, ha?
1: Bakit parang medyo naglisod ka sa Melody?
0: Ay, Melody, actually, tungod sa Melody, nahimuming walo. Oh! Ano na, katropang Andy? So,
1: basta-basta rin, katropang Mark.
0: Yes,
1: ha?
0: Happy, happy Mother's Day sa ako ang inahan si Mama Melody, Mama Melly, mga katropa. And of course, ako ang ate po, nga nahimu nang inahan sa duha niya ka mga guwapa nga mga daughters, no? Si Ate Armelu Ebano Hagunos.
1: Ayan, o si Sir Pitpit Digal pod katropang
0: Mars. Yes,
1: ingon sa mayang uto, happy birthday Inday Digal.
0: Oy!
1: Happy Mother's Day.
2: Wow.
1: Murag doble ang celebration. Handa katropa.
0: Yes. Okay. Ayan mga katropa. Once again from the your XFM Davao family mga katropa. Happy, happy birthday. Happy, happy Mother's Day. Sa tanang nga man nag-celebrate karong adlawa, best wishes alang kaninyong tanan.
1: Ayan. Oh, before na ito makalimtan, of course, ang pinalanggang esposo Mia kung si katropang Alan pa sa ato ang CEO, no?
0: CEO.
1: And President XFM Network Philippines, si Ma'am Olivine Uy. Happy Mother's Day.
0: Yes. So, of course, happy Mother's Day.
1: Sa asawa sa ato ang station manager, no? Na si Sir Jasper Magoncha, si Ma'am Dorothy Magoncha. Happy Mother's Day.
0: Yes.
1: Sa mga asawa kapika sa kinabuhi sa ato mga katropang anchors din, he? Mm-hmm. Ang katropang Juvet Espanyol.
0: Oy, happy Mother's Day, katropang Juvet.
1: And sa mga partners and asawa. Mm. Sa ato mga kaubana din sa XFM Davao. Sa ato mga technician, driver.
0: Kana.
1: O sa uban pa natong mga katropa. Happy, happy Mother's Day once again.
0: Alright, mga katropa. So, sama sa kainit sa mga greetings karong adlaw. Kumusta ko na itong panahon? Kaya medyo, ning milabay nga adlaw, medyo pagkatungtong sa kagabion. Sunod-sunod po ang pagka-happy sa uban. Kay lami kayong tulog, kay bugnaw-bugnaw panahon.
1: Oo, tungod sa ulan, katropang Mars.
0: Kana.
1: No? Sa karon mga katropa din sa Metro Davao, nasa 32 degrees Celsius ang temperatura. And base no sa kining update gikan sa PAGASA nga ang Davao region apektado kita katropang Marvs sa Easterlies.
0: Yes.
1: Samtang si Tropical Storm Caloy ana kini sa 925 kilometers east sa northeastern Mindanao. Dala niini ang gikuskon sa hangin nga 65 kilometers per hour dul sa sentro ug pagbulhot nga moabot sa 80 kilometers per hour. Samtang naglihok kini paingon sa west northwestward sa kapaspason nga 15 kilometers per hour.
0: Yan mga katropa, apan bisan pa man niining mga pipila ka mga epekto no niining nakasulod naman gid sa Philippine Area of Responsibility. Mga katropa, sa gihapon, mas mupasulabi ang easterly sa nga weather system. Kung asa lauman, daghan ba yung bahin ha? Sa nasod ang medyo mutungtong na sa kapin 40 degrees Celsius ang kainit karong adlawa.
1: Oh, grabe katropa words, no? Ang kainit sa panahon, ang ilauman pa ha, nga mas mugrabe pa. Diba, project ng daan, gipangandaman ng daan ang possible nga severe El Nino sa last kaning part no sa tuig 2026 muna atong dapat pangandaman mga katropa. And speaking of pagpangandam katropang Mars, araw na ligon permi ang atong panlawas sa bisan unsa man nga kaning kakahimtang sa panahon, lakat sa panahon, tingulan ba, ting init ba din mga katropa, dapat ligon permi atong immune system. Inom na mo sa atong Xanthon vitamin C.
0: Labi na sa itong makaigsuunan ha, nga medyo nagproblema kay mainitan lang, ma-expose lang kanali sa init and then palandong inumugbugnaw. Subawan na dayon mga katropa base na resulta ka na sa kahina or ka nang ka-weak sa imuhang resistensya. Paligunay mong resistensya mga katropa kay kami ana, nagainom naman ginmian ang mga katropa no, sa mga produkto sa Yes to Health. Of course, kamo nga naminaw karon siguraduha nga kamo mismo makabaton sa healthy nga panglawas. Mag-Xanthon Vitamin C, alkaline kini nga vitamin C mga katropa nga napamatud-an na sa kadugay na sa panahon nga epektibo alang sa ikayo sa tong panglawas.
1: Yes, and para sa katong mga acidic katropa herbs no, nga dili sila gusto katong mga vitamin C nga mukot-kot sa ilang mga kuto-kuto.
0: Kana.
1: No, ang Xanthon Vitamin C mga katropa, non-acidic ni siya. Busa, safe ni sa tanan no, bisan pamanog na kay hyperacidity din ha mga katropa. Mapalit ang Xanthon Vitamin C din sa ato ang estasyon sa Broadcast Avenue Shrine Hills Matina Davao City sa Yes to Health Clinics nationwide ingon man sa nagkadaiyang botika.
0: And of course mga katropa, available kini sa ato ang Yes to Health Clinics diri sa Davao City ha. Diri lamang kana atbang sa may Kawayan Drive mga katropa sa door 4 Cellpol Building, GSIS Heights Matina ning ato ang syudad sa Davao.
1: Ayan sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live, naminaw sa ilang tag sa ka mga radyo hala. I-search na na din ha sa mga naminaw sa radyo ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Unsay buhaton katropang Andy. I-like ang atong page, i-share ang atong video, pag-react din ha o pag-comment mga katropa. Tungod kay, one share, one comment is equivalent to one raffle ticket.
0: Wow! Asa pa man mo mangita na yan ang mga katropa. Hala, sige, ayaw pakyasa ang kahigayunan mga higala. Unsay pwede madaugan nila? Ano yung pa-raffle?
1: Ang madaugan lang naman katropang March, tumataging ting na libreng staycation sa New Year's Peak Mountain Resort.
0: Wow! Kini! Oh, labi na sa mga nakabisita sa Marilog District, I'm sure makakita, bisa mo agi lang sa dalan dira katropang Andy, paglingi pa lang skilid, wow, ang panganod daw na himo ng dagat na himong Sea of Cloud.
1: Indot kay katropang Marv, sabi na yun karong panahon nga init kay din sa Dakbayan, sa Davao, din sa Tua, sa downtown area. Indot kay nga mag-relax, nag-unwind mga katropa.
0: Of course.
1: Busa, ang sa panyugihulat ha. Pag-comment mo, pag-share mo sa atong Facebook Live, pag-react mo din ha sa atong mga hisgutanan mga katropa. Kay para maapilin yung pangalan unya sa atong ang mga puruhan, no? Nga makataog sa atong ang pa-free staycation sa New Year's Peak.
0: Ayan mga katropa. So, parting paspasa sa oras katropang Andy. No, alas 12:20 na gyud sa kaudtohon.
1: Ato nang dalikitan mga katropa atong sentro sa balita.
2: Sentro sa balita.
1: But before taan mga katropa, isingit na ako, no, ingon si katropang Tristan Yat Gulay, maayong udto katropang Marvin, kag Happy Mother's Day po katropang Andy.
0: Uy, katropang Andy, Happy Mother's Day daw kanimo.
1: Daghang salamat.
0: Oy, okay na.
1: Daghang salamat kay katropang Tristan Yat Gulay.
0: Yes, o di ba?
1: Tama naman.
0: Oh,
1: okay. Tama naman ang kanyang greetings kasi may aso naman ako.
0: Oy, inaalagaan.
1: And kagahapon ha, by the way, kagahapon po mga katropa ang Fur Mom.
0: Uy.
1: Fur Mom's Day.
0: Oh, so lusot gyapon.
1: Belated happy Fur Mom sa inyo. Ayan. Mga katropa. Ito, dinita sa itong balita mga katropa kay ang gipaabot sa tanan nga update labot aning usa ka tropical storm nga ana-ana umpasaluday na sa Philippine Area of Responsibility mga katropa. Isabi update ni ini. Sama sa naisgut kaganina ang dakong bahin sa nasod apektado kita sa Easterlies na magdala kini og init, no, og kaning uga nga kaning temperatura samtang ang tropical storm nga Kaloy nakasulod na dinhi sa Philippine Area of Responsibility o PAR kagabi pa lang kini mga katropa. And as of 3 a.m. karong adlaw, ang tropical storm Kaloy nga dunay international name nga Hagupit ana kini sa 925 kilometers east of northeastern Mindanao, matud kini sa PAGASA 5 a.m. bulletin.
0: Yan mga katropa, ang dugang sa PAGASA mga igala nga ang kining tropical storm Kaloy wala kini direkta nga impact, no, sa ato ang nagkadayang bahin sa nasod gawas na lamang niining trough nga dala niini nga maghatod og mga pag-ulan sa partikular kadaghanang bahin diri sa Eastern Visayas ug Mindanao partikular karong gabi mga katropa. O kana ha? Pero bisan pa man nga nahimo kining tropical storm, lauman nga muwi kini, muhina kini ngadto sa tropical depression, posible ugmang adlaw or ugma sa gabi mga katropa, hangtod nga lauman nga magkahinay pagyud kini og walay angay kabalakan nato ang katawhang Pilipino.
1: Oo, so gikan sa tropical depression, gilauman nga muhinay pagyud siya, hangtod mahimo siyang LPA
0: na balik siya.
1: And gamay ang rason, ang possibility
0: na
1: mukusog ni siyang balik og kung tropical depression pa. So, expected mga katropa nga sa sumusunod nga mga adlaw, no, makagawas na pod ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Samtang, kani atong hisgutan, no? Habi sa tanan nga mga mandamanda yung mga katropa tungod kay dunay 20 size ka mga airs ang pinakataasyos.
0: Lupig pa hilanat ana katropang Andy.
1: Katropang Mark, 37 degrees Celsius. Muna namang magbubuto yung mong lawas. How much more ang 44 degrees Celsius, di ba?
0: O, doon ay na makasunod nga lami ilaag sa bukid.
1: Ato na dahil sa New Year's Eve.
0: Kanagyon, no?
1: Hindi na tumabati ang kainit sa panahon tungod kay bugnaw gyapon ang hangin pag naakas sa elevated na area.
0: Yes.
1: So, based sa forecast sa PAGASA mga katropa, ang kaning taas nga temperatura na experience ni siya sa Dagupan City, sa Pangasinan, sa Apari, Cagayan, Sangli Point, sa Cavite City, Cavite, o sa Cuyo, Palawan.
0: Yan.
1: Diyan pito ang Palawan ko katropang Marvs, no?
0: Katong nangaligo, no? Bisa nangaligo, katropang Andy?
1: Ay, nakatrek.
0: Nakawa ka. You have forgotten already?
1: Amazing.
0: Amazing, ha?
1: Grabe taon, no? Imagine, wala pa to iingon ani nga danger level.
0: Yes, wala pa to.
1: Pero grabe ang init sa Palawan, gyud, no? How much more karong panahon na? Pero aside sa Palawan, mga katropa, ang Ilocos Sur, nakatala sila 43 degrees Celsius. Lawag City, Ilocos Norte, 43 degrees Celsius. Ingon man ang Tuguegarao City, Clark Airport sa Pampanga, San Ildefonso, Bulacan, Kubi Point sa Subic Bay, Olongapo. Ingon man ang Tarlac and San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan, Iloilo City, and sa Dumangas, Iloilo, o sa Borongan, Eastern Samar.
0: Samtang 42 degrees Celsius, mga katropa, 42 degrees Celsius ang masinati din sa may Pasay City, particular sa naiyak na mga katropa, diri sa may Batac, Ilocos Norte, sa Ichague, Isabela, no? Particular diri sa may Baler, Aurora, sa Kasiguran, Aurora, Zambales, particular diri sa may iba part, mga katropa, sa Tanuan, Batangas, sa Infanta, Quezon, Rojas City, Capiz, mga katropa, and even sa La Granja, La Carlota, Negros Occidental.
1: Ayon, and Moni, ang gipahimang noon sa mga health experts and sa pag-asa, mga katropa, nga pag once mabot na 42 degrees Celsius, pataas ang temperatura nyo. Nga doon na daw sa grabe na puning 51 degrees Celsius. Mura ka nang, mura naman tagsulod sa kuanana, ka na oven.
0: Oven? Naluto ang mga kakaspasyo. Sorry.
1: Lumping pa yung kamakaan ang kupras ba? Karon.
0: Karon.
1: Nakabalus ko ninyo.
0: Nako!
1: Nakabati mo kung sa kainit ng utang kastapahan.
0: Naagi maglana ni inigikan sa ilang lawas, mga katropa.
1: So, no, pag nagi sa peak sa kainit, katropang Marvs, yes. Pag naka-aircon ang kani opisina ba, mabati yun mo ang kainit gikan sa gawas.
0: Correct.
1: So, mo ni mga katropa hanga, nagpahimang no ang ato mga health experts o ang pag-asa mismo nga prone no ang kita sa heat cramps, ingon man heat exhaustion, labi na yun ang gikahadlukan nga heat stroke. Karong panahon na busa, dapat permanente nga hydrated na inom o tubig. Yep. Dili itong na i-color.
0: Ay, ayun
1: na. Sa akong paborito sa una.
0: Ay, karon na change na ka.
1: I changed na.
0: Uy.
1: So na ko katong clear, as clear, clear as the sky.
0: Uy, kana.
1: Pasok rang Sprite no.
0: Ay. Dili nang mubula po ka tropa.
1: Walay bula.
0: Walay bula.
1: Tubig mga katropa. Kay mo rin nag-iingon, di ba, katropang Marvs, na amang good tayo, misconception ba?

0: Diba pag may ngayon, tagdanghaw ka ayo.
1: Uy, danghaw ka lalo. Bane ko sa danghaw.
0: Sobra ka init.
1: Ay, mau danghaw dahil.
0: May nga ganyan, danghaw ka ayo, sobra ka init. Ang nasa mind para mak kanang ma-quench ang thirst dito dayon sa soda.
1: Oy, nako.
0: Ingon sa mga health experts, mali na.
2: Correct.
0: Mas mo grabe imong kauhaw mga katropa, mas maayo nga tubig ang atong imnon.
1: Bisan pag mailong kag bugnaw kayo kay grabing ice, no, makauhaw gyapon nagsamot daw katropa ang Andy. So,
0: ayun, so mo ni mga katropa, inom pirmi og tubig and inom sa atong Xanthon Vitamin C para ligon atong immune system og iwas ta sa sakit.
3: Sentro sa balita.
0: Samtang sa pikes bahin mga katropa, uy, daghan kay mga bisita dito sa Maysibo.
1: Kinipod. Yes.
0: Oh. Sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Nagipahigayon dito na ay mga dagko nga mga opisyal gikan sa mga lain-laing Asian countries.
1: Mm-hmm.
0: Ang nanidayo dito mga katropa para sa naisgutan nga panagtapok, sa naisgutan nga meeting.
2: Correct.
0: No, kauban ang mga miyembro sa ASEAN. And Monica ron ang pahibalo no, nga and magpatuman ng ato ang otoridad og zero tolerance batok sa illegal nga droga. Walay exemption. No, bisan pa man og naay mga bisita din ha og magpabuang-buang magdala dira og illegal nga droga. Aw, siko.
1: Noon mga katropa diri sa Pilipinas dugay naman na ang hugot nga pagpaningkamot pero kining ASEAN na mismo ang nagkadaiyang mga rehiyon nga sakop sa ASEAN mga katropa mipasalig nga i-adapt nila ang zero tolerance approach mga katropa batok ni ining illicit narcotics trade mga katropa sa nagkadaiyang bahin diri partikular sa ato ang rehiyon mga higala. So katropa ang Andy ang gipahibalo nga ang giila nila mismo ang important role ni ining ASEAN ministerial meeting on drug matters no kaya aduna matud pa kini mga mekanismo sa pag-advance ngadto sa regional coordination sa pagtubag ni ining proliferation of illegal drugs so pagkatag pagkailap ni ining illegal nga droga.
0: Oo, importante mga katropa pa ang commitment no sa kaning mga members sa ASEAN nations aning war on drugs pagkikbatok aning illegal nga droga tungod kay nasayod ta nga kita dinhi sa Asia tubig dagat ra ang pagitan and bisan pag maingon tag hugot kaayo nga ato ang kampanya kontra illegal nga droga dinhi sa Pilipinas pero kung naatay mga kasikbit nga nasod nga medyo luag pud sila pag-abot din sa kaning pagcontrol or kaning ilahang security measures din sa mga border controls or border areas no sa matag nasod atin hajod na ang mahimo nga palutsanan no sa mga illegal nga mga illegal droga
2: kana.
0: And aside ni ana kana pong mga illegal mga smuggled nga mga produkto
1: kontrabando mga katropa
0: mga katropa so mo nang importante no and we hope no nga pinaagi aning ilahang commitment katropang Marvs atol sa gipahigayon nga ASEAN summit mas makita na to ang epekto. No, nga, dili lang takutob sa pledge, dili lang takutob sa pahayag, dili lang takutob sa promise, pero naagi makita nga resulta ang mga katawhan nga labi na, dili lang din sa Pilipinas, apan sa other ASEAN kaning members ng countries, na naagyod po'y makita na itong kaning, sabay tawag ani, development,
2: yes.
0: No? As to the proliferation of illegal drugs, sa kaning mikunhod gito siya. O daghan gyud, agnaharang, no? Sa kaning mga border points,
2: kana?
0: No? Nga, pasulay unta o gapalusok ng mga illegal nga droga. Kana atong gusto may balang mga balita, kay para, dili na siya makakailap pa.
2: Yes.
0: Dito pa lang sa attempt pa lang mugawas or masulod sa kanasod,
2: naharang na.
0: Nata dito sa kaning magbaybas pataan ng mga gagmay kaayong kaning mga tipayot.
2: Yes.
0: E pila na lang man na siya. I-compare ni mo sa dako nga bulto nga nakasulod mo sa Osaka area.
1: Yan. Ang pinakalindot nila mga katropa is mapaggang kining gitawag nga drug laboratories.
0: Mm-hmm.
1: O kanabitang wala na yung production yun ni mga igala. Kaya muna yung giingon nga dapat paggangon dili itong mga bunga apan ang root cause ni ini mismong kailap sa illegal or kailap ng illegal drugs sa tibuok nasod mga katropa.
3: Sentro sa balita.
0: Samtang sa pikes bahin mga katropa, oy kanina kagubot pud kagahapon katropa Mars. No, human nga daghan ng gawas ng mga impormasyon sa social media na pagigipagawas ng information ang Philippine National Police nga andam sila no nga makig-alayon sa DILG sa pagpatuman aning warrant of arrest batok kang senator Bato de la Rosa. So karon mga katropa pa ang International Criminal Court mismo no nagpagula po sila pahayag no nga wala man migipagula
1: oy na, wala ha
0: sigurado namang gid ka ha
1: oh
0: ubat pud nga supporters ka tropang Marbs, oh. Mayon pa sila nga, ay, magkumpiyansa.
1: Oh.
0: Kay pasigman pareha atong gibuhat kay
1: PRRD. Oh, yes, no? Kana.
0: Wala, begito, gingon nga, oy, na namig ipagula ang arrest warrant, oh. Ha? I-serve na karon.
1: Oh, kaya ang ending, ipakita na silpon.
0: Oh,
1: diba? Sa silpon ra daw.
0: Na-shock na lang nga, pag dunggo good sa aeroplano, paglapag sa aeroplano sa naiya, mauna dahin dito.
1: Mauna dahin dito.
0: Dengi pangitaan sa abogado, asa man ang arrest warrant?
1: Oh.
0: Naa sa cellphone.
1: Oh. Gusto namang physical na arrest warrant. Naa sa cellphone.
0: Sa money ha, pero gipaklaro sa ICC mga katropa.
1: Nga.
0: Nag-ingon dito nga, fake news na po. Bayaran dyan nga mga, kung sa may mahimo sa media,
1: no.
0: Kung ang ICC ba mismo nagpagawa sa pahaya.
1: Yes.
0: Diba? So, amo, tanawa po't ang kananggi. Ayaw lang ang caption ba nga kung dili gani siya pabor sa atong gisuportahan, sa ato ang prinsipyo.
1: Political
0: mayroon
1: interest.
0: Mayroon tayong kanang bias ni siya.
1: Bias, no.
0: Fake news ni.
1: Mm.
0: Tanawa kung sa ang gi-attach na dokumento. Kung ang dokumento, tanaw ni mo AI-generated ka na. Bias na nga media outfit.
1: Mm.
0: Pero kung makita ni mo, mga katropa, kabalo ko bright mangyutang tanan, no?
1: Correct.
0: Na mangyutay access sa social media and sa internet.
1: Indeed.
0: Oo. Pag makita ni mo na nga balita din ha, na may naka-attach na document nga gipost gikan sa ICC nga website.
1: Mm.
0: So, kung duda pa gid ka, add to dito sa website sa ICC.
1: Kana may pinakanindo.
0: Diba? Kung legit.
1: Correct.
0: And diha na tamo comment nga fake news na. Inisod ka ayaw nga kanagaling mabak to us, mabak to you ka nga kanag taka-taka ka-comment din ha. Awa, magiging ka naghimog research.
1: Relax ka tropang Andy. Relax ka tropang Andy.
0: Sa money ha, dili na siya fake news. Kaya ikan gid mismo sa ICC. Sila mismo, wala man may mahimo. Langan magmainga. Maingon mi nga, nag-ingon ng ICC pero di ta sure.
1: Oy.
0: Di man ta pwede mag-insinuate, di ta pwede
1: speculate
0: ka tropang Marbs. Not unless kaneng kuan siya,
1: provided.
0: Stated siya, no? Kay di man ta, as a media, di man ta manghuhula. Oo, dapat factual ta. Pasabot, mag-base ta sa unsa ang mga dokumento nga gipagula. So, karon mga katropa, ang ICC nag-ingon na wala daw sila gipagula nga public arrest warrant patok sa, bisan kinsa, no? Nga opisyal din sa nasod, may kalabutan sa ongoing nga kaso dito karon nga ginataral sa ICC, labot aning war on drugs.
1: Kana, yes mga katropa, kinimi mismo nga pamahayag migula kinim or gipagula mismo kinim mga katropa human sa at least pila na baya kabulan katropang Andy nga wala na nagpakita si Senator Bato de la Rosa mismo diri sa Senado mga katropa gumikan ining dugay na ha, pila kabulan pila na maihap na ba ni mga katropang Andy
0: murag taw-taw
1: na
0: yun
1: no
0: pero ang giingon nila katropang Marv bisan dog absent to
1: bisan
0: si
1: absent?
0: Balaud no
1: oh,
0: sa Senado
1: amazing ha may nagyapoy naglihok nga sa iya mismong opisina mga katropa so kinim mismo mga katropa pagpak klaro sa ICC, pinaagi ni ICC spokesperson Oriana message nga doon sa mga reporters nga walay public arrest warrant ang gi-issue sa ICC labot sa maunga hisgutanan. Okay?
0: So, sa question ni mo kaganya katropang Marbs ha, punton sa taka, ang utana ka kung kanus last appearance no, ni Senator Bato. Ang iyahang public appearance na him o nag-start ang iyang absence sa Senado sukad November 2025.
1: Oh, see?
0: November, December, January, February, March, April, May! Mag six months na siya nga wala.
1: Half year na. Pero mga katropa, wa na pugnan niyahang mga tahas, mga katropa. So, inga na may galan, no? Pero kinilang, kay naapoy gipagula bagulang katropang Andy, no? Sumala ni DILG Secretary John Vic Remulla. Labot niya po ni kang Senator Bato de la Rosa. At least ato lang mo.
0: Siya man doon yung nagpakuan ani katropang Mars. Siya man na nagpainit sa istorya ani
1: gahabi. Ay, pati initan. Bukal na yun mga katropa.
0: Siya rin ang nag-una-una. O niya, napagawas po ng PNP statement niya. Makikalayon po din sa DILG sa pagpatuman sa arrest warrant.
1: Kana, kay...
0: Nihanad din ng PNP nga. Pero siguro na mo nga, nga mo ang tahuron ang tawhanong
1: katungod.
0: Subayon na mo ang balaod.
1: Standard operating procedure.
0: Yes,
1: kana. Okay, mga katropa, kay baguhay lang nagpagulaw pamahayag si DILG Secretary John Vica Remulla nga ang CIDG magpagula kuni og sabina bato kang Senator Bato de la Rosa ugmang adlawa. Okay. Di ni areswaran. Mm-hmm. Sabi na lang sa mga katropa. Kaya aron matod pa nga mupakita personally si Senator Bato mga katropa sa iyang opisina in aid of investigation. Oy! So nahinahinay ng mga lakang mga katropa.
0: So not a investigation current against Senator Bato or di ba kumain kag investigation na ba current against war on drugs? Di ba? Aron man nga inimbestigan din na karon katropag Marvs. Ito man nakafocus tanan sa flood, impeachment.
1: Flood control projects.
0: Flood control o ganing impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, kana atong atangan, no? Kung naabay mo gula nga sa pinaugmang adlaw katropang Mars, bato kang Senator Bato

0: kung mapatimaw ba si Senator Bato, alam niyo na, iyang kaalyado, no, nga si Senator Robin Padilla, nag-ingon, ayaw gawas din, ha?
1: Oy! Ayaw gawas.
0: Ayaw pakita, oh. Senator Bato. Kay mo lagi itong sa side pod sa ilahan, no, sa ilang partido, nga dili sila gusto nga mahimong or madugangan ang kaning opisyal sa atong nasod nga mabit-bit dito sa ICC para dito na, kumbaga, papilon sa trial. Kay mo na ang, diba, ang sa kampo sa mga Duterte, gusto nila nga kung naamay tulubagon, naamay kasong atubangon, din hidaw taralon sa atong nasod.
1: Daw nakita na itong makatropa nga medyo nawadan og pagsalig, no, si Senator Bato, kay taliwala atong pasalig sa Senado, mga katropa, nga once na alang si Senator Bato sa Senado, dili siya basta-basta maaresto sa ICC, kay protektahan siya sa konstitusyon. Pero wala magyapon nagpa or wa magyapon ni patino si Senator Bato, meaning to say ay something.
0: At karon kay naaman ka, kung pagula man na ang sa pinakatrapang Marvs, pasabot ana, obligado siya or gimanduan siya nga magpakita, no, sa kaninga korte kana atong atangan sa sumusunod na mga adlaw kung mukawas ba siya.
2: Sentro sa balita.
0: Sa katapang sanghan ay sa atong balita katropa, FBRRD nang bago na ang Defense Council sa ICC.
1: Anipod,
0: usap po ni sa pagpunan nga hisgutanan kagahapong adlaw. Okay. Ingon sila nga, hey, fake news, sapod mo, wala ni Atra si Kaufman. Nag-withdraw lagi siya. And na ay kaning document mismo nga gi-upload, no, gipagula ang ICC. So mo ni mga katropa nga ang kampo, no, ni President o kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, nakadeside sila nga ilistan ang ilang lead counsel nga si Attorney Nicholas Kaufman ahead sa ihang trial mismo. Kasi si Attorney Kaufman, kumbaga katropang Marbs, naka kontrata
1: niya
0: sa pre-trial. So sa trial mismo, kumbaga siya man ang kumbaga naamay katungod, no, si FBRRD nga magpili kung kinsa ang kumbaga legal representative nga gusto niya nga most represent sa iya, ha, diha sa korte. So mo nang nahitabo, mga katropa, walay nahitabo nga kanang mga issue dira nga ay nagkabikla na ina, nagkaunsa na din, ha, sa sulod. Wala siya. Nahuman ang kontrata ni Attorney Kaufman.
1: Actually, mga katropa, ni adto pa lang March 31, 2026 pa di ay terminated na ang ilaha mismong kontrata.
0: So, Moni, isip pa, pag-respeto sa ICC, Moni nangayo siya o clearance.
1: Kana.
0: No? Nga mag-withdraw na siya as legal, isa sa mga legal counsel ni FBRRD. Kaya syempre, kinahanglan man po na o pagtugot sa korte. Kaya lagi, nag-expire na ang iyahang contract.
1: Kana. Pero bisan pa man ni mga katropa, hagibutyag ni Kaufman, nga nakapili na, no, si FBRRD o gakinimismong abogado nga maoy mo depensa sa iyaha atol mismo sa trial, mga katropa. O gakini mismo nga abogado, adun na matod pa kini confirm, katropa, og andam kaandam og willingness, no, sa pag-assume immediate representation, mga katropa, alang ni ini mismo nga mga movement or kini proceedings sa kaso nga gipasang at batok ang FBRRD.
0: Na atong atangan pod sa umaabot ng mga adlaw, no, sa pag-anunso pod sa kampo ni FBRRD, kinsa ba ang muhulip kang Attorney Kaufman o gatong usap pa ka abogado, no? Una nang naaprobahan ang iyahang pag-withdraw isip legal counsel, associate legal counsel ni FBRRD din, ha. Kinsa ba ang atubang din sa korte ato sa trial, mga katropa? O kinsa ba ang mudepensa, umubarog isip mudepensa, no, kang FBRRD dito sa ICC?
2: Sentro sa balita.
0: Oras na to, katropang Marvs, 12:39 na, mga katropa. Uy, mubalik mi human lamang sa pipila kapahinom dum atong hisgutan tungod kay dagan sa to, mga katropa, ang hilig karon sa vape.
1: May paaso na po.
0: Oo, paaso. Tungod kay gawas nga in katropang Marbs, no? Ingon pa sila, nindot daw ning alternative sa sigarilyo.
1: Oy.
0: Kaya accordingly, ingon pa sila sa mga naggagamit, wala ni nicotine. Unya, atong isgutan, tinuod bagid na. Wala bagid din siya risgo sa atong panlawas o unsa ang mga lakang buot karon sa DOH o sa mga senador. Kalabot aning paggamit o vape, mga katropa. And of course, sa Pilikas Bayan, isgutan na to kay 42% daw sa mga Pinoy. Buot nga public opinion ang magdikta sa botohan. Labot sa impeachment, a complaint, bato kang VP Sara.
1: Okay, nindot ni nga isgutanan.
0: And inyong mga reaksyon, komento, mga katropog, mga greetings, padayon lang sa pag-comment yan sa tuwang Facebook Live. Kay amo ng timbawason sa among pagbalik, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Standby, oras na to, 12:40.
2: Sentro. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Sa kinabuhi, walay butang asigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
4: Kaklarek sana?
3: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Anak, merienda time na.
3: Wow!

0: Madas.
1: Almoni say Madas. Chiffon cake. Loaf bread. Banana cake. Mga brownies. Ugang handa na itong cake. Sa imong birthday oras. Sa D&B Bake Shop, kinato na ginakuha.
2: Paborito gid na ko na, ma. Mga pan o cake. Sa

0: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krap Gold ba?
0: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas og himsog ang turok.
1: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Krap Gold na ta.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082 30

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Saklarik sana!
3: Exciting!
0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sa kilit. Tumarandayon na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: sa mga butika.

0: Ayan mga katropa, welcome back sa atong programang Central Weekend. Sa mga nakurat nga nung na may
1: pinabackground music.
0: Ang sakit yung una katropa Marvs.
2: Mama. Mara lang ako yung walang katropang anak. Buat lang po doon. Ano
1: kita mo sa akong napamilya?
0: Ganun nagpatugtog mapa. Tunggoy kay Mother's Day, mga katropa.
1: Of course.
0: Of course. Atong i-honor ang atong mga ginikanan, ang atong mga inahan.
2: And of course, pinaka-importante, dagaanin taon nato kamahinungdanon ang pagpa-background. I'm sure, daghan sa mga anak nag-my day, nag-post nga, money mama, money mga pictures, nga mga remembrance, nga nahimo kang proud sa ako ah. Pag mag-graduate, naku, nagtunganga rin ito, mama, kaya po ihugas plato, labas ilang mga sanina, agoy!
0: Mas lindot nga, everyday.
2: Dapat everyday, palangga.
0: Ipa-feel nga, palangga na to ang atong mga inahan. So mga katropa, once again, happy Mother's Day sa tanang mga inahan din ha.
1: Yes.
0: No, kabalumi nga bugat ang inyong gipasan nga kaning
2: sa labunon.
0: Ay, labunon. Ug pagsabot. Ay, kanang ina og badlungon pang amahan.
2: Aguy.
0: Dugangan pasan na.
2: Aguy.
0: Magsibat-sibat pang anak mo lukso pag garbintana.
2: Hoy na pud ay. Ganun man imong anak sa perintana.
0: So bitaw mga inahan ho. And sa katong mga nagpakainahan no, kaya pagkainahan katropang Marvs, lang man siya naka-depende sa gender.
1: Yan.
0: No? Kaya naapoy bisan mga kadiganing mga...
2: Brusko!
0: Yes. And mga miyembro na to, no, sa mga katropa na to, mga kigsoon ng LGBTQIA plus community. No, kay bisan gani dia sa Rako 11 katropang Marvs, na ay usa ka kaning transgender. Kani barug siya isip. Ginikanan, no, sa usa ka kaning bata. So nga wala na ginikanan, wala na imong sagup sa iyaha, wala imong atiman sa iyaha. So, di ba, nagpakainahan siya, dili man mag-matter, no, dili sukdanan sa pagkainahan. Ang biological nga kaniganing connection dito sa bata. Dito ta sa katong mudawat sa responsibility and sa challenge, no? Sa padakaon, imatutuog tarong, i-provide ang kinahanglan sa mga bata. So, saludo mi sa inyo mga katropa. Again, happy Mother's Day.
2: Ayan, mga katropa. Sumala pang Ma'am Juliana Liano, maayong udto, happy Mother's Day natong tanan.
0: Ayon. Katropang Martin, the vloggerist manggira sa tapang Marvs.
2: Oh, ayaw sayawan na niya with his mga chickens niya, mga katropa, ha?
0: Oo nga, nang her name rin, ha?
2: Sorry, katropang Martin.
0: Happy Mother's Day, tanan nga mga inahanda.
1: Yes.
0: Happy Mother's Day once again kaninyo mga katropa. And, aginod na ta katropang Marvs,
1: kini,
0: kay daghan patang hisgutanan. No, dinhita sa vaping mga katropa.
2: Oy.
0: Taas ang kulamoy
1: kini
0: sa mga nag-vape.
2: Oo, nga isa po ni Shino, nga mag-problema ang mga ginikanan. Mga inahan, diha?
0: Oh, magbinuang sa pag-eskwela katropang Marvs.
1: Go.
0: Mangayuog pang-project.
2: Pang-project, unya?
0: Pero ang gipalit.
2: Gipalit, saman?
0: Ang gipalit kay katuda yung sitawag anang bala sa vape. Ha?
2: Bala? Pang-refill?
0: Oo, pang-refill. Ang sitawag anang gani.
2: Kining vape oil. Tama, ha? Sorry po. Yun na lahat to.
0: Sige daw sa mga nag-vape. Dahil sa kitawag, ana, nakalimut ko. Unsay
2: tawag, ana, na terminology dira.
0: Naanay flavor. Di ko magstaba ang akong manghod na gayon na natin.
2: Hoy, naku. Kaya kusog maguna mo asukay sa sigarilyo yun.
0: Yes, pero mong awayan kay wala lagi daw nikotin.
1: Oh.
0: Anya, humot pa dito. Oh, humot.
2: Humot
0: mo
2: na ay humot. Wow.
0: Humot kay saging.
2: Oh.
0: Ano po?
2: Napoy saging da ay nga.
0: O, gikao na lang na nimog saging. Mas parato pa.
1: Oh.
0: Bitaw mga katropa ha. Karon mangod mga katropa. Kamo diha sa mga ginikanan ha. Sa mga guardians din hanggang inyuhang mga anak. O kamo mismo nag-vape, no? Paminaw mo. Tungod kay ang atuang Department of Health ug ang pipila ka mga senador, nagkauyon sila mga katropa na ipatuman ang total ban sa vape products dinhi sa atong nasud, Pilipinas.
2: Kana.
0: Ah, katropang Andy, mag-migrate na lang sa ako sa lain nasud.
2: Okay, sa Thailand, marag okay. Mani dito. Oh, tsapag yun.
0: Uy, kabalo ba ka nga appeal ang Thailand?
2: Uy.
0: Na appeal ang Thailand sa mga nagpatuman og total ban sa

0: Naip, mga katropa. Uy,
1: so,
0: walo ka mga miyembro o kaning Southeast Asian countries, mga katropa nga, dool sa itong nasod ang nagpatuman aning total ban sa vape products.
1: Unsa man eh?
0: Unsa nga mga nasod, katropang Mars, mga katropa, Brunei, Cambodia, Laos, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, ug Myanmar.
1: Kini! Mga katropa, remember, total ban ni siya.
0: Oo, tungod nga no, mga katropa, nga nung makaalarma man ni, no?
1: Kay, oh.
0: Tungod kay na naibalaan katropang Marvs, no, sa kanyang mga pagtuki, no, nga, ang bisan mga minors.
1: Kani?
0: Naga-vape na.
1: Kana, maoy concerning ka ayo.
0: Kasi lisod ang walay enough or walay klaro nga regulation as to sa paggamit aning mga vape, mga katropa. Gani, na imigula nga pagtuon mga katropa sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, nga ang e-cigarette daw, nga paggamit ni ini among adolescents. Mga batanon mga katropa, din sa atong nasod, miabot og 39.9%. Ni atong 2023.
1: Oh, 2023 lang na.
0: Gikan sa 0.8%, 0.08% sa 2015 katropa ng Marvs. After pila ba ka years para maabot og kaning 2023? After 8 years. Ni times pila siya. Kapila-kapilo no ang gitaas mga katropa sa ihap sa mga adolescents or mga batan-on din ha, nga nagagamit na og vape or kani mga e-cigarette.
1: O, so dira na makita mga katropa nga affordable alang sa mga kabataan kini, ha?
0: Kay kani mangong vape katropang Marvs, di man siya pareha good sa
1: sigarilyo yun.
0: No, oh. Nga, kumbaga, sa isa ka stick nimo, mura imuha lang gyud gawas kung kanang kuan jud kayo ka kanang
1: user gyud.
0: Grabe gyud kayo ka manggihatagon ka mag-share ka.
1: Uy.
0: Ang vape mang good kay dugay mang good mahurot tong
1: pagtubilan.
0: Dugay siya mahurot. So muna maka-share and gawa sa katong katong ganing health risks no, sa katong mismong pag-vape nimo, ang possible po dra, ang delikado po din ha, ang laway.
1: Ang hindi
0: pa ko na ay sakit ang nagamit. Kaya hulang-hulang lang man.
1: Pasuyo pa sa kudra.
0: Nagdala ko og pang tubil na ko.
1: Tubil,
0: ako lang ni para dili ka masayangan. Pero katong gadget mismo, hulamon.
1: Agui.
0: So kung naakoy T o niya B.
1: Ako! Na, makatanawag yun, T-boy!
0: Cable na silang duha. Diba? So mo na siya mga katropa, so mo ni ang kaning lakang karon no, sa ato ang Senado, nga nagduso sila aning pagbatok, aning pagkailap no, sa mga vape products, labi na gyud sa mga kabatanunan. Gani, no, ang gipatuman naman ning Republic Act 11900 or ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act ni atong July 2022. Pero nagtuo sila na ang regulation, tama na to siya, no? Kay para makaning ma-manage ang risgo ng access ana nga kung kinsa lang to'y mga hamtong, kinsa ang pwede.
1: Molay pwede.
0: Molay makapalit, molay makagamit katropang Mark.
1: Pero nahitabo.
0: Pero ang realidad karon mga katropa, as young as 13, 13 anyos, nga to sa 15 anyos mga katropa, nag-sup, nag-vape.
1: Sabi na sa mga kalalakihan mang yun ay kasagarag katropang Andy, kay batiyo nila ba nga, isug me, kay gapaasu me.
0: Aside, anak katropang Marvs, may na, in me.
1: In
0: sa uso. Sa uso katropang Marvs.
1: Bisa pa ulahi.
0: Diba ang uban anak, kuwan-kuwan pa kayo, kanang kumaga proud, pa kayo, ikwintas-kwintas.
1: Dapat ini daog ba yan sa PGT? Nakahinomdom ka, katropang Andy? Dito po na ditata, no?
0: So, muna siya mga katropa nga karon na, sa mga batanon dira, kabalugid ko nga kung nagagamit mo, di dyan mo gusto kami, yung dyan mo, wala lagi na siya,
1: Okay, raman kayo, meron, may gihutoy.
0: Ako, pila pa ko ka ng mga videos, ganyan, mga balita about sa risk, sa vaping, sa laing nasod, nga gishare sa akong manghod before siya natauhan.
1: Agoy.
0: And thank God, aliluya, amen.
1: Niundang na yun. Maayo na lang yun.
0: Murag ako ang di katugog, tarong, no?
1: Kay nabiya siya addiction yun mga katropa.
0: Yes, muna ang gikabalakan, addiction. Kaya pangitaon yun siya katropang Marvs. Muna ginaingon nga, sa online manggo daw, sa isa ka click lang. Now, I am 18 years
1: old. Tanawa lagi.
0: Pwede nakaayo nga ma-deliver, maka-order ka aning vape. No, unlike sa kaning sigarilyo kay kung wato pa ka sa tindahan, kung dili pa ka ayo na wong og kanang
1: hamtong.
0: Pwede pa ka ma-ban ba? Mm. Diba? Ma-bar
1: yes,
0: na.
1: Yes,
0: nagina-stricto
1: man na.
0: Siya, kay, mm. Labi na din sa Davao City,
1: correct.
0: Diba?
1: Mm.
0: Bawal ka, minor ka. Gani, stricto ka kita sa pagbaligya sa sigarilyo, ba't layo sa mga eskwelahan,
1: yes.
0: Et cetera.
1: Oh.
0: So, money siya ang risgo tungod kay kanidang mga e-cigarettes pwede nga ma-order online sa mga kabatanunan.
1: Oh.
0: Isa ka-click, eh. Wala may confirmation dito nga, no, pangitaan ka birth certificate, mag-order ka online.
1: Mm. Anawa lagi.
0: Diba?
1: Oh.
0: So, money siya mga katropa. And money giingon po no, nga ni DOH OIC Director 3 nga sa kuan daw nag-try sila fake account.
1: Oh, kini ha? Tanawa.
0: Oh, oh, fake oh. account nga nag-declare sila og ilang edad para sa verification nga for sure peke pod.
1: Oh.
0: Para mag-try sila kung makapalit ba sila vape through online app.
1: Mm.
0: Og sa so walay kuan.
1: Walay lang at pila lang kasigundos, ha?
0: Walay lang kay katropang oh. Marvs, no?
1: Onsay na hitabo?
0: Nakapalit sila.
1: Nakapalit, oy. Mm. So, pwede kayo maka-order og binulto pag yun na mga katropa.
0: So, unsa di ay ang risgo man anang vaping katropa, mm. Andi? Anong dimangit mo oh. gusto, no? Nga
1: oh.
0: kaning ma-addict, mm. mahuk ang mga kabatanunan, ana, ang mga Pilipino, ana. So, ang vape din, nani siya duha ka klase katropang Marvs. Mm. Katong giingon nila nga, wala daw yung nicotine, ang uban na ay nicotine.
1: Mm.
0: No? So, ang uban, pwede siya nga 3 milligrams ang strength sa nicotine, 6 milligrams, 25 milligrams, 50 milligrams, depende na sa imuha.
1: Kana.
0: Pero nada uban nga marketed as nicotine-free pero usahay na adag hapoy trace sa nicotine.
1: Tanawa na lagi gina.
0: Ang ilang branding, ana. Oh. Walay nicotine kaya parang dito ang mga tao kaya feeling nila alternative siya kesa sa magsigarilyo.
1: Kana.
0: So, again, since na ay nicotine katropang Marvs,
1: yes.
0: addictive siya.
1: Addictive.
0: So, magsigisigi kag pangita. So, kung na ay nicotine yung ginahanggap din aso, possible siya nga maka-cause og lung irritation,
1: agoy.
0: Problema sa imong heart,
1: ah.
0: and exposure sa kaning harmful chemicals, mga katropa nga makarisgo, hatatag og risgo sa lungs ni mo, and makaresulta aning sleep anxiety.
1: Tanawa, kadaghag epekto dayan ang mga katropa.
0: Unya, napagida uban katropang Marvs hack nga, naadoy nakasinati og serious lung injury.
1: Agoy.
0: Kay aning ginatawag nila nga black market vape products.
1: Uy.
0: Kani ganyan palusot gusto.
1: Na ato, oh.
0: Mura ganyan katong sigarilyo nga black cigarette.
1: Oh, black, kato.
0: Murag na yung zombie ang mga zombie. Tao.
1: Oh, nangatumbalag ka mo kirig-kirig.
0: Nagkirig-kirig. Kunya, nasyo tay-tay.
1: Oy,
0: so, ingon, anak po siya, naapo dahil ni sa e-cigarette.
1: Kinipod ha, ang gibutyag sa Pideya po, katropang Andy, mm-hmm. nga naana po sila nasakpan, nga ang marijuana oil, ginahimo na pong pangtubil, ani?
0: Yes, kana ang isuot, panggol. Okay, kung ikaw, ginikanan, kompensar ka, ah, nagpalitan na siya, juice, batawag nila, ana.
1: Oh.
0: Dito sa iha, palitanan. Pero kakabalo kung katubag ito nga juice or lahi na ito nga juice. Lupad ng espiritu sa mong anak na.
1: Tinga ka, mukatawa na lagkalit, no?
0: Oo. Oh. Ingan pa ni katropang Martin Navarez, manggiran din ang vape, makadaot man sa lawas, tinuod
1: oh, diba, na basta, katropang Martin.
0: Ipalit ninyo og juice sa vape din ha. Ipalit ninyo og vape din ha, mga katropa. Ipalit na lang ng Xanthone Vitamin C.
1: Correct.
0: Og Xanthone, kaning gold coffee mix. Mga katropa. Kaya
1: yes.
0: pwede niya sa mga minors and makatabang para mos muligon pa ang atong immune system, healthy ang atong panlawas, og healthy atong panguto.
1: Yes, asa pa manday mo mga katropa, ka-clarics na ana.
0: Oh,
1: dire na ta mga katropa. Instead nga makadaot sa lawas sila ta sa pagpaligon sa atoang immune system.
0: Samtang sa pikas bahin katropang March.
1: Oy, kinipod.
0: Dire kay medyo init nga.
2: X.

0: FM.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta nakaturbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Bibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Adlaw-adlaw nagzumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Gina-sure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Your favorite radio station, XFM 95.9, General Santos City.
7: Excitey!

0: Hirap sa pakinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Kuy adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting?
1: XFM.

0: Dini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Exciting!
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadungka na.

0: Boss Coffee Mix.
1: Santon Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty sa

0: Vitamin D3. Ang bag-o nga Vitamin D3 nga adunay VCO ug muring nga oil. Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug muring nga oil. Mapalit sa mga butika.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal

0: Nabutika.
1: XFM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
6: Exciting!
7: It's always your better choice in Jensen.
1: XFM.
8: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
4: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
5: Mag-Sansol Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Sansol Plus
4: Herbal Oil.
0: XFM.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka pe, oy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec.
3: XFM.
5: Exciting!

0: Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Vitamin C.
4: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: XFM.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: sa FM.
1: Weh, sao na? Sa wala pa ko ka paminawag, XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
1: Paguha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Weh! Makalagot! Exciting, eh?
2: XFM.
1: Grabe naman ka exciting, oy!
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadungka na.

0: 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
1: XFM.
2: Exciting!

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Antique. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
3: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Gold.
9: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: duol sa inyong mga lugar.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Mau na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: Exciting!
1: Wow! Guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: X FM.
10: It's always your better choice in Jensen.
11: XFM General Central City.
4: X FM.
0: X

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo.
5: Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
6: Mission next. Dagana ang natabangan.
7: Di lali magkaglokoma, sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
6: Vision X. Sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga

0: FM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, miss.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: FM.
1: Exciting!
2: Mission next, daghan ang natubangan.
3: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
2: Visionex, sulay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: X.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, Osaka Sales Clerk, Tibok, Adlong, Atindo. Sakit kaya kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
3: XFM.

0: XFM.
1: Sa Arena Plus, mapapanood mo na favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
2: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanagutanan na ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: On a court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
6: We rose above the odds. So can you.
7: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
1: XFM.

0: XFM.
1: Sa Arena Plus, mapapanood mo na favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
0: XFM.
4: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kuy adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XF
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: On a court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds, so can you.
11: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
12: Bye. Inom na bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.
0: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Salton Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Salton Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto ng mga driver. Salton Plus Coffee Mix.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
5: Exciting!
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus
5: Herbal Oil.
7: Clear Skin Beauty Sun.

0: XFM.
1: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago.
6: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pirmi og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
5: Mas ipagkusog, mas ipaebektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
7: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

0: FM.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve ug uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Summer.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: Tika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
3: XFM.

0: FM.
1: Vision X Plus user atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold.
8: Ako na si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom. 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
10: Maunadya, Madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!
0: XFM.

0: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
4: mag Sansol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansol Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyedo, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, lumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
1: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: It's always your better choice in Jensen.
11: XFM, General Santos City.
3: XFM.
9: Exciting!

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
6: Music feels just so good. XFM, Geno Santos City.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 4:20 na.

0: Pilipinas.
1: Hi, hello. May buntag na kanyang talan mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa ato mga katropa niya karoon nga nagkapaminaw. Sa ato mga kigilag mga kaigsunan nga nakatutok na sa ato ang programa sa ato ang tulumanon ang Exciting Pilipinas. Siyempre makaubang ko ninyo kutob kita alas 5.30 this morning. Oy at tangin ninyo na day kausaban na itong bulos sa ayon niya. Kutob na lang kita alas 9 mga katropa. Hagi kan ka na alas 6.45. Oy ang pagkauman ni Ana alas 9 kutob alas 10 sa buntag ang atong sentro. Yan, o gado na'y bagong programa mga katropa nga makalingaw. Nga atong ihatod niya sa inyong mga radyo. Ako ray nalungkot niya na mga katropa. Paminaw mo niya mga katropa ha. Ado na'y mga bagong magsinamok sa inyong hanga morning. Sa alas 10 mga katropa, kutob ha, alas 12 sa udto. Araw nga siyempre mga katropa, tagaan po na itong kay Gayunan ang entertainment side. May buntag, good morning, alas 4.23 na. Kumusta nga itong mga kaigilag, mga kaigsunan diya karon? Labing pa sa itong mga katropa nga naandi nga silang tagsa-tagsa kapanimalay nga bago raning tao nagmata. Hinahinay na sa paglihok diya mga kaigilaan. Kaya ron nga prepara na ang mong kagalingon kay Muadto Paka og Fishport. May buntag ha sa inyo ang mga kaigsunan nga kauban padong Fishport. O hinahinay sa pagpadagan sa kinan ha. Ilamin pa sa mga nagamotorsiklo mga katropa. Amping-amping kanunay mga kaigilaan. Aron mahilayo kita sa disgrasya. May buntag po sa mga bagong tupi diha mga kaigilaan. Uyaw kay kag hinapay karong katropang Ruela. Oo, naibog mo ko sa hinapay ni katropang Chris. One-sided ba? Murag ka lang usahay? Murag tila ag baka? Libokol na ginayon basta wala doon yung kauban. Ay, buntag ha. Ay, good morning na ka ninyong taran. Sa to mga katropa niya sa merkado publiko, may buntag. 26 ka barangay na itong syudad, mga kaigilaan. Good morning na ka ninyo. Sa to mga katropa. Nga nagpamina po diya sa may probinsya sa Rangani, sa may Makima area. Ilamin pa diya sa may Malungon, Alaber, Malapatan, England. Good morning. Sa to mga katropa po diya sa may Pulumulok and Tupi. Good morning. Sa mga nagpaminaw via Facebook page. Live na po ka diya mga katropa sa XFM95.9 Channel Sara City. Pakilike, pakishare, pakifollow mga katropa. Yeah, siyempre ha. Mamina itadrig mananaog mga kaigilaan. Kung kinsay nakashare, nakafollow, nakakomment rin sa ito ah. Kay mga tag-tag 200 nga gift certificate sa Chiknoy. Lami abay ade ay ay. Perteng lami ah. Lami pa kung gian ni Rice di mo agay. Pero ano man tali kay Likay tagamay sa karbo mga kaigilaan. So ang manok lang atong kaunon. Yan, parting labi agad din tawon silang manok niya sa Chiknoy. Good morning nga. Alas 4.25 na ginintawan atong oras. May buntag po sa ito mga katropa nagpaminaw karon. Ilabi pa sa ilang tanaw sa ilang kaugalingon mga katropa. May labag, wala man yung paglaom niya itong kinabuhi nagkamahal ng mga panalitan. Ayaw mo kagool. Ang importante, maglihok na lang kitang katua mga kaigilaan. Importante mga katropa nga pagmata na ito sa buntag. Ato na lang huna-unaong nga kitagaan na po kitag another day. Another kahigayunan. Kitagaan kita sa itong labong makagagahom o kinabuhi. Nini pagmata na itong sa'yo kumutago. Numunay, angay na itong pasalamatan mga kaigilaan. Diba? Kaya siyempre, another day, another life mga kaigilaan. Another pakigbisog sa ito ang kinabuhi. Bisan pa man, sa grabing kamugat na krisis nga itong ginabati karon. Mapasuliran man sa ekonomiya, suliran man sa panglawas, personal nga kagol. Pero ayaw kadla, ayaw kadlo, kaya naman ang kahayag sa adlaw. Mao ni simbolo mga kaigilaan nga wala pa na human ang atong misyon ni ning kalibutan na. Ang bagong buntag nagban mga katropa nga kumbaga magsugod pag-usap. o dili mawadan og paglaom. Dili man gyud nato ikalimod nga usahay grabe yung kabugat ang atong kasing-kasing ba. Eding bata pa lang nato sa buntag tungod na gini ini mga hagit sa palibot. Apan angay natong hinumdumon nga ang matag krisis aduna gyud katapusan. Og ang matag pagsulay gihimo kana aron kitang tanan mahimong mas ligon. Sama sa usa ka kahoy nga mas mupalawom sa iyang gamot samtang nagkakusog ang hangin. Ang atong pagtuo og determinasyon mausab ba katropa ang kumbaga nagpalingkon kanato samtang kita ha, naglawig ni ining unos sa kinabuhi. Mga katropa ni ining buntaga pilia. Pilia ang pagtanaw sa gagmay nga mga grasya nga anaa sa imong kiliran. Be contented of what you have. Pasalamatan ni muna. Kay kung di ka kabalo magpasalamat sa mga gagmay butang, I am sure dili ka matagaan og dako nga grasya. Kay di ba ka kabalo magpasalamat, di ba? Ultimo nga paghigop nimo init nga kape sama sa Santong Plus Coffee Mix, di man lang nimo angay pasalamatan. Ang mga pahiyom sa imong pamilya. Ang kanang yano nga kamatuoran nga ikaw nakaginhawa pa. Dapat pasalamatan nato na kay kini ang mga rason. Nganong masalamatan nato kay gihatag na kanato nga libre. Di ba? Ang hangin imong giginawa, libre ka na. Ang tubig nga imong giinom, libre ka na. Pero gibayaran na nimo no kay ibo mang gipapurified. Ah, di ba? Ang imohang mga ang kanibang mga palibot nato, libre na nimong tanawon pinagi sa imong mga mata. Di ba? Sa panahon sa krisis mga katropa, ang pagkamasalamaton gyud mao kini ang atong taming batok sa kagool. Kung punon nato ang atong unahuna og positibo nga panglantaw, sa tinuod lang masayon nato nga makita ang solusyon imbis nga magpunay kitang tanaw sa problema. Kabalo ba mo nga kitang tanan nagkinhanglan magyug usag-usa ni ining panahuna? Ang inspirasyon dili makita sa kaugalingon, kundi dili makita usab na sa atong pagtinabangay o pagka maluluyon ngadto sa isig katawo. Kani maggabay lang natong pagdasig ngadto sa usa kay gala ba? O ang pagpahayag o gugmas pamilya, makahatag ka na natong dakong epekto. Makahatag na nagdakong epekto ngadto sa ilaha. Kay dili nato kinanglan nga pasanon mga katropa ang kalibutan nga naginusara. Kabalo ba mo ang pag nag-iusa sa pamilya mao kanang yawi aron makabangon kita gikan sa bisan unsang krisis? Busa, pahinumdum sa tanan. Samtang ikaw naglakaw karong adlawa, dadaa ang imong kasing-kasing. Ayaw itugod ga ang kagit-git sa kaghapon mao'y bupalong sa kahayag sa imuhang karon. Padayon sa pagpalingkamot, padayon sa pag-ampo, o padayon sa paglaom. Hinumdumi nga ang pinaka ngit-ngit nga bahin sa kagabion mao ka na siyang timailan nga ang banag-banag hapit na muabot. May buntag ka na yung tanan, magpabiling kitang likon, magpabiling kitang matinud-anon, dili kita mamakak sa tong isig kaingon, dili kita magpatakak istorya, dili mao maghatag mga impormasyon nga makadaot ngadto sa uban. Ay nga naman, walay laing makatabang kanimo mga katropa pag-abot sa paghukom ang imo ra gihapon kaugalingon. Walay laing musalbar kanimo mga katropa kana mga simbahan kana

0: mga uban diha nga mga ano wala yung makasalbar sa imo ha. Ang makasalbar sa imo kabalo ka kinsa ang imo ra gihapon kaugalingon mga katropa. Mao na gid imong timan-an. Walay bisa kinsa nga makasalbar kanimo. Kay kung di ka ba mahimong matahuron o di ka ba mahimong matinud-anon sa imong kaugalingon o wa ka gatuo sa labaw makagagahom, sigurado ko mga katropa, di nimo masalbar ang imong kanag. Di ba? Mao na nga pahinumdum sa tanan. Nakapalindong hatog ka niyo mga inspirasyon na hatog ka niyo Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea. Kao ba nato diya? Ang Santong Vitamin C.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na ito mga kaigilan, alas 4:31 na. Aray na karoon ang atong mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Diyan saan makasinati ang sagol init o nga madagumon nga kalangitan karong adlaw.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ito ang balitang nasyonal, ICC gikumpirma nga walay public arrest warrant batok ang Senator Bato de la Rosa.
1: Headlines. Headlines.
0: Senator Robin Padilla adunay pasidaan ngadto sa Kang Bato taliwala sa isyu sa ICC.
1: Headlines. Headlines.
0: VP Sara, posibleng makonvict ka kung dili mo tubang sa impeachment court.
1: Headlines. Headlines.
0: Voucher bill ni Bam Aquino aprobado na sa Senado. Makabos ka estudyante, makasugod na og tungha sa pribadong tulungaan.
1: Headlines. Headlines.
0: Pagkunhod sa GE unit sa Kolehiyo, giprotestahan. Libuan ka magtutudlo, posibleng mawad-an og trabaho.
1: Headlines. Headlines.
0: O siyempre mga kigilag, mga kaigsunan, mga balita, gikan sa tuwang balitang lokal. GVA sa Socoteco to Ignite Power gisalikway sa mga consumer advocates tungod kini sa kakuwang sa transparency.
1: Headlines. Headlines.
0: Kinsi ka mga bagong tour guide sa Soc Sergeant formal na nga nagraduar uban sa 30 kaadlaw nga pagbansay sa DOT 12.
1: Headlines. Headlines.
0: O siyempre, mga balita kadala sa itong mga patrollers kanabuntaga. Nasa linyo si katropang Ivan Polonan, aban si katropang Cheres Ligid, o katropang Philip Oligario, 47 anyos ka babae na kaplagang patay sa kasagbutan.
1: Headlines. Headlines.
0: Motorista patay, Humar City.
1: Headlines. Headlines.
0: Kamatayon sa cellphone technician, padayang imbestigahan, biktima. Kitiwasan og maayo sa pagpamusil.
1: Headlines. Headlines.
0: Top most wanted person sa statutory rape arrestado.
1: Headlines. Headlines.
0: Kadang mga balita ito na pag-asiron mga katropa mo ng relax lang sa kamudya. Kinigabahin atong kaninyo sa Santone Vitamin C kaya niya nakaroon ng katuang lakat sa panahon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw, kay nauman nga makasinati og sagol init o madagumon nga kalangitan ang dapayan sa Gensano probinsya sa Rangani karong adlaw. Adunay 50 hangtod 60% ang tsansa sa scattered thunderstorms o patak-patak na magapag-ulan sa hapon. Samtang ang temperatura sa Gensan pwedeng musaka kutob 32 degrees Celsius. Kaya huwag mga lulupyo nga magdalagya po pagpanalipod sa ulan o magmatkon sa posibleng kalit nga pagbaha. Sa pipila ka dapit kung kusog ang pabundak sa ulan. Samtang mga lungsod sa Tupi o Pulmulok sa South Cotabato ginatanaw. Ang mas dako nga posibilidad sa pag-ulan, ang Tupi makasinati og heavy thunderstorms nga dunay 80% nga tsansa sa ulan og mas mabugnaw ang temperatura nga naa sa 31 degrees Celsius. Samtang ang Pulumulok na 55% ang tsansa sa pag-ulan. Tuod sa epekto sa localized thunderstorms, dool ka na sa mouth matutom. Gipahinumduman ang tanan nga magpabiling igmat, batok sa kilat o kusog nga haguro sa hangin. Panahon sa tigulan. Ang adlaw nato mga katropa musidla kala 5 ba? Alas 5:47. Apunon!
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alas 4. Ato mga katropa niya, kagapong adlaw ni Antos Gapo, nimo kultob karon mao nang pasalamatan nimo na sa iyo. Nanay, gipasalamatan mo sa iyo mga anak, kay wagin mo ni buhi sa iyong bana, kay grabe bisa. O pasalamatan nato ito mga nanay. Kaya siyempre atong nanay, maumagin na silang ilaw ng tahanan, maugin si kaso ka nato itong bata pa kita. To my mother, thank you so much. I love you with all my heart. O sa tara mga nanay diha, congratulations diha kaninyo kay gibatako ninyo yung anak na matarong o masunuron sa atuang labaw.

0: FM.
1: Exciting!
0: X FM.
2: Zanton Plus Gold. Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na normalize na dyan ang akong blood sugar level.
3: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Zanton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zanton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zanton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga.

0: bibili sa malapit na butika.
1: XFM.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may...
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, soft gel capsule. Ang suplemento, nagituyo paghimo, alang sa mata. Adunakil lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug ubang pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
4: Premium Datery, ang bago.
5: Sa una, gamay yung trabaho lang. Uwi na din ako kalawasan. Dili di siya normal moong paggamit ako ang Premium Datery.
4: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
7: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: XFM.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug musa nakadiskubre niini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Ang Republic Act Number 11361 o ang anti-obstruction of yung tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
13: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!

0: 6:45 na. Ay, kaubang kaya pa niyo katropang Romuel Dumantayo, kiring bagina, ato na karinyo. Santo Plus Coffee Mix. Mo niya itong kape, mga katropa, na pag-indun. O gag, di kita gusto nga, kumbaga, mag ka-acid reflux kita tungod sa grabing caffeine nga ito ang ginainom niya. Kusupag kay kamukha o kanon. Kusupag kay kamukha o mukonsumo kasukar niya. Mo na siya hinungdan mga katropa nga magka-acid reflux ka. Okay ang kape. Diet ka. Kanang nagdani nga di karanad sa kape mga katropa o. Mo na yung pinakanindot ka sa lusin. Og syempre mga katropa, maka-energize ka mong kini kay naaki ni soya beans. Para nga kamo di ako mga pimalanta irisa ang kape ngayon mong naandan. Darita karon sa Santon Plus Coffee Mix nga mapalit sa paborito nato mga butika. Available ni kanunay desa to ang Mercury Drug Store.
1: Good morning! Exciting
0: Philippines. Alas 4:46 na ang atong oras. Ato na katuang karon ang atong mga balita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O karon na na ito balitang nasyonal. Gihunong karon sa ICC kung International Criminal Court ang nagakailap na bang huingihong humangkini may paklaro na walay bisan unsang public arrest warrant kagipagawas batok kang Senator Bato de la Rosa. Kini ang katinawang gihimo ni ICC spokesperson Oriane Mailiet. O Mailiet, netong Sabado. Taliwala sa mga sulti-sulti nga doon na kabanduan sa pagdakop sa senador, kinsa pipila na usab kaadlaw nga wala mipakita sa iyang trabaho, senador, bulan na gani. Bisan pa man sa maong pagkumpirma, wala mo nga tagugdugang detalye among spokesperson kung doon na ba'y giandam nga aplikasyon ang prosecution alang sa warrant o kung doon na ba'y confidential warrant nga wala pagi sa publiko. Subala sa tigpababa, di ilang nila mahi-

0: Ibong mga tagog espekulasyon o komento may tungod sa pisan unsang konfidensyal nga impormasyon sa mong kaso. Kahinumduman nga si De La Rosa, kinsa mo'y hepe sa Philippine National Police sa pagsugod sa kampanya, batok sa the prosecutor isip mo sa ka mga co-perpetrate kong
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dunay katinawa ng ICC ha? Wala pa'y public warrant, pero siyempre naman, bisan kinsa, nahitabo kang digong dati, adigod ang iba kumpiyansa mo, una karoon nga si Senator De La Rosa, wag rin tao na nagkakumpiyansa, no? Santa ang alayon sa mong balita, gikumpirmar sa Philippine Center of Transnational Crime na wala pa sila'y nadawat kabisa nun sang warrant o arrest warrant gikan sa International Criminal Court kung ICC. Batok ang Senator Ronald Bato De La Rosa. Subala ni PCTC Executive Director Retired General Romeo Prestosa ang ilang buhatan ang nagsilbing Interpol National Central Bureau sa Manila. Wala pa gikuptan ng opisyal nga kamanduan sa pagdakop taliwala sa mga nanggawas ka balita. Misuporta usab niini si DILG Secretary June Vic Rimulya kinsa nang kadayon nga isipon lamang niya na hearsay o sulti-sulti abaog impormasyon hangtod wala pa siya makita ka opisyal nga kopya sa warrant. Bisan pa man ini gibutyag ni Rimulya nga nagandam ng DILG pinaagi sa pagporma og 10,000 ka mga task force alang sa usa ka dragnet operation kon ugaling doon na naing magawas ka formal nga warrant batok sa senador. Samtang ang Department of Justice kung DOJ sa Malacanang o ang Malacanang nagdumili sa paghatag o direktang kumpirmasyon. Ang lakang sa DILG sa pag-andam sa libo-libo mga personay na pakita kini nga seryoso ang gobyerno sa pagkadubang sa RFI, ang impormasyon bago lang naabot kanina kagahapong adlaw. Hinugdan nga kikinahanglang dinali ang pagpangandam alang sa bisan unsang legal na kamanduan.
1: Ignas!
0: Samtang sa lain pabunado mga balita, giyawag karoon ni Senator Robin Padilla. Ang iyang kauban sa Senado nga si Senator Ronald Bato De La Rosa nga likayan una. Ang pagpakita sa publiko, ang maupahayag, gihimo ni Padilla ni atong Sabado, taliwala sa nagkainit nga hungihong may tungod sa gikaingong pagpagawas ug arrest warrant sa International Criminal Court kung ICC batok sa kaning giangkon ng isip pagpakita sa iyong suporta. Kadunay niyang ginipahinumduman ang iyang giilang idol nga si De La Rosa na magpabiling tago. Samtang wala pa'y katinawa na mong isyo. Bisan pa man sa pamahayag ni DILG Secretary June Vic Rimulya nga wala pa sila'y nadawad ka-opisyal ng kamanduan, hugot ang baruganan ni Padilla nga mas maayo ang mag-amping. Kahinumduman nga si De La Rosa, usa sa mga nagudaang personalidad nga ginganlan sa ICC nga nalambigit sa gikaingong extrajudicial killings ubos sa kampanya batok sa illegal nga droga sa nasod. Ang tungkaroon, wala pa'y kumpirmasyon kung doon na ba'y direktang komunikasyon ang duwa ka senador may tungkol sa nahimutangan ni De La Rosa. Kinsa wala na usab makita ang mga aktibidad sa Senado sa Minibang mga buwan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ayaw pagpakita sa publiko. Mo na ang tambag ni Senator Padilla kang Senator De La Rosa. Wala kini naghatag kung kanabanggi kahadlukan. Di lang yung gusto mga katropa kakining atong mga kaisunan na bimpang Senator Bato De La Rosa katalaron sa laing nasod. Kung na may reklamo, dali lang sa nato ang nasod siguro. Okay. Excuse me po. Yawa ni De La Rosa niya siyang buhok ko. May pa si De La Rosa na ibuhok dito. Ay! Aras 4:51 na. Hangatong oras mga kagilaan. Sa lain pa na itong mga balita, dako ang posibilidad na resulta sa conviction sa impeachment trial. Si Vice Presidente Sara na magsugod na ang pagpaminaw sa kaso niya sa Senado isip usa ka impeachment court. Kini ang ginuotang pasidaan ni House Justice Panel Chairperson. Subala ni Presidente, araw mo presentar sa mga ebidensya o tubago ng mga akusasyon batok kaniya. Matod sa magbabalaod, kung dili mo partisipar, si Duterte, babahimong igo na ang ebidensya sa mga complainant alang sa mga senator judges. Aron ideklara ang iyang pagkasanan. Gidugan pa ni Luis Tro nga bisan ang mga senador nga kalyado sa Vice Presidente maglisod og pagpabor kaniya kon ilabihan kabugat ang ebidensya o kon ang publiko nagsuporta na sa conviction na katakda nga tukion sa buhatan sa ubos balay balauran o kamara ang articles of impeachment karong adlaw. Morang kikilanglan nila og 106 kaboto gikan sa mga kongresista aron formal nga ma-impeach ang Vice Presidente. o mabalhin ang kas-

0: pasong ngadto sa Senado alang sa pormal nga husay.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dati naman nagsulti ang kampo sa itong ikaduhang pangulo nga mo partisipar sila sa impeachment court proper nga korte. Dili diha sa inyo. Ha? Ikaw, Chirbil ba?
2: Ayoy!
0: Nasa magkanong maleta kaya? Magkano ba?
2: Ayoy!
0: Tama na, kung gusto man yan rin. Grabe, pabagay na naging nasitawa na silag naong bang.
3: Good morning!
0: Ay, sige, ay. At ang sangatuan ng upang para itong mga balita, nakakaroon sa linya si Katropan Cheris Ligi, kitap most wanted person sa statutory rape arrestado. At ang sana na dugang detalye, Katropan Che, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Mexico ang giilang top 7 most wanted person sa Zamboanga City sa kasong statutory rape sa pagigtambayayong sa mga personahe sa General Santos City Police Station 5 o Tumblr Police Station, Regional Intelligence Unit Region 12 o kung RIU-12 o Intel Operative sa Kuroan Police Station 2 sa Zamboanga City sa alas 12:40 sa hapon kagahapong adlaw sa Purok Saydala, Barangay Tumblr sa Dakbayan sa Jensan. Giilang nadakpan ng wanted nga si alias Lolos o J-Mar, 39 anyos, nga trabahante sa kaning o temporaryong nagpuyo sa Purok Felomina, Barangay Kalumpang, apan lumad sa Palasahan Purok 3, Barangay Kalabasa sa Zamboanga City. Nasairan nga ang maong akusado gikasuhan niya atong 2021 sa iyang live-in partner sa Zamboanga City tungod sa giingong paglugo sa iyang kaugalingong anak apan may depensa kini sa iyang kaugalingon tungod matud kaniya gipasanginlan lang siya sa iyang kanhing live-in partner. Sa pagkakaroon, gikustudiyan na ang suspect sulod sa custodial facility sa Tumblr Police Strong Immunity Mag Santon Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to, mga kagilaan, oy! Mas pasa, alas 4.55 na magkanitawan. Siyempre, sa lain papunta to, mga balita, ha? At ang katuang karoon ng linya ni katropang Ivan Polonan ay matod pa kamatayon sa cellphone technician para ang giimbestigahan. Biktima, gitiwasan og maayos sa pagpamusing. Ivan, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero, ang Chief of Police sa Polomolok Municipal Police Station, nga aduna na sila'y ginatanaw nga anggulo sa Daytabo nga pagpamusil patay sa usa ka lalaki sa Barangay Upper Clinan, Polomolok, South Cotabato. Pasado alas 7 sa gabi ni atong Mayo 7. Kainom duman nga samtang gakaon ang Polomolok, South Cotabato.

0: Wasan ang biktima, dili matud pa moubos sa upat kasamad pinusilan ang nakitaan sa ulo ug likod sa biktima, inungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Nasayran usab nga adunay ginabisita sa Barangay Labangal ug Barangay Sinawal sa Jansan ang maong biktima. Inuon sa pamahayag sa mga silingan sa Pulomulok, buutan ug walay dautang binuhatan ang nasampit. Sa karon, nagpadayon ng Pulomulok Municipal Police Station sa dugang imbestigasyon ug pagtumbok sa posibleng motibo ug mga responsable sa maong krimen. Mga katropa, kung ikaw o siya ka-working student, angayang abtik ang imong lawas o ang imong panguna-una. Inom o Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Oras na ito, alas 4:57 na in the morning. Kining bahina, atong kaninyo. Siyempre, walay lain mga katropa, kundili sa Sunthone Plus Gold. Dinato ang kalimtan mga kaigilaan ha. Atong Sunthone Plus Gold, kikinang lang kini sa itong kalawasan. Arong kadunay kitang mamahimong ligon mga katropa. 11 ba, summer na mga kaigilaan. 11 pa kung ikaw, yun. Huna, kay grabe yun, kainit ang panahon. Bantayan ang iyong blood pressure. Aron malikay kita sa head stroke. Kabalo pa mo nga ang palaya o ang garlic sa Sunthone Plus Gold, makatabang ka na sa pagpanalipod mga katropa o himuong maayo ang agihanan sa mong dugo o ma-regulate ang mga asukar sa kalamansan tungod sa or luyo sa karabing kainit sa panahon. Kay grabe yun ang epekto sa init sa panahon, labing pa kung aduna kay hypertension. Iwas high blood, iwas stroke, Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold, ikaw lagi ang una.
3: Good morning!
2: Alam pa pala ito sa paborito ninyong mga butika, always available sa tanang branches niya sa Rodion Pharmacy.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Alas 4:58 na ang atong oras. Salain pala ito mga balita o karon sa balikan natong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Napasa na sa Senado sa ikatulo o katapusang pagbasa. Pinaagi sa butong 22-0 ang usa sa may inundanong balaod na magdala o reforma sa edukasyon, ang Senate Bill 1981 o ang Basic Education Voucher Program Act. Tumong sa Basic Education Voucher Program Act nga i-decongest o maminusan ang paghuot sa mga pampublikong tungaan pinaagi sa usa ka nationwide voucher system. Matod pa ni Senator Bam Aquino, ang nagsulat o sponsor sa maong balaod o chairman sa Senate Committee on Basic Education, matagan o educational vouchers ang mga kwalipikadong tinunan gikan sa mga huot nga pampublikong tulungaan aron maka-enroll sa mga accredited nga pribadong tulunghaan.
4: Ating reforma po ngayon ay tutugon sa tatlong pangunahing issue: congestion, access, at pangatlo, pagpapatibay ng sistema laban sa korupsyon. Una po, tugunan ang congestion. Layunin po ng panukalang batas na ito na bawasan ang pagsisiksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng private education voucher. Ito po'y magbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan.
2: Sakop sa maong balaod no ng basic education gikan sa kindergarten hangtod grade 12. Tubag kini sa mga na-discoveryan sa Second Congressional Commission on Education kung EDCOM 2 na nagpakita sa kakuwang sa dili bumenos sa 165,000 ka mga classroom diin ang mga tunghaan ng nagatubang og overcrowding, shifting classes o dili luwas nga kondisyon sa pagdoon. Ubos sa maong balaod noon mga katropa at agarong prioridad sa mga voucher ang mga estudyante gikan sa mga pamilyang adunay mubo nga kita o mga benepisyo sa 4Ps. Pati na ang mga nagpuyo sa mga hilit o kapos palad ng mga dapit o ginatawag natong gida. Target usab sa programa ang mga sektor nga labing naginahanglan, nakit na ang ato mga indigenous people, mga estudyante nga dunay kapansanan o ka mga bata nga naa sa foster care. Ang katakos sa panalapi, matagan ug dinalian nga higayon nga makatungha sa mga pribadong eskwelahan.
4: Sama-sama na po natin ang lahat ng voucher programs ng gobyerno sa ilalim ng batas na ito. Nais natin bigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa mga pampublikong paaralan na pumili ng paaralang angkop sa kanilang pangangailangan.
2: Makadawat usab og suporta ang mga partisipante nga pribadong tulunghaan o gang ilang mga magtutudlo. Bigon si Senator Aquino.

0: ang programa Kabayan Kina sa mas lapag itubag sa krisis sa edukasyon, pinagi sa pagsuporta sa pagtukod og mga classrooms og pagpalig-on sa papel sa mga pribadong tulungan. Nagtinguha usab abaong balaod noon nga dunay mga safeguard batok sa panikas o pag-abuso. Nakip na ang mga silot sa mga kalapasan o mga mekanismo aron malikayan ang mga ghost beneficiaries.
1: Sa ilalim ng panukalang ito, paparusahan ang anumang paaralang lalabag sa mga probisyon ng batas. Ang paglabag po ay may kaukulang multa o pagkabilanggo. Dahil ang kailangan po ng mga mag-aaral ay edukasyon at hindi korupsyon.
0: Tungod kay aprobado daw sa ABA ang maong bersyon ni ini sa ubos balay balaoran sa House of Representatives ay katulong pagbasa, gilauman nga mopadayon ang maong balaod noon sa bicameral deliberations sa dili pa kini ipasa ngadto sa presidente. Kung mahimo kining balaod, palapdan nini ang access sa mga pribadong basic education samtang pakunhuran ang pressure sa mga huot nga pampublikong tulunghaan.
1: Magitan po nito, masisigurado nating mas marami pang kabataang Pilipino ang makakapag-aral sa mga maayos na kapaligiran at makakatanggap ng dekalidad na edukasyon. Yakin po natin na walang batang maiiwan sa ating minamahal na bayan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:02 na ang tawag na itong oras, mga katropa, sa lain papundato mga balita. Dinitugot karon ni Senate President Pro Tempore Panpilo Lacson nga malangan nagmapugnan sa Senado ang pag-convene isip usa ka impeachment court sa gayon nga maubot na kanila ang reklamo batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Giklaro ni Lacson kayang batukan ang bisan unsang motion nga musulay sa pagpahunong sa maong proseso tungod kay kini usa ka constitutional duty, obligasyon sa Senado ubos sa batakang balaod. Matod ni Lacson, bisan kung ang Senado usa ka collegial body, diin ang mayorya mo'y magbuot o mo'y mabuot mahimo gyapon nga manghilabot ang Supreme Court aron nga pugso ng Senado sa pagbuhat sa katungdanan kun adunay musulay sa pagbabag niini. Ibog sa usab sa senador nga ang iyang baruganan sa pag-convene sa korte, wala nagpasabot nga nakadesisyon na siya kung sadaan ba o dili ang vice-presidente. Sumala kaniya ang iyang boto, makagadlamang sa mga ebidensya nga ipresentar sa husay. Sa pagkakaroon, ang Arte sa Kamara o gipaabot ang butasyon karong adlawa kung makakuha kang Senate President Vicente Soto III o sa tibok Senado nga magpahigay ng patas nga husay. Diin giingon ni Soto na andam na ang labing taas nga kapulungan sa bisan unsang eventuality o kalambuan sa maong kaso.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O tama mapod na, may inundanon man ang pahinundom sa atong institusyon sa gobyerno ang kang Lacson niyang baruganan. Kailangan musunod yung kita sa balaod, bisan unsa pakainit ang dula sa politika. O gikinahanglan kamo diha ang mga senator judges, musunod kamo kung unsabay ka makatarungan diha sa mga ebidensya nga ipresenta. Kamo'y mo desisyon kung ang una bang complaint original nga maka-complaint nga naay mga bit-bit nga ebidensya ang inyong unahon o dawato ninyo ang gipangdungag nga mga ebidensya gikan sa House of Crocs. Representative, sorry. Di ba? Oh, normal na, mag-convene mag-ino. Ginama na sa ato ang konstitusyon. Normal gina. Pero unta, maagi ninyo sa tarong. Kaya aron dili, maingnan mo diha nga kamo nagapamulitika.
2: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Na! Alas 5:05 na mag-initawa na itong oras, mga katropa. Luyo ni ining kabugan sa itong sinisindihan nga krisis karon. Importante mga katropa nga dili na ito pasagda ng itong kalawasan. Take Santon Plus Gold. Morning mo depensa sa itong lawas kontra sa mga baratian. Santon Plus Gold. Mapalit kini sa paborito niyo mga butika. Available po always sa tanang branches sa The Generics Pharmacy. Always po available sa Rose Parag.
2: Exciting Pilipinas!
0: Bangon kung nadamag ka. Laban kung ikaw naglisod. Mao na atong pahinumdum nga na kaninyo mga katropa. Arong kanunay kita mga katropa nga on the track sa atuang paglatas na ining atuang misyon sa kinabuhi. Ay para kay kinsa ka lang ng kamot para sa imong pamilya. Maura na ang tawa na imong hinumduman. Kung nagpagyapoy solusyon ang tanan o na ay kahayag ang kangit-ngit na kanagabangin kanyang ituluman nun. Ato kanyang Santong Plus Gold, kanyang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Sara City. Katropa mo, exciting! Hey.

0: kakapsul sa usak. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lupsi. The Alkaline

0: ay power kuman misinggit ang mga konsumante o mga leader alang sa katinawan. Sa iyang programa sa radyo, hubot na nananawagan ang veteranong abogado si Atty. Rogelio Garcia alang sa usa ka transparent process diin iyang giinsister nga kun walay saktong impormasyon, dili makabot ang tinuod nga reforma nga pabor sa mga miyembro konsumante. Gikontena rosab sa mga kritiko anang gawas nga social media warfare diin gigamit kuno ang mga dummy accounts o trolls aron dauto ng reputasyon sa mga leader nga nangutana lamang sa kamaturan. Sama ni Congresswoman Sherlyn Bañas Nuglares o Councilor Jojo Bañas. Matod sa artikulo, imbis nga teknikal ang tubag nga ihatag sa management, personal kapag pangatake man hinuon ang nasinati sa mga kritiko sa JVA. Ginusok karon ni Atty. Garcia ang pagpahigayon o competitive public bidding imbis nga makikistorya lang sa usa ka kumpanya aron nga masiguro ang labing barato nga kuryente. Gi-question usab ang liquidity o kahintang sa panalapi sa kooperatiba din kung anaakini sa maayong dagan ngano man nga dalian man ang pagtugyan sa operasyon ngadto sa pribadong utility firm. Narawagan na grupo sa National Electrification Administration kun niya nga mulihok isip makiangayong referee o dili mo dapig sa bisan kinsang investor.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Grabe, halos tanang gina-interview na ito dali sa XFM mga katropa. Pagkaugma, agi pang birahan na sa social media ay!
2: Okay.
0: Bakit ba isa? Uya, una-una. Interview na ito dali si Bakul na Atora. Nabirahan. Pagkauman si Councilor Jojo Bañas Atora. Gibirahan. Last mga katropa, si Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles nga nipadayag lang po sa iyahang opinion regarding sa Sokoteco 2 na kinahanglan ni pailalom sa makuting investigasyon. Ah, gibirahan na po sa underpass.
2: Ayoy!
0: Wapag yun ng kandimao. Ipasangin lang ba si Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles nga gilisan ka na niya from overpass to underpass. Research po to.
2: Ayoy!
0: Ano man ang imo man? Te, piki na. Kada mga resolusyon ta sa SPE. Ah, 2016, may ara man ang resolusyon. 2019, may ara ang resolusyon. Ano naman? Hindi na dokumento? Magbasi tani ta sa factual document man, bala?
2: Ayoy!
3: Good morning!
0: Ano na timo man?
2: Ayoy!
0: Ay nako. Ato sa kanto, ano ba para to mga balita? Kaya sa linya si katropang Ivan Pulonan, 47 anyos, si kababae nakaplagang patay sa kasagbutan. Ato sa ano na dugang detalye, katropang Ivan, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Ipailaom sa post-mortem examination ang patayang lawas sa usa ka 47 anyos ka babae. Aron nga masayran ang hinungdas kamatayon niini, human nga makaplagang patay o nadugta na sa kasagbutang bahay sa Purok 28 na Barangay San Jose ning siyudad sa Jansan. Alas 11 sa buntag ning niaging adlaw. Sumala pa usa ka tito anak sa nasambit nga lugar apan gikatingalhan ang lahi nga baho o sa pagsusi. Nakaplagan ang patayng lawa sa babae nga nakakulob. Dali nga nawag ang nasyampit o kapulisan kung diin na kumpirama nga nadugta na o unom kaadlaw ang patayng lawas o wala na kinipanit sa naong apan sulob sa Gyapon ang sanina. Wala usab nagdugay na ilan ang biktima nga si Nete Aquino Gomez, 47 anyos, nga residente sa Barangay Malaya, Banga, South Cotabato, pinaagi sa sulob nga sanina. Matod pa, ulahing nakitaan ang babae sa ilang panimbalay kaniadtong May 4 nga pangitaon kini sa diyang naabtan nga patay na. Ituuhan sa pamilya nga natural death ang hinungdan sa kamatayon gumikan sa giantos nga sakit sa nasambit nga babae nga nervous breakdown. Kundiin, nakabati kini og sobrang stress, wala usab makita nga sinyales sa foul play tungod kumpleto ang mga gamit ug sanina. Sa pagkakaroon, nagsubo pag-ayong pamilya sa nasambit niya panghitabo. Mga katropa, isecure kanunay ang imong maing panglawas. Magmintinar og Sunphone Plus Gold. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: 23 sa itong oras, salain pa na itong mga balita, motorista patay, human badasok sa balay sa Coronadal City. At ang sayro na dugan Italia, katropang Philip Oligario, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Gideklarang patay ang usa ka motorista, human mibangga o madasok sa usa ka balay. Alauna 15 sa kadlawon na ito na kalabayang adlaw sa Purokbagong Sikat, Barangay Topland sa Coronadal City, South Cotabato. Giila sa Coronadal City Police Station, City Traffic Section Division, ang namatay nga si alias Ranz, 35 anyos, residente sa Barangay Kakob sa Reyes Kutang Dakbayan. Sa imbestigasyon, nasayran nga sakay ang biktima sa iyang motorsiklo na dunay plate number nga 783LEK. Dihang na overshoot kini ug nabangga sa Reyes Kutang Balay. Nakaangkon og grabing samad sa nagkanaiyang parte sa lawas ang biktima ug daling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital. Apan alas 2:02 sa kadlawon, gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. Sa pagkakaroon, anaana sa purinarya ang patayng lawas sa nahiskutan. Samtang nagpahinumdum ang mga otoridad nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho aron malikayan ang mga susamang insidente. Mga katropa, ang mga disgrasya pwedeng malikayan kung disiplinado lang sa pagmaneho. Importante usab nga tin-aw ang imong pananaw aron klaro ang kadalanan. Mag Vision X Plus na adlaw-adlaw. Alang sa dakay usang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Philip Oligario. X FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Exciting!
0: Alas 4.24 na magkanitawa na itong oras, mga katropa, or make it 5.25 in the morning! Para itong oras, padayon sa unahan, kinig at turmanon, natong kanyang Santong Plus Gold, kaubang panato ng Santong Plus Coffee Mix. Mga katropa, salamat kayo sa iyong pagpamina. Balik taon niya sa programang Bullseye. Sa bagong time slot ni ini, pero di na bagong time slot. Ano lang, alas 9 na, kutob alas 10 sa buntag. May nakita ay bagong programang entertainment kay pasulod nga na karin yung mga katropa. Muna ang relax ng saka mo diha, ha? Mga katropa, salamat sa iyong pagpaminaw. Sa ngalan na lamang sa Kinitibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ruel Dumantay na ngayon kaninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Ruel. Takes care of you. I love you. Bye-bye.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
2: We rose above the odds. So can you.
3: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
4: XFM.
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
6: nationwide.
5: Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
7: Ganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad ng mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan, samahan naman yung po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, mga kasama yun naman ng live. At tayo magbibigay naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Program po natin, makakasama rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakli. Doc, magandang araw po.
8: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman natin pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw po ito.
7: Ayan. So, mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun na din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Nakikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre. Pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
6: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
9: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: The Secret of Health.
7: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga pharmacy sa inyong pong lugar para masubukan niyo po ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
11: Secret of Health, Health Info.
7: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kababayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santone Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang atin po mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Dahil bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung, anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
8: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals. Kasi yun yung common eh.
7: Mm-hmm.
8: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal natural process inside the body kapag meron po tayong emergency due to injury ano ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya di ba kapag ikaw may sugat, partner, yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan, mamamaga. Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagko-cause ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan, yung mga ubo. Pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok doon sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina, na mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba? Yung mga psoriasis. Yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung bagay immune system natin, hindi normal yung way niya ng response na hindi naman kailangan, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, no? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal, or labanan ng mga mikrobyo, or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake dun, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, kakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito hindi makapinsala sa'yo na hindi ka na makatayo o magagalaw. Sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
7: So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algy. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, there's something wrong. No? Merong malit sa iyong pangangatawan.
8: Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yun yung chronic. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So yan ang kailangan nating makontrol.
7: That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, no? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, eh, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
8: Oh, kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga, no?
7: Okay, sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa atin pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nun, Dok, mainit, ano?
8: Yes, tama.
7: Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon. Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
8: Kabaliktaran naman ng gangrene. Once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
7: Salip na ma-healed, tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya, ano. Kaya nga ito pong pag-inom ng Santone Plus Gold, mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano, mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan, ano. Kasi pinapalakas niyo yung blood flow doon, at the same time, yung nutrients na dala-dala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano, yung pag-heal doon sa area po na yun. At mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
8: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santone Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis. Dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi yan nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santone Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandoon sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santone Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa.
7: Mm-hmm.
8: Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas, na ito ay bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important 'yan para kasi nitric oxide very important 'yan doon sa blood flow, okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines ano or mga lipids 'yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release 'yan papunta doon sa damaged tissue or any infection. At ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
7: Kumbaga, out of normal ano na siya, range, ano? nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganong response ng katawan, Doc, ang problema, pag napatagal yun, nagko-cause na ng further damage sa atin pong iba't ibang organs. Pati ba sistema sa atin.
8: Kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflame.
7: Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Inuman na kaagad yan ng ating pong Santone Plus Gold at sabayan nyo rin ng Santone Vitamin C. Ito ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong Premium D3 para mabilis pong mawala yung mga pamamagana yan, mga inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Ay, bagay tayo po tuloy sa mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes!
14: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
12: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
17: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. At so why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
16: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
7: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre ang programa po ito ay atid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So mga kababayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, yung mga pamamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, initataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, na napakaganda po para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. Kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. So itong mga essential fatty acids na ito, mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din, Dok, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po natin na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan. Uminom kaagad ng Premium D3. Sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C. Yan po yung atin pong ultimate trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta, Dok, ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic.
8: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement. Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yan yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Kahit anong galing ng isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba, hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City Branch, meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po, meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
7: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
16: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front.

0: produkto, yung mga discounted products po natin, mga kaibigan, ha? Oy, Dok, mayroon nag-text dito, ano? Mm-hmm. Eh, medyo seryoso to na problema, kaya sana matulungan nyo daw. Good PM, mga Dok. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dancalan, Negros Occidental.
1: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Ayan, alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba? So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa eh. Wow. Diba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po yun ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
0: Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Dok.
1: Seryoso.
0: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po, mga kaibigan, natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes Child Clinic para ma-assess, baka mayroon mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo, or baka naman mataas yung sugar mo, or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan, erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano, mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Nakado, kulan po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan. So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano, ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang mabiling ko, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kong kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you.
5: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
3: XFM.

0: From the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:08 na sa buntag.
4: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Sa ulohang tunling sa itong mga balita, una sa top stories.
5: Headlines.
3: Malay nga girentahan sa regional director sa DSW-12 o DSWD-12, giransak sa Corona del City.
5: Headlines.
3: Sa balitang lokal, 47 anyos nga babae na palgang patay sa kasagbutan.
5: Headlines.
3: Sa balitang regional, Agusan del Sur andam na sa Panorong Pambansa 2026. Playing venues kompleto na.
5: Headlines.
3: Samtang sa balitang national, relasyong Pilipinas og Thailand mas gipaligon sa panagpulong nilang PBBM og Prime Minister Charna Virakul sa Cebu.
5: Headlines.
3: Samtang sa balitang international, Iran nagpahiruna og proposal para sa kalinaw og pagtangtang sa sanctions.
5: Headlines.
3: Sa balitang paugnan sa kusog, Alex Iyala napakyas pagsulod sa round of 16 sa Italian Open human maparot gadto kang world number 2 Elena Rybakina.
5: Headlines.
3: Samtang sa showbiz news, mga bagong reyna sa Miss Universe Philippines 2026 official nang gikoronahan sa Parañaque.
5: Headlines.
3: Og sa balitang extraordinaryo, higanteng car carrier nga makarga og kapin, chismil ka mga sakinan, di kompleto na.
5: Headlines.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan,

0: sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: So, Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Nga nga Lunes, petsa 11 na sa bulan sa Abril, Tuwingdos o sa Mayo, Tuwingdos 2026. Kining alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo amang mainito ng labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na rin ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fusion X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Amang nasampit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Busa o sa paginahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Adunay 11 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Di na natunugayon pa ani ang mga retalye sa itong mga balita.
2: XFM Top Stories.
1: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas o baanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM Top Stories.
1: Gipailabom karon sa imbestigasyon sa mga otoridad ang pagpangransak sa balay nga girentahan ni DSWD 12 Regional Director Loreto Caballo Jr. sa Agreda Subdivision, Coronadal City ni atong Webes sa gabi. Sumala sa nasampit, nakurat na lang siya nga sa pag-abot silang balay tungod sa kagubot sa sulod ni ini ug doon na namatod pa'y nangawala ang mga personal nga gamit, ingon man mga mahalong kagamitan. Talingan ni responde ang kapulisan sa Dakbayan aron nga iproseso ang panghitabo ug ilhon ang responsable sa maong nga krimen. Nanawagan usab ang direktor sa publiko nga magpabiling magbinantayon ug mukooperar sa mga otoridad aron mapahugtan ang seguridad sa komunidad ug malikayan ang mga susamang insidente.
2: XFM Top Stories.
0: XFM Weather Update.
1: Ano day 13 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tong weather update. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon dapat lawas ka dunay likon, tumar na og Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
1: Mga katropa, ang lakad sa panahon karong adlawa, baka sinating mapanganurun nga kabanangan ng General Santos City. Dina na sa 34 degrees Celsius ang temperatura. 10 kilometers per hour ang gikuskun sa hangin nga dunay pagkagoros, kabukaban sa 22 kilometers per hour o 55% ang chance sa pag-ulan. Sa area na usab sa South Cotabato, makasinating panalagsang pagdagom nga adunay thunderstorm. Dina na sa 33 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour ang gikuskun sa hangin nga dunay pagkagoros, kabukaban sa 20 kilometers per hour o 55% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinati og mapanganoron nga kawanangan din na sa 33 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang hikuskun sa hangin nga dunay pagkagoros, kamukabat sa 24 kilometers per hour o 55% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidla ka din ang alas 5.24 sa buntag o musalop o niyang alas 5.47 sa hapon.
0: XFM Weather Update.

0: Ano na 15 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa sa Batag Buntag, kape nga healthy ang imong gikinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa na tambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: 47 anyos nga babae nakaplagang patay sa kasagbutan. Ano na dugang detalye si katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
2: Live report. Gipailawom sa post-mortem examination ang patayng lawas sa usa ka 47 anyos nga babay aron nga masayran ang hinungdan sa kamatayon niini human nga makaplagang patay og nadugta na sa kasagbutang bahin sa Purok 28 Barangay San Jose ning siyudad sa Jansan alas 11 sa buntag ning niaging adlaw. Sumala pa usa ka Tito Ignasi ang una nang nakakita uman nga gipangita ang anak sa nasambit nga lugar apan gikatingalhan ang lahi nga baho og sa pagsusi nakaplagan ang patayng lawas sa babayi nga nakakulob. Dali nga nanawag ang nasyampit o kapulisan kung diin na kumpiramang nadugta na og unom kaadlaw ang patayng lawas o wala na kinipanit sa naong apan sulob sa Gyapon ang sanina. Wala usab nagdugay na ilan ang biktimang si Nete Aquino Gomez, 47 anyos, nga residente sa Barangay Malaya, Banga, South Cotabato, pinaagi sa sulob nga sanina. Matud pa, ulahing nakitaan ang babayi sa ilang panimbalay kaniadtong Mayo 3, alas 3 sa kadlaw hangtod sa na-report nila nga missing. Gipaningkamutan matud pa nila nga pangitaon kini sa diyang naabtan nga patay na. Gituuhan sa pamilya nga natural death ang hinungdan sa kamatayon gumikan sa giantos nga sakit sa nasambit nga babay nga nervous breakdown. Kundiin, nakabati kini og sobrang stress. Wala usab makita nga sinyales sa foul play tungod kumpleto ang mga gamit og sanina. Sa pagkakaroon, nagsubo pag-ayong pamilya sa nasambit nga panghitabo. Mga katropa, i-secure kanunay ang imong maing panglawas, magmintinar og Santon Plus Gold. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Duga pa sa itong mga balitang lokal mga katropa. Gideklarang patay ang usa ka motorista human nga mibangga og madasok sa usa ka balay. Alauna 15 sa kadlawan na itong nakadabayng adlaw sa Purok Bagong Sikat, Barangay Topland sa Corona del City, South Cotabato. Giila sa Corona del City Police Station, City Traffic Section Division, ang namatay nga si alias Ranz, 35 anyos ka residente sa Barangay Kakub sa Raiskutang, Dakbayan. Sa investigasyon na siren nga sakay ang biktima sa iyang motorsiklo nga doon ay plate number nga 783LEK. Sa dihang na overshoot kini og mibangga sa Raiskutang, Balay. Nakaangkon og grabing sama sa nagkadaiyang parte sa lawas ang biktima og daling gidadala sa South Cotabato Provincial Hospital. Apan alas 2:02 sa kanlawon gideklara kini nga sa mga doktor nga dead on arrival. Sa pagkakaroon, anaana sa perinarya ang patayng lawas sa Raiskutan samtang nagpahinumdom ang mga otoridad nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho aron malikayan ang susamang mga insidente.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 18 minutos sa nakalabay sa alas 6 mga katropa sa lain pala itong mga detalye sa balitang lokal. Top most wanted persons sa kasong pagpanglugos, arestado. Ano na dugang detalye sa katropang Cherish Lighid? I-express balita mo.
1: Live report.
3: Nasikop ang giilang top 7 most wanted persons sa Zamboanga City sa kasong statutory rape sa pagigtambayayong sa mga personahe sa General Santos City Police Station 5 o Tumblr Police Station, Regional Intelligence Unit Region 12 o kon RIU 12 o Intel Operative sa Kuruan Police Station 2 sa Zamboanga City sa alas 12:40 sa hapon kagahapong adlaw sa Purok Saydala, Barangay Tumblr sa Dakbayan sa Jensan. Giilang nadakpan ng wanted nga si alias Lolos o Jmar, 39 anyos, nga trabahante sa kaning o temporaryong nagpuyo sa Purok Felomina, Barangay Kalumpang apan lumad sa Palasahan Purok 3, Barangay Kalabasa, Zamboanga City. Nasairan nga ang maong akusado gikasuhan niya atong 2021 sa iyang live-in partner sa Zamboanga City tungod sa giingong paglugo sa iyang kaugalingong anak apan midepensa kini sa iyang kaugalingon tungod matud kaniya gipasanginlan lang siya sa iyang kanhing live-in partner. Sa pagkakaron, gikustudiyan na ang suspect sulod sa custodial facility sa Tumblr Police Station. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, mag Santon Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
1: Live report. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa laing pang detalye sa mga balitang lokal, mga katropa, kamatayon sa cellphone technician, parayong giimbestigan, biktima sumala pa, gitiwasan og maayo sa pagpamusil. Ano na'y dugang detalye sa pagbalik si katropang Ivan Pulonan, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero, ang Chief of Police sa Pulomulok Municipal Police Station, nga aduna na sila'y ginatanaw nga anggulo sa Daytabo nga pagpamusil patay sa usa ka lalaki sa Barangay Upper Clinan, Pulomulok, South Cotabato, pasado alas 7 sa gabi ni atong Mayo 7. Kainom duman nga samtang gakaon ang biktima nga si George Domingo, 46 anyos, nga taga Nueva Ecija, apan temporaryong nagpuyo sa Purok Malipayon, Barangay Upper Clinan, Pulomulok, South Cotabato. Kauban ang higala, kalit matud pa nga miduol ang usa ka lalaki og gipusil ang biktima, upat ka higayon, gamit ang kalibre .45 nga pistola. Human sa insidente, nakadagan ang higala samtang dali nga misibat ang mga suspek, apan sumala sa mga nakasaksi, nibalik pa ang duwa ka suspek human sa unang pagpamusil og gitawasan ang biktima. Dili matud pa maubos sa upat kasamad pinusilan ang nakit-an sa ulo og likod sa biktima, inungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Nasayran usab nga dunay ginabisita sa Barangay Labangal og Barangay Sinawal sa Jensan ang maong biktima. Inuon sa pamahayag sa mga silingan sa Pulomulok, buutan og walay dautang binuhatan ang nasampit. Sa karon, nagpadayon ang Pulomulok Municipal Police Station sa dugang imbestigasyon og pagtumbok sa posibleng motibo og mga responsable sa maong krimen. Mga katropa, kung ikaw o siya ka-working student, angayang abtik ang imong lawas o ang imong panghunauna. Inom o Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa Rekayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Live report. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang subay sa gipaygayon nga mahinumdanong tigom ni Congresswoman Sherlyn Banias Tograles o ban ang mga kadaguan sa DPWH dito sa Manila. Official nang ikumpirma nga maabrihan na ang mabuhay underpass karong umaabot nga Hulyo. Personal nga nakikpulong ang kongresista nila DPWH Undersecretary Lara Maris Esquivel o Engineer Alan Borromeo aron sa taon ang dagat sa proyekto pinaagi sa mga technical nga dokumento. Taliwala sa mga pagduda gipasalig ni Yusek Esquivel nga tumanon sa ahensya ang saad ni Secretary Vince Dizon nga mapuslan na andalan sa tunga-tunga ni ining tuiga. Kini nga mga kalambuan mao ibunga sa agresibong pagmonitor ni Congresswoman Banias aron masiguro ang luwas og dekalidad nga infrastruktura arang alang sa general.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Katapos ang detalye na sa mga balitang lokal, mga katropa, gihangyo karon sa veteranong abogado o consumer advocate kasi Attorney Rogelio Garcia ang kadumalahan sa Socoteco 2 ubos sa pagpangulo ni Board President Elinito Sinit nga ibutyag ang tanang detalye sa giplano nga joint venture agreement kon JVA uban sa Ignite Power. Atol sa programa sa radyo, gihimuntangan ni Garcia ang katungod sa matag miyembro consumer nga masayod sa unod sa mga kasabutan. Ilabi na ang dagko kining epekto sa kaugmaon og serbisyo sa kuryente sa General Santos, Sarangani og South Cotabato. Matod sa abogado, dili makabot ang tinuod ng reforma kon padayon nga ginatago ang impormasyon gikan sa publiko. Giduyog ni ini nanawagan si usab si Congresswoman Banias Nograles nga sa pag-agi sa saktong proseso og lapad ng konsultasyon sa dili pa mo desisyon ang kooperatiba, gipangutana sa magbabanaod kung ano nga kinahanglan pang ibaligya o i-partner ang operasyon sa utility kung tinuod nga anaa sa maayong kahimtang ang panalipi o liquid. Sumala pang Nograles ang maong lakang adunay generational impact o epekto nga mulungtan hangtod sa sunod nga mga henerasyon. Busa kinahanglan nga magbilantayon ang nga pagtuon imbes nga dalion ang pagpirma sa kontrata. Sa pikas bahin ni kasubo-usab sa pipila ka sektor ang nagkagrabeng personal nga pagpangatake sa social media bato sa mga kritiko sa JVA. Gikataho nga gipuntirya sa mga dummy accounts o trolls silang Congresswoman Banias, Councilor Jojo Banias, o guban pa mga opisyal nga nagpagawa sa kabalaka mahitungod sa maong deal. Tungod na nawagan matod pa si Attorney Garcia sa tanan nga mga konsumante nga makihiusa o ayaw pasagdi nga pahilomon ang mga tingog nga nangayo lamang og transparency o accountability alang sa kaayuhan sa katibukang miyembro o

0: Ano na 25 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagal sa imong kalawasan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aro matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangosteen, ampalaya, boriga, ahos ug spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule na, adlaw-adlaw.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Agusan del Sur, andam na sa palarong pambansa 2026, playing venues kompleto na. Ano na dugang detalye si katropang Ray Alenton, i-express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Hingpit na ang pagpangandam sa probinsya sa Agusan del Sur alang sa paghos sa labing dako nga tinuig nga kompetisyon sa paugnat sa kusog sa nasod ang palarong pambansa 2026 nga gikatakdang sugdan karong Mayo 24. Subay niini opisyal nga gipahibalo sa Provincial Engineering Department pinaagi ni Engineer Linda Buker, Cluster Head sa Technical and Facilities Cluster nga anaana sa 100% na ang andam ang tanang nga playing venues og mga pasilidad nga gamiton sa maong kalihukan. Sumala ni Engineer Buker na humana ang tanang gikinahanglang preparasyon aron masiguro ang kahapsay sa matagdula og mga safety sa tanang delegado gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa Pilipinas. Lakip sa gitutukan mao ang mga sports venues sa tibuok probinsya nga maoy mahimong arena sa nagkadaiyang kompetisyon gawa sa main stadium. Gipaniguro usab nga kompleto og anaas maayong kondisyon ang mga pasilidad alang sa mga atleta, coaches og mga opisyal. Apil sa maong preparasyon ang mga dugang pasilidad sa mga lungsod og syudad nga kabahin sa hosting areas. Sa pagkakaron gipahigayon na ang final assessment sa inspeksyon sa matag venue aron masiguro nga makabot niini ang gikinanglang kalidad sa sumbanan sa palarong pambansa. Dako ang pasalig sa lokal nga kagamhanan nga pinaagi sa sayo nga saktong preparasyon, mamahimong mabulukon og malampuson ang paghost sa Agusan del Sur sa maong prestigyosong sporting event.
3: For the playing venues, we have 42 playing venues, 24 of which are in the provincial government sector. That is 60%. And 6 of the events in Bayulan, 3 in Talacobon, 4 in San Franz, 1 in Rosario, and 2 in Bunawan. Okay. And 1 in Esperanza. The readiness is out of 42, we already have 35 main venues ready.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Engineer Linda Buker. Mga katropa, adlaw-adlawa ang pag-inom sa kape nga dili lang makapagwapo o makapagwapa. Healthy pa kay kini adunay glutathione ug collagen. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
1: Live report. Live report. Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Sa laing pa mga balitang regional, mga katropa, 150 kabalay sa Davao City na sunog. Danyo si Kabat og 2 million pesos. Ano na'y dugang detalye ang XFM Davao, pinaagi ni katropang Marvin Ebano. I-express balita mo.
1: Live report. Live report.
4: Ikumpirma sa Davao City Fire District nga gibana-bana ang niabot sa 150 ka mga balay sa puro 4 barangay 23-C Davao City ang naugdaw sa nahitabong sunog pasado alas 8 sa milabayng gabi. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisandrias, mukabat sa 2 million pesos ang danyo sa insidente kansang sunog niabot og ikaupat nga alarma nga niabot sa 5 ka oras ang operasyon sa kabumbiruhan ay hakinigideklar ang fire out. Gikumpirma sab ni ini nga usa ka 38 anyos nga lalaki ang nakaangkon og second degree burn nga dali usab kining gidapatan og tambal. Anaa sa 200 ka pamilya o anaa sa kapinkun kulang 300 ka mga individual ang giingong apektado sa sunog nga kasamtangang gipahiluna sa Barangay Gymnasium og sa Zonta Elementary School nga gihatdan na og pasiunang tabang sa Davao City LGU. Padayon pa nga giimbestigahan sa kabumbirohan ang posibleng gipanukaran sa kalayo Samtang padayon sab ang gihimong assessment sa CSWD o Davao alang sa tukmang tabang pinansyal sa mga nasunugan. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report. Live report. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Ano na na'y 30 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga katropa? Samtang sa itong balitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga kapugugan, tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Nagpahigayon og sa kamahinumdanong panagpulong si President Ferdinand Marcos Jr. og Thai Prime Minister Anutin Charnavirakul dito sa Sugbo, Cebu. Human sa malampusong 48 ASEAN Summit. Tumong sa baong dialogo sa mas nga paspahugtan pa ang bilateral nga relasyon sa duha ka nasod pinaagi sa pagpalambo sa ekonomiya, negosyo og mas sulob pa nga mga high-level exchanges. Lakip sa mga prioridad nga gihisgutan mao ang naghiusang pakigabatok sa transnational o transnation crimes ug kato mga krimen nga nagtabok-tabok sa utladan sa nagkadaiyang nasod sa rehiyon. Bisaad ang duha ka leader nga ipadayon ang panaghiusa ubos sa ASEAN aron masiguro ang kalinaw ug kaligon sa tibuok Southeast Asia taliwala sa mga hagit nga giatubang sa tibuok kalibutan.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang gikatakdang isyuhan og sapina sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ng CIDG sa Senator Ronald Bato de la Rosa karong adlaw, may kanabutan si giingong mga extrajudicial killings sa Davao Region. Sa gihimong press briefing kagahapon, giklarify ni DILG Secretary John Vic Remulla nga sapina lamang ang isilbi og dili warrant of arrest. Tumong ni ining patubagon ang senador sa investigasyon sa mga krimen nga nahitabo samtang siya pa ang hepe sa Davao City Police Office og Regional Director sa Davao Region. Gipasabot ni Remulla nga kini nga mga lakang walay kalabutan sa giingong mga warrant o mga arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Kuniin usa ka internal nga imbestigasyon sa gobyerno sa Pilipinas. Sa pagkakaroon, ginabantayan na usab sa mga tugpahan o gapantalan sa tibuok nasod aron mamonitor ang lihok sa senador samtang panayon ang maong

0: Showbiz Balita.
1: Ano day, 36 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong Showbiz News, hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kabahalog wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og malartis nga skin. Clear Skin Herbal Soap.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Formal na nga gikoronahan ang mga bagong reyna nga murepresentar sa nasod sa nagkinaiyang international pageants human ang ipahigayon nga Coronation Ball kagabi sa Paranaque City. Kila isip Miss Supranational Philippines si Alison Hetland. Samtang nakuha ni Bella Ismael ang titulong Miss Cosmo Philippines. Garbo usab gabit biton ni Jen Rose Javier ang titulong Miss Echo International Philippines. Samtang si April Smith ang napiling Miss Charm Philippines. Lakip sa mga gihatagan o garbo maong silang Nicole Borromeo, isip MERS Miss Worldwide Philippines o Marian Arellano isip Miss Tourism Worldwide Philippines. Kiniaunong higayon nga nagpahigayon o bulawang Coronation Ball ang organisasyon ubos sa The Miss Philippines brand. Inay nga nag-inaanda na ang ginadali-dali nga awarding human sa main pageant night. Kahinumduman nga una nakuha ni Bea Milan Windorsky ang titulong Miss Universe Philippines 2026 sa atong Mayo 2 dito sa Pasay City.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Alas sa tubalitang extraordinaryo mga katropa, hatod ka nato sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas sa guban pang kondisyon? Mag Santone Herbal Oil na.
2: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Oy mga katropa, gikompleto na sa Guangzhou Shipyard International ang paghimo og gipaghimo sa Glovis Leader ang kiilang ginadak ang Pure Car and Truck Carrier sa katibukan o tibuok kalibutan. Kini ang barko nga adunay gitas-on nga 230 meters o gilapdon nga 40 meters. Dindo na matod pa kini na 14 kadex nga makakarga o muabot sa 10,000 o 10,800 ka mga sakyanan. Lakip na ang electric vehicles o heavy trucks. Ipanag-iyahan ang nasampit nga barko sa Hyundai sa South Korea. Ang barko nga nagagamit sa dual fuel system gamit ang LNG aron maminusan ang polusyon sa hangin. Kini nga proyekto nagpamatuod nga paspas sa paglambo sa teknolohiya nga magpamarko dito sa nasod sa China.
2: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw Lunes, petsa 11 na sa bulan sa Mayo 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini ay inyong kaalagad sa kahanginan. Katropang Philip Oligario, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
8: Ang

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Bisonix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Bisonix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Bisonix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Bisonix, slay ang kaepektibo. Bisonix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:50 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Gawa lagi sa litrato ng kalbo! Tingala sila, litrato ng kalbo na naman kay buhok! Dili na wig ha, oh, ako primer ako, dili na wig. Nagtubo.
1: Naibuhok.
0: Naibuhok.
1: Mas gipili lang magpakalbo.
0: Yan. Di, dati bangkod kay gipangalan magundag papakalbo, di na kalbo yun.
1: At least, kabalo na mo ha, nga dili na wig ha.
0: Dili na wig. Kasi pag birabirahan para ninyo, murala na siyang wig tanawon. Okay. Well, anyway, may buntag na kanyang tanawon. Welcome sa itong pamparaguban. Welcome sa itong programang Bullseye. Mao ni karon ang programa nga mas gipasiksik mga katropa.
1: Liglig, umaapaw.
0: Kay kutob dalang kita alas 9. Kay magsugod ang sentro alas 9 na kutob alas 10 in the morning mga kaigilan. Tagaan na to o kanabang kahigayunan mga katropang Crispo ng atong entertainment side. Mao nang atangin ninyo ang bagong programa o niya.
1: Hoy, atangan na to na.
0: 95.9 General Santos City sa inyo mga radyo!
1: Kung saan man ito yung title atong kuhan? Kung ikaw ako?
0: Kung ikaw amo?
1: Ayaw lang po ng amo. Kay lain mo na siya. So, reklamo na po ng tigpaminaw na ito ba? Reklamo na po sila. Ayaw ko isulting amo, katropang Ruel! Nabi ato, di ba?
0: Ay buntag na kanina yung tanong, ipakilike, pakishare, pakifollow mga katropa ang atong Facebook page. Ay banghatag na buntag, Chick Noy, o kinsa may nakakaw na si Chick Noy, di ba? Perting lami, ah!
1: Lami kayo'y!
0: Banghatag na buntag ka ron, pinatong yatag, doa ka mo o katong yatag ron!
1: Hala!
0: Sige, para sa mga magtaayon ni mga katropa, para habol mo sa inyohang Mother's Day.
1: Lagi. Muna ilami kayo, kanang duha mo kabuok ko niya, mag-partner gid mo sa inyohang Chiknoy. Pag-usod kao niya.
0: Kagahapon, hilak akong partner.
1: Nga naman.
0: Kay nakadawat magbuwak.
1: Ipahilak na mo din mo.
0: Alam na, para malipay po sila mga katropa. Diba?
1: Ako hilak po, hilak. De,
0: pagpasalamat mo na nga, naa sila na isip inahan sa itong mga anak.
1: Gani ako, hilak po ako, hilak.
0: Hilak?
1: Oo, hilak. Taga-aglistahan sa utang.
0: Alas 6.54 ang atong oras mga katropa. Ako Sublion, welcome sa itong pagpanagumahan kini programang Bursay. Utob na kita alas 9 this morning mga katropa. May buntag na kanyang tanahan. O siyempre sa itong mga kagilag, mga kaigsulan, kanagapamina ko noon, may buntag. Good morning!
1: Good morning mga katropa, labi na sa Maki Maria, may tugyang baog basi, magandang umaga sa inyong lahat.
0: Sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, ng Glan, may buntag, diyan ka ninyong tanan.
1: O siyempre sa 26, kabarangay ng siyudad sa General Santos.
0: May buntag po sa ito, mga kaigsulan, diyan sa may Pulumulok, og Tupi, sa South Cotabato. Good morning!
1: Oy, pangapi na!
0: Alaw 6.55 naman gintaman itong oras mga katropa. Sa ito mga kaigilag, mga kaigsunan, niya karoon, kumusta ka mo? Kumusta ang inyong adlaw? Kumusta ang itong kinabuhi karoon? Nga kabalo mong gintang pait mga katropa?
1: Suko lang, laban lang!
0: Oh, ayaw, give surrender!
1: Basta kay healthy lang sa matang adlaw!
0: Oo, oh, kaya mo surrender ka, pangit ka!
1: Unsa di mapangit nga, mumuskitero sa tabla, kumusurinder?
0: Kung madamag mga ganita, bakod lang yun mag-usap.
1: Ano lang?
0: Tuloy-tuloy lang tayo sa buhay natin, huwag tayong magsurinder.
1: Correct na, my check.
0: Makabot na to ang ato mga pangandoy.
1: Oy!

0: lang sumuko.
1: Oo, oh, tindog di hayo
0: gaya. Laban, laban na.
1: Magsige ka kilaka di hayo, gilak-gilak di ha.
0: Kay kikiranglan mo na itong mulaban sa kinabuhi mga katropa kay 11 pa karoon, grabe crisis.
1: Oh, lagi.
0: Importante, unahon na ito pamilya, kalimta na yung mga kabit di ha, kay gasto ra kayo na.
1: Oh, kalimta sa na mga gipang tirada di ha, kay makaguba, nagpamilya na ba?
0: Sa mga kudidang di ha,
1: oh.
0: Pag-grit-grit pa mo hatag-hatag, magbulak sa iyong asawa itong miyagi.
1: Hmm.
0: Kagahapong adlawa, pero naghatag po na mo sa iyong kudidang, nakabuang.
1: Di ba nubli man ang gasto, ana? So, ayaw ka, buhata na. Kay, imbis pang gasto ng skudidang, para sa anak na lang.
0: Ay, good morning, Ellen Nuyad. Mayang buntag.
1: Oy, good morning.
0: Mayang buntag, diya ka rin yung talan. Kumusta?

0: Kabuhang. O kansokotay ko to, hisgutan na to.
1: Napapanahon.
0: Ay, kaya na yung mga reklamo na yung mga pangutana, uyun pabagyabong ka mo. Ang joint venture sa Sokotay ko to, bisan wala pa kinihimpit na napasabot sa publiko.
1: Ito, nung anong ginalusog nila?
0: Delikado daw rin, kaya nga naman yes or no na naman inyong butuhan na ni mga katrupa.
1: Uy, sa katinood, natay mga balita nga nagmaniobra na sa Rangani Province.
0: Agay!
1: Wala tayong kabalo ha, sa katinood niya.
0: Nanano dahil bayur nga nasuko daw.
1: Suko siya?
0: Eh, magsoko kay tinuod ba nga nag-endorso yun muna agad so.
1: Nawala nitong sa mga post sa FBDI?
0: Ah, kita ba na, hindi mo na mawala ang sao man. Ay, naku, kabuang nga niya. Alas 6:58 ang atong oras mga katropa. Siyempre sa itong mga kagilag, mga kaisunan, natalingin yung mga balita po. Okay, ubay-ubay po ng mga balita. Ngayon ito, dato ka niya kaninyo mga katropa. Bona relax na kamo dala sa 58 na magintawa na itong oras. Kini ka bangin na itong kariyo, Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, Santo Herbal Oil. Pauban po nato diya ang Santo Vitamin C. Arela ka ron na ito ng atuan. Siyempre nga ito ang word for the day.
1: Ang atong word for the day, karong adlang Lunes mga katropa. Mabasa niya sa Proverbs 17:9 nag-ingon, he that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a matter separateth very friends. Mga katropa, sabi ni saya, ang nagatabon sa kalapasan nagapangita og gugma, apan ang nagasubli-subli sa usa ka butang nagabulag sa managhigala gayon. So mga katropa, atong iskutan tulo ka butang ang gahom sa pagpasaylo og pagpailob mga katropa. Ha? Ang pulong nga nagatabon sa kalapasan wala magpasabot nga gikonsinti ang dautan kundi li kanabang gitagaag pagpili ang dili maghupot o pagdumot. Kun atong pasayloon ang sala sa uban o dili kita o din nato ni kinapanakon, gipakita nato ang tinuod nga gugma. Ang pagpasaylo mao itambal nga nagaayo sa samad sa relasyon mao mong gina. Kung naay panagbangi, panagbingkil, dapat dunay pagpasaylo. Dili pwede nga pasagdan na nimo nga murag dake paglumot kay una ikaw ang maguba kaysa sa niya, di ba? Magkita mo sa dalan unya na asay kalagot nimo murag dili makaagis dalan nga street unta uliko okay. Juga. Ikaduha, ang kakuyaw sa pagpaugat o kunjuwe. Ang pagpasaylo mawad-an og bili ug bili kun ang usa ka tawo nagabalik-balik sa mga butang. Konsigihan nato og gaukay og balik-balik og hisgot ang karaan na ng mga kasaypanan sa usa ka tawo labi na sa panahon sa pag-away ato nang ginihiluan ang atong relasyon. So mga katropa, ang pagpasaylo kinahanglan ubanan sa paglubong sa maong isyu aron dili na makasakit pag-usab. Kung dili gani maayo, ilabay na. Ay kung nakalabay na, ilabay na gani, nakalabay naman. Ayaw balikag sudan ang kagahapon. Yan. Panos mapanos na.
0: Correct.
1: Ay katulo, ang pagpanalipod sa panaghigalaay. Na dapat proteksyon na siya katropa. Subala sa bersikulo, bisan ang pinakasuod ng naghigala, mahimong magkabuwag tungod lang sa sigi o balik-balik sa mga isyo, labi na sa mga nahimong sayop o ang ligon nga relasyon, wala nagdepende sa pagkaperfectos tao. Kundili, sa katako sa matag-usa nga manalipod sa dignidad sa iyang higala, pinagi sa dili, pagpakailap sa iyang kapakyasan ngadto sa uban.
0: Maulagi na, pinakalisod daw katropang Chris, your best friend is your best enemy daw.
1: Maulagi
0: na yun. Pag mag-away kuno daw mo. Pero dili yun na maayo ha. Kaya siyempre, kung ka mag-best friend mo, suod na kayo mga higala, siyempre na naman kung itong pag-istoryahan ayaw ka ng mga sekreto.
1: Gani.
0: Nga dili angay nga isabwag ka to sa publiko.
1: Oh.
0: Ang problema di ha, kaya kung mag-away, hala, tuwan na, nagdinautanay na noon.
1: Nga, pagkahuman, sila lang nila, agbergi po sila, sorry kay Brian.
0: Diba, dili man mo mga politiko, mga amigo man mo. Sa tara na mga politiko di ha, mag ginaway, kaya mga naman na ilahang forte.
1: Oh. Part na sila hang sistema.
0: Part na silang sistema.
1: Oh.
0: Pero dili wala ko nagsulti ng tanan ha, naging mga politiko nga kanab- bang aduna integridad masulti nato mga katropa nga nagpabilin gigapon sa ilahang pagkamatinud-anon, nagpabilin mga katropa kung unsa gigapon sila bisan pag naana sila sa posisyon
1: tinuod
0: ya yeah? Dili para yung sa uban diha mga itabang sa imuha pagabot na kalingkod na kalintan na ka.
1: Unsa ka ito kinsa pangalan nimo?
0: Dili dapat ikunana. Okay,

0: Pero mao gyud na mahitabo katro pang Chris kung imong pagtabang ba pugod, imo apong pangayuan kanunay og kwarta.
1: Agoy. Anaay kada mga kapalit.
0: Ah, syempre naman bayad na mag-uka.
1: Oo.
0: Ano ba? For example, duol kag politiko karon or kinsa pa giduolan mo niya? Oh, ni Hilo ka. Sir, sige, ganitong gawin natin, magiging barker mo ako. Pero ganito ang payment ko. Bayad ka.
1: Gani akong rate mo na, Chris.
0: Mao na akong rate. Mao na to gidesulti mga katropa nga kung mudaog na. Kaya siyempre, huna-huna niya, gibayra naman ta ka. Human ang eleksyon. Kaya di man maayo ang imuang pagpamaba tumiaging eleksyon, kaya puros mong pagpaguba, di hana ka.
1: Di na tayo mag-uban.
0: Di na tayo, alangan. Di ba, bisag kinsa, bisag na ka sa private company. Eh, kanina nagkakita mo gini, been there, done that. Kanina mag-unsik, kanina mag-untahuanan ni Bag Ora mag-unni, na nakubong mag-unni sa... sa iyang istasyon miagi. Ubong ba? Orawag, ana ang iyang kahintang ron. Ano maguna? Ang usaka kumpanya o usaka politiko, pag makuha nilang gusto niya, siyempre, na naman nagkapalit, bayad man ka sa imong ginabuhat.
1: Bayad ka?
0: Bayad man ka sa imong ginabuhat. So, siyempre, tagaang kagalawans, karang para maunay mong bugabuhaton. At the end of the day, pag ang isa ka politiko makaplastar, o isa ka kumpanya, labing pa kong kumpanya, pag makaplastar kanina, they will go into corporate moves.
1: Na, ang saan corporate moves? Kili kayo kasabot na ba?
0: Professional ang dating ni Ana pag madigay
1: mga trupa. Basta kasabot na ko-professional diba? Kayo. Dili na apilon to mga
0: basura
1: kada nagayaw-yaw.
0: Kaya nakuha naman na ng gusto.
1: Alam!
0: Ina naman ito. Kani real talk ni. Sa tinuod lang, mao gyud mahitabo. Diba? Pero kung ang imong pagdala sa mga issues, balanse ka kanunay, duha ka dapig, duha ka habig, makahuna-huna pang kumpanya sa imuhang, o nindot to siya, kwaon kay, ano ragin siya, balanse ang iyahang pag-tackle sa issue.
1: Ana
0: so,
1: siya.
0: Dili taniini mahulog sa laang. Kung biya man ni sa tua, dili taniini kaunun.
1: Na, lagi, no? Dili ni maguba sa tua.
0: Kaysa katong usak ka tao, nga magsigig duol niya sa imuha, magsigig panghuto tong kwarta, buak yun kapag kahuman.
2: Atay.
1: Bakit kaya?
0: Katina na ginako na, ah. Tara mga kaubanan, mga katropasos. Ako rin nalungkot, mga kaigilaan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ano lang?
0: Ginagalit ako, ingal lang ang usang kumpanya. Gibungat po na ng mga iyan ang klase nga dati, dirty words, tara-tara. Pero nag-iusa, ano nga nagpabiling yun karon? Nga naagi hapon nagpabiling kutob. Pila na siya katuig? Murag ano na eh. O, 10 years naman siguro siya sa company. 10 years na. Amigo na ko to. Amigo na ko to.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mayo man, mudahag isyo.
3: Bullseye!
0: O, gabautang nahimo po na akong mentor to na itong napamiskyam ba.
1: Gila siya. So, nakatuon gila ka katropang Ruel.
0: Oo,
1: nagkaroon kag mentor nga mga sakto.
0: Sakto nga mentor. Basta magkaroon kag sakto nga mentor. Sakto po gila. May mga ano.
1: Nang po yung mentor din nga sakto sa Jensan?
0: Sakto.
1: Saktog bayan.
0: Saktog bayan. Siyempre man, kikilangdan man ang allowance. So magka naman ito'y ginabuhi.
1: Wala man kong lima na. Kanang bayad is basic man na. Pero ayaw gahi mo amurag kinabuhi ni mo kay pait kay na parts.
0: Na, di ba?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Karangan mga pagtulunan at ang kaninyo Santong Plus Gold. Ang matinudanon nga na kaninyo mga katropa kay nga naman. Nga naman kasulti mag matinudanon Santong Plus Gold. Walay sagol synthetic ni mga katropa.
1: Na, pure ng herbal part.
0: Herbal na tanan ang gipamutang niya. Prutas, gulay, maurang din na mga kagilaan. Pati ka na yung kapsula mga katropa. Made in vegetables na. Mga na itong mahapahambog na sa itong produkto mga katropa. Maura ka mo niya, ilisan niyo mong naandan niya. Masinanay synthetic.
1: Likado ba ya?
0: Kasi ubang gani, gaw-gaw ragibutan.
1: Agay.
0: Darita sa Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, mapalit sa paborito na itong mga butika.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:06 na katong oras, sari na karoon na katong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Libiste, gimistigahan sa kumalik tungod sa viral vote buying video.
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: Isugdan ako na sa Comelec fact-finding investigation batok ni Representative Leandro Libiste. Kumanya nag-viral ang video diin makita nga naghatag kinigkwarta og mato ni Chairman George Garcia. So taon nila kung kandidato na ba si Libiste sa maong higayon. Depensa sa magbabalaod. Pamasko kadto gikan sa iyang kaugalingong bulsa o dili kampanya.
1: Nah.
0: Ipangimakakusab, Executive Secretary Ralph Recto ang pasangil. Kasi Libiste, o pasangil ni Libiste, nga siya ang nagpapakailab sa video aron dauton ang iyang dungog. Kumpiyan sa mong Libiste, kortahan man ito, hanan.
1: Hindi, anak na siya kuhan. Mga ilado man.
0: Hindi, na siya ikaw galingong negosyo nga ayag yung gisingtan. Bilyo ng kwarta ni do.
1: Di ano ba kung an akong balansin ako nga una-una. Nga kung nagbuhat sa dautan, nganong wala man siya mahadlok magpakamera. Nganong nakuhaan magkamera nga mura kakatawa pa gani. Di ba? Lahi magyud ang aksyon sa so, sa katawang na gibuhat nga di maayo. Mabalaka ka nga nakuhaan kag video. Ayaw ko yung video niya noon sa kabalo kang nang hatag taga pangkuandre pangayuda. Di ba? Kamu na mo tanaw?
0: Andre, pari ato.
1: Basig na. Kuwana. Uy!
0: Nagpagawas ang PGMN.
1: Kung saan ang PGMN?
0: Katong Peanut Gallery, isa ka oras yung katropang. Wala pala ko lang magtanaw.
1: Uy!
0: Tanaw.
1: Di ba nakapuha naman siya, no? Nakapiansa siya?
0: Gisend na to dito sa itong GC para apin mong tanaw. Isa ka oras, magulog ko rin tayo 6 minutos.
1: Ah, grabe ko rin. Unsay allegation niya?
0: Wala allegation. Gi-explain yun o giyon sa ang kwarta. Kaya na yung mga budget dito mga katropa nga nikalit o globo pero ang gasto bubo ra kayo. So naagi mga bilyon nga sobra mga kaigilaan. House of Representatives pa lang na.
1: Hello!
0: Mura, excited ko kayo. Talawang tulang ko niya ako ito humalo.
1: Lumalabas na naman ha. Nagagawas na po ang mga tinaguang sikreto.
0: Ala 7:09 katong oras saray para to mga balita.
1: Oh, sumala pa walay basihan ang pagbabag sa impeachment trial ni BP Sara sumala ni Congressman Nuestro. Ibayag ni House Justice Committee on Chair Committee Chair Yerbil Nuestro nga walay lig-on nga rason ang opisyon sa Senado aron nga pungan ang pag-convene isip impeachment court batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kinitubag sa bahad ni Senator Robin Padilla nga babagan sa minority bloc ang proseso. Mato ni Nuestro kinahanglan ang legal nga basihan ug dili ang politikal nga rason. Takda ng hisgutan sa kamara ug mga adlaw karong adlaw. Mayon si ang mga reklamo sama sa misuse of confidential funds ug bribery.
0: Ang problema din, no? Mabaliktad ang mundo ba? Di sila kakuha ko lang din 6 votes.
1: Wala kayong sagol na GGB.
0: Kay mat na tagam sa saad tong miagi ba sa impeachment?
1: Ah, gani ba?
0: Wala na release tong mga pondoy.
1: Oh.
0: Katong for release fund.
1: Ah, nagtuo siguro sila kalimot ang mga congressman na to.
0: Wala to na release oy.
1: Na.
0: Kumbaga na ilad sila ba ni pirma sila pero wa man day na release karon tuo ka kamong bubuto pa na sila sa mga saad.
1: Kabalo sila na withdraw.
0: Kabalo sila karon nga the boat is sinking. Di ba?
1: Unsa ba basic instinct kung magkita demo nga mo hinahinag ka lumos ang bangka?
0: Una-una, bago na magtanong ako, kalunuron man, muguri tayo kong dive jacket daan para di ko maunlod.
1: Okay, kamuraga, kaunon ko sa bangka na ko ba?
0: Oo, di ba?
1: Oo, maapil ko sa lunod, ano nun?
0: Dili ka makumpiyansa, kaya basi ka kabalo ka mo lang, uy, basta wa kay life jacket, pwede ka mabuga, kaya naman namin, bubira si Montiel. Paubos.
1: Na ay mga crab mentality niya.
0: Ah, wala siya may tabo. Wala nga, kani mga congressman ron, nag-una-una naging nagsakto.
1: No, pagbantay mo, congressman, basa mga naog kagang utok. Ay, likay yun.
0: Na.
1: Disgrasya yun mo niya.
0: Na. Oh, Cebu pala daan kagapo, mura di, supporta mga taga-Bisayas, gina. Eh.
1: Na.
0: Ambot kita lang. Mo. Wa, may klaro sa Mindanao, kaya naman ko siguro dari mga katrupa, pero sa bagay, dari sa tuwang area, mura magbatanaw na to mga katrupa, nga mura pag nagduha-duha na po yun sila mga kagiraan.
1: Hindi. Mabalaka yun ka. Kay dool na ang 2028, o niya, siyempre ang tao, husgahan man yung gagawin katrupang Ruel.
0: Oo na, whether you like it or not, musga gid ang tao sa inyo ha mga kagilaan. Labil pa, kabalo man nung ano sa mong area nga Pro Duterte, paghilom na lang gid mo.
1: O niya, karun pag yun nga, grabe ang isyo sa korupsyon. O niya, ang administration, wala kahimo o at kanang concrete katubag nga magtudlo kung kinsa yun ang nangawat.
0: For example, there is Yensan, pila ba gyud ka porsyento ang Duterte dere? Na. Ano dapat iyuhang sayron?
1: Na.
0: Kita gani yung mga 80% sa mga butante ng Duterte, mga agad patay tani. Dahil yung mga bigado yung mga bubuto tani gizma.
1: Basta, ako masulit lang kung daan, ayaw mong buhat sa lakang na kamo'y magmahay pag-abot sa panahon.
0: Kana lang. Nakita naman yung example, what happened to the assurance. Lesson learned na lesson learned.
3: Bullseye!
0: Samtang sa lain pa na ito, mga balita.
3: Bullseye!
0: Lakson, bumabag ko sa mga lakang na maglangan sa impeachment court. Pwede pa mahaya ang Senate President pro tempore pan pero Lakson, ngayon ang babaga na bisan unsang motion nga mo pahunong umulangan sa pag-convene sa Senado isip impeachment court batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato na Lakson, obligasyon kini sa Senado ubos sa konstitusyon na mahimog mahimong manghilabot na ang Korte Suprema kung dili kini tumanon. Ipatinaw niya nga ang iyang baruganan. Wala magpasabot nga sadaan ang Vice Presidente kung dili pagpanalipod lang sa husto nga proseso base sa ebidensya.
1: Kung asa ang makapabor nga rason para sa imo, imo mong ginang isulti, Senator Lakson, ha?
0: Wala magkita yung problema di, ha?
1: Oo.
0: Whether you like it or not, you have to vote. Kaya mo may mga judge.
1: Lagi.
0: Base yung dapat sa ebidensya. Dili base sa politika, ha?
1: Dili numbers game?
0: Ang mga tao nakatutok sa inyuhang mga ipang-ingon diha sa Senado.
1: Lagi.
0: One mistake you've made, it's a sorry for you.
1: Na!
0: Maurigin na ito masulti mga katrupa. Ah, nagtuo man siguro mo ngawa na ngasuko ang katawhan. Nangasuko na oy.
3: Bullseye.
1: Labinag nakasinati og grabe kalisod. Ang balos ana bantay ra mo sa eleksyon.
0: Na, di ba? Ora gining pait na to sa mga Pilipino gid lagi. Wala gid sige lang. Mga katropa, why hukong bekro kung sa may tabo, 2028, hapit na mag-yuda. Sana akong masulti, vote
1: wisely.
0: Wisely. O pinagi sa inyong konsensya. Kay grabe kapait na itong nahimutangan karon tungod sa korupsyon.
1: Nga walay matudlo ito. Kay ang tanan nagsigili kay Likay. Nga ang ginatudlo nga mastermind nagsigi pagtudlo sa katong iyang gisugo.
0: Grabe lagi kayo. Makita lagi din mo katropang kristalawa ng video. Makasulti yun ka, makahilak ka ba nga luyas sa tao eh. Katugong for maintenance and the security sa house.
1: Naay paper trail si Kuan?
0: Naay mga ebidensya. Dili siya, babae ang nagstorya.
1: Ah, okay.
0: Makasulti yun ka ba nga?
1: Na-document.
0: Ing-ani ka dako ang budget. The basis, ang tanang iyang ipangsulti na kabase sa COA. Oh. O sa GAA. Ang GAA perting da COA, pero pagkabot sa COA ang expenses perting ang gamaya, nagsubrang nag-iog ka na bang, na sobrang billion, million, mauta yung gina-question nila kung asa to na adto, kung asa to padulong ng mga kwarta.
1: La.
0: Padulong ba kuno daw sa Martin Luther Fund?
3: Agoy! Bullseye!
0: Muna, grabe ang makasulting ko pa, grabe no? Anak, kadag ko ang ilang ginakuha, o waman talagang sulting nga nakuha gito nila, pero anak, kadag ko ang kamano sila mga katropa nga expenses ing ani lang bubo lang for example naalang sa mga 200 million na expenses kamano ka unsay lang gibuhat pagka next year ila pag yung gipadakan pag yun ang budget ug maayo kamo mga kabalo nga sila nga diha ra gid taman ang pwedeng gastuson. Realidad ba nga paggasto gid based sa last year for example pesa ikaw ko di ba sa management every year nagka-prepare mga katropa o kanabang expenses, budgeting, ang tawag niya na mga kagilaan. Mubase po ka kung pila mo naggasto nga budget sa miagi. Sa private company mga katropa, ang ginabuhat ni Ana, mo-protect kag budget ka dapat mas mubo pa. Pero same gihapon o mas labwa ni mo activity. Murag Ana ba? Sa gobyerno manggod, pwede mo siyang patasaan. Basta, naay kalabang kaakibat ng mga proyekto. Ana dapat ang sa gobyerno?
1: Nay output.
0: Oh, nay output. Ato, wala. Pagkabutan ako ni Muskowa, maura rin ang gasto niya. Pero tipang taasa sa sobrang. Grabe lagi.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diyan ka to, base to sa GAA, base to sa COA, mga kaigilaan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Patay mabuhat! Ang atong oras, 7:16 na. Salamat pa na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
1: Marcos Ugtay, Prime Minister, nag-iusa batok sa transnational crimes.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Nakasabot silang President Ferdinand Marcos Jr. o Prime Thai Prime Minister Anutin Charnibak Charbi Ragul. Nga palig-uno ng kooperasyon batok sa transnational crimes human kung human sa ilang bilateral meeting niya itong Sabado, Mayo 9 atol sa 48th Asian Summit sa Pilipinas. Gisgutan sa duwang kalider ang pagpauswag sa ekonomiya, patigayon o relasyon sa matag nasod. Gingusgan usab ni Marcos nga o kung anutin ang ilang pagsalig sa alang sa kalinaw o kalingon sa Tibuok Rion sa Southeast Asia.
3: Bullseye!
1: Sige, mauwang ka.
0: Okay. Transnational crimes, di ilaka ni istorya lang niya, wala magyapon ni sa buhat.
1: Eh, para may masabi yun. Huwag na nating bigyan ng malaking meaning.
0: Pros baka ka magyapon.
1: Nahihirapan na nga ka magsalita. Mag-comment pa kayo dyan.
0: Baka ka magyapon ito makuha niya.
2: Okay.
1: Ano lang.
0: Sabi mga baka ko ng kalibutan ng ano, di pa mamukuha ko ni Lord. Ay, di na si Lord na makuha sila sa tanas. Eh. sorry. Kalibutan sa kang Randy Santisas. Good morning.
1: Good morning.
0: Salamat kayo sa iyong pagpaminaw, dear sir. Stand by lang ka, sir. Relax sa kanya. Ari pagdugang pa na itong mga balita.
3: Bullseye.
0: Sa Gipsaka Act, solusyon sa krisis sa pagkaon, sigun ni Pangilinan.
3: Bullseye.
0: Morning ipahayag ni Senator Francis Kiko Pangilinan nga ang Sagip Saka Act ang yawi araw nga bupaubos ang presyo sa mga paliliton o matabangan ng mga maghuma. Atol sa anibersaryo sa baong balaod detong Mayo 9 sa Quezon City, ipasiug din ni Pangilinan ang direktang pagpalit sa gobyerno gikan sa mga maghuma nga walay public bidding, makapadaggan sa supply sa mga maghuma o sa kita sa mga lokal nga producer. Gidayag usab niya ang Quezon City sa pagpalit og 500 million pesos nga kantidad sa bugas direkta gikan sa mga kooperatiba.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dagi ka matura na kaysa muagi na diha mga middleman. Wala, oy.
1: Dapat wala o na middleman.
0: Patong na na, oy.
3: Bullseye!
1: Isa pa, mo na yung pasakas, presyo lagi. Niya mas dako mag sila kita kaysa kanang mag-uuma.
0: O, gobyerno na. Niya, kanang mga mag-uuma, tama na yung mag-kooperatiba mo diha. Ano mag-hutong ninyo ba para usa ka bundakan? Di na mo mag-lisod. Kung naik kooperatiba, pila mo kamugawa mga miyembro, tagaan man mag-budget sa gobyerno. For example, pag koopanggog ka, huwag na-budget ang Department of Agriculture.
1: Mas paspas ang lihok.
0: Mas paspas ang lihok. For example, mag-budget sa Department of Agriculture karon ng traktor.
1: Oo. Oh.
0: So, pwede niyo ito magamit ng mga miyembro sa kooperatiba.
1: Correct.
0: Diba?
1: Mahiusa lang ba? Dili mo ma-individualize. Kaya lisod man ihatag ang kwarta kong ini-individualize.
0: Mo-budget ka ron ang DA o ka ng mga dryer. Kaya magsigig ulan-ulan, yung dapit, lisod ka ibulat ng palay, pwede rin ang mabasa. So, na yung mga dryer dyan ka ng mga dagko kayo dito ninyo pamutangin nyo ang produkto. So, dali siyang madry ang palay. Pwede na yun mabugas. Diba? Kaya kinanglan mo ko na ipadry katropang Chris sa palay. Di ba na pwede nga pag-harvest, diretso na napundo niya. Wala eh, mga guba na niya, hindi mo na i-dry.
1: Siyempre ka na apil po ng mga atong mananagat. Na dapat sila'y hutong, na sila'y grupo ba, na sila'y kooperatiba.
0: Kaya ang gobyerno, labin pa ang Department of Agriculture, di gina matabang yung individual dapat na mag-kooperatiba gin mo diya, o association ba diya ron.
1: Di mo sulod ang pundo.
0: Di mo sulod ang pundo. Kaya ang pundo mga sa gobyerno para sa tanan, pero pag-abot manggod sa kupitan ay para sa individual. Ana na ginagawa na tayo mabuhat.
1: Oh, mga kapitan. Ay, kapitan, mga kapitan. Hapit na yun ang eleksyon ba?
0: Luoy lang kaya ni mga agency sa gobyerno ba nga matinod-anon sa paglihok.
1: Pero magamit na sila.
0: Gamit sila. Labin pa ka ng mga regional offices, mga katropa, nga magtrabaho ang tarong.
1: Kalot.
0: Gusto magtrabaho ang tarong. Pag-abot sila, haperting gamaya sa budget. Kalot, kung sahaon mo naman yun, yung inyo man nag-tapyasag maayon yung budget, sahaon naman yung pagtabang sa mga katawan.
1: Ganun.
0: Kaya, for example, nag-request si buhang regional department karon og 1 billion budget. Nya, tagaan na kag 400 million.
1: Na.
0: Sahaon mo natin yung mga programa nga gusto mo hitabo. Wala eh, ang regional director niya na, magnganga na lang na, magpaabot na lang ng sweldo, di na muli ho.
3: Bullseye!
1: Sige lang, nagkasweldo bitaw ko.
0: Di ba? Kasi nandabit ako, bahala mo rin ako. May mga klaro.
1: Pero na po yung mga regional director, yung mga kurakot.
0: Kurakot yun.
1: Oo.
0: Ang magsugod yun ang kakurakot, magsugod mo ko na si Ginagmay.
1: Na.
0: Actually, tarang departamento, yan na. Department of Agriculture, na yung ma-offer niya. For example, mauning sibling sa palay. Sir, piso-piso lang kada kada kilo. Wa ka na ngayo, yatang si Moha. So, okay na to. Wa ka man kasala kay, siyempre, murag pasalamat.
1: Oh, gratitude. Gratitude
0: ba?
1: Oo.
0: Karong kay, wa na ka na kontento.
1: Token of gratitude. Oh.
0: Katong, ikaduha na, wa na ka na kontento. Gamay ka ng piso-piso, dugagin yun ng 4 para 5.
1: Walay mahimo ang negosyante.
0: Oh, walay mahimo. Oh, dito na magsugod. Nah. Kaya di na na makontento sa 5, di na na makontento sa 10.
1: Oy, may offer siya, no? 50 raw yung kada kilo.
0: So, unsay kisay kaluluoy. Ang mga tabangunon. Correct. Mga mag-uuma. Mm. Wala talagang sulti nga ginabuhat na sa Department of Agriculture Region 12. Sa tanaw na to, wala. Mm. Pero posibleng magkakahitabo na.
1: Correct. Muna aware ta mga katrupa, labi na ko nung naipirma riha. Kanang nag-involve og signature
0: na
1: ay panghatag sa inyo. Pag-amping mo diha, basi kamoy sunod diha, maapil, madamay hinoon mo.
0: Butangin mo slaang diha mga katrupa. Alas 7.22 sa tong oras, balikan na to. Kinsag yun. Ang lisod mo pa sa ilo sa pamilya, ang babae ba o lalaki?
1: Agoy!
0: Ay. Kanina bahangin na to, kanina sa Santong Plus sa Coffee Mix.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: XFM
0: Premium Dietary, ang bago!
3: Ako sir, may gina akong tulog karon sukad na Premium Dietary ko.
4: Lagsikit pirmi akong pamatay.
3: Ay, oragit kayo para sa una.
4: Bisag akong panik sir, tanawi sir.
3: Hindi para sa una, nangaluspad kayo.
4: Okay. Salamat siya kuha ni Premium Dietary sir.
0: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Sandown Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Sandown Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Sandown Plus Herbal Oil.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
8: Available sa mga butika.
2: XFM.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
10: Turbo, dietary, herbal, supplement for men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si George, sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpumandar na ko amin Sandown Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
11: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sandown Vitamin C.
2: XFM.
13: Ang Republic Act Number 11361 o ang anti-obstruction ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulo sa isang paalala.
14: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
15: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
16: Uy, Madi. Kalang uban niya. Gamay lang gani kayong away. Nagbulag dayon. Excited.
2: XFM
17: 95.9
2: XFM
18: Bullseye.
19: Oras na ito mga katropa, alas 7.29 na. Kanibahin na itong kanyo sa Sandown Plus Gold.
20: Oy, pag Sandown Plus Gold mga katropa, matag-adlaw kay para masiguro nimo ang kaugmaon sa pamilya. Gano'n ba? Ah, alangan, imong pamilya, sige kagsulti diha nga, ah, gusto na ako, may mong doktor akong anak, gusto na ako, may mong engineer. Pero usahon pag-sustain nila kung ang ilang papa nagsakit.
19: Agay!
20: Ilang papa, luya ang lawas, kay wala na ika-supply, kay iya mang giuna ang glass stones balay, pero wala giuna iyang health, di ba? Buba iyang kaugmaon.
19: Iyang papa, katunga na lang sa lawas, kapansyon, kay na-stroke na.
20: Hap, diba? Lagasto, hap.
19: Lison kayo. Lison ba yung katrabaho mga katropa? Alamin pa kung doon na kay Kabansanan. Perting lison lang yun na yung trabaho.
20: I've been there, okay. Done that.
19: Mara nga ka mo, ang pingan ginato ha. Dili pwede yung katropang Chris. Kanunay na lang tanga ingon. Ah, unahon-ahon pamilya, bahala na ko.
20: Tinood na.
19: Mali kay na nga thinking mga kaigsunan.
20: Na selfish na siya katropa mo. Nang ayaw yung sugot nga may ana ng dagan.
19: Unahag yun ang imong kaugalingon.
20: Correct.
19: Protektahi ang imuhang kalawasan.
20: Kumbaga, invest for your future ba?
19: Well, sige, tagsulti. Health is wealth.
20: Wala na ito nasabtan kung ganong nahimo na siyang wealth.
19: Mm.
20: katropa, bisag wala kay kwarta, kung masulod kag ospital, mangutang ka.
19: Aya, patay.
20: Ibig sabihin, bisag dili pa gusto ng imong bill 100,000, kung may tabo sa imong magsakit, ma-stroke ka, o ma-ospital ka, musakay imong blood pressure, simple lang kayo nga pag-ospital, pila na dollars karon katropa. Muna nga, may ko sa imo ha, ang pingi imong lawas, pagtumar karon na yung Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold! Ikaw lagi ang una! Papalit sa paborito ng mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drugstore!
8: Bullseye!
19: Alas 7:31 na ang atong oras. Sa mga gustong mutubag sa itong pangutana, dito mo mutubag sa tuang messenger. Ayaw mong tubag sa comment section. Okay, pusa mo diya. Daga kayo mangupyag ka.
20: Mangupyag na sila. Mangulat na sila. Ah, arin na, arin.
19: Pero wapak may pangutana, ha?
20: Wala pa.
19: Ato sa katuan karon ang inyong ginagawa.

0: Lilio ng kayo kinayukan sa pasaylo tali sa lalaki o babae.
1: Are! Bullseye! Adon na lima kabungkat ka rason. Pero unaon sa nato mga katropa ang kaling authority figure o kaling pride. Garbo!
2: Nah!
1: Garbo o ang authority figure.
2: Aha.
1: Practically, sa kultura nato ang amahan o ang mawagin na sila ang giisip ka pundasyon sa pamilya.
2: Mm-hmm.
1: Kung sila ang masaypan, bation nila nga dawadan sila og respeto o otoridad.
2: Mm-hmm.
1: So ang pagpasaylo usahay gitan-aw nga pagpakaubos maog magmagahi na sila aron nga mapabili ng ilang baruganan, which is wrong.
3: Bullseye.
1: Walay maayong tao sulod sa pamilya mga katropa kung di ka mo magtinabangay, kung di ka mo magsinabtanay.
2: Dili dapat wado ng garbo.
1: Gawadon yun ang garbo.
2: Di ba? Spiritually speaking, ang garbo mao nang babag sa grasya.
1: Kasi epektibo lang nito unang panahon katropang Chris ka mga babae naragid sa panimalay.
2: Lagi, lahi naman dagan sa kalibutan.
1: Na, ang mga babae karon na anay ilang kaugalingong karir.
2: Mm.
1: Wa pa ganay siguro, dawata sa kamaturan nga usahay mas maayo pa o mas utukan pa kanimo ang imong asawa.
2: Na.
1: Mao na nga kikinahanglan nimo o kinahanglan niyo sulod sa pamilya ang pagtinabangay.
2: Yun.
1: Diba?
2: I-embrace lang.
1: Two or more heads is better than one as always.
2: Correct.
1: Bisag ka ng imong anak na nag-eskwila, nananay sa kolehiyo, ang kabuloy na mag-una-una, usahay makakuha ka niyang idea sa ilaha mga kagilaan.
2: Yun.
1: Di ba? Kaya usahay makalimot tumagod ta tungod sa tong garbo, tungod sa tong pride.
2: Mm.
1: Usahay gani, in personal life na to. Tungod sa tong garbo mga katropa, bisang pagsipya na tong yaw-yaw, makalimot na maganita, nasipya
2: ta. Justify lang ta, justify lang
1: gina justify na lang nato kanunay. I-twist na lang nato story.
2: Masuko pa tag sawayun ta.
1: Oo, masuko pa kitag sawayun ta. Di ba?
2: Mamisunal ta.
1: Ay, naku.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Are na! Ikadwa, katropang Chris!
2: Oh, ang long emotional investment kung broken trust, katropang Roel.
1: Ay.
2: Practically, masakit-masakitan ang tao nga imong gisaligan o giguma kaysa sa estranghero.
1: Agoy!
2: Ang pamilya, mao ang atong safe space. Kung kini maguba ang hunahuna, sige, balik-balik sa kasakit. Kung namang rumination.
1: Ah.
2: O, rumination.
1: Rumination.
2: Nga mao'y magkapugong sa paglihok, panulong sa kasaypan. Spiritually, ang pagsalig usa ka sagradong obligasyon sa pamilya.
1: Yan.
2: Ang pagluib sa pagsalig giisip nga sala batok sa gugma or charity. Ang espirituwalong samad nagkinahanglan og panahon og balaanong pagpanghilabot aron nga maayo.
1: Masakit yun, masakitan ang tao nga imong gisaligan
2: sa leon na. Wala man.
1: O gimong gihugma kaysa sa estranghero.
2: Kumbaga, magsalig ka, nag-invest magkag-time. Nag-invest ka saya, o ka na ba ang emosyon. O niya, gipakyas day ka niya.
1: Ikatulo, paminaw! Ang kineya sa paghupot o resentment nga ginatawag ka ng unforgiveness as a shield.
2: Ala!
3: Bullseye!
1: Practically, gigamit sa uban na ang dili pagpasaylo isip taming o proteksyon nila.
2: Mm-hmm.
1: Naghuna-huna sila nga kung dili sila pasayloon o di nila pasayloon na nakasala, dili na nila di na sila masakitan pag-usab.
2: Okay.
1: Kabalo mo ang kalagot, mahimo nilang weapon aron makabantay ang pikas party silang gibuhat, which is wrong. Kung napasakitan man ka, sa tawag na, gidaog-daog man ka, gipasanginlan man ka, pasayloon sila. Kaya naman, una sa tanan, sama sa giingon sa tuang Hesukristo, wa sila kabalo kung unsa ilang gibuhat.
2: Tinuod.
1: Di ba?
2: Ngayang gibuhat, pasayloa sila, Amahan.
1: Pasayloa na. Nakapasaylo bang gani ang Hesukristo na to? Kamu pa ka, kita pa kaha mga kailaan? Di ba? Muna kita magpasaylo. Magpasaylo kita. Sa spiritually, ang dili pagpasaylo, magundang isama na sa pag-inomong gilo. Nakagilaso ni mo imong kagalingon.
2: Na.
1: Di ba? So, gitudlo man sa maha, gitudlo sa amahan na mo. Ganang prayer, Our Father, nga pasayloon kita sumala sa pagpasaylo nato sa uban. So, ang paghupot ng kalagot, nag-alina sa atong kagalingong panalangin.
2: Bitaw.
1: Move on kung sa may nahitabo sa inyo ha, mga may agi, just move on. Don't burn bridges. Ayaw pagtanong mong kalagot.
2: Na.
1: Sa usa ka tao mga katropa kay wa kay katuhod magtanom og kalagot sa iya.
2: Kay tinuod.
1: Ultimo siya nga nagbuhat og di mao sa imuha. Wa pud siya kabalo kung unsa iyang gibuhat.
3: Bullseye.
2: Wa na tinuod. Tinuod kay na.
1: So, move on na ta. magpasayloy an pagpasay sa
2: magpinasayloay.
1: Magpinasayloay kita.
2: Mm.
1: Love, love, love. Spread love in the world. I love you all.
3: Sinon? Bullseye.
1: Putin. Ala 7:37 na. Ah, katropa Chris, sari ba?
2: Bullseye. Ang kakulang sa repentance o tinuod nga pagbasol.
1: Ah, kada gagahay kayo.
2: Sa lisod ihatag ang pasaylo kon ang nakasala wala nagpakita og pagbago. Mao mong gitinuod na o wala ni angkon sa iyang sayop. Kung na nakasala, entitled o nagpakaroon ingnon, gawalay na hitabo ang biktima maglisod o move on kay wala may closure. Katropa, spiritual speaking ha, ang pagpasaylo dili nagpasabot nga gitolerate ang sala, gikinahanglan ang hustisya o pag-usab sa kinaiyapan. Ang espirituhanong hagit, bao ang pagpasaylo bisan wala na ngayo pasaylo, ang pikas, aron imong kalag, mahimong gawas don.
1: Na.
2: Tinuod na siya.
1: Mangayo man siya pasaylo sa imo o dili, okay ra gina. Basta ikaw nakapasaylo ka.
2: Kabalo ng mga amahan mo na.
1: Kakapasaylo ka kay...
2: Dili pwede.
1: Sakit ba kay... Kanang babag kay sa dugan katulbang Chris sa tinuod lang. Kani, honestly speaking, mga kagilaan, I've been there some years ago. Pero isa katuig, regular ako siyang giantos. Ako siyang gibuyan katulbang Chris. Kaya kung di man ko di mo buyan, ikaw ang kaluluoy.
2: Mudako siya. Kanon yung kaniya.
1: Tung ako siyang gibuyan katropang Chris, naggaan ako muna. Naggaan ako ang kasing-kasing. Naggaan akong dugan. Naggaan akong utok. Og nakapangita akong pamaagi unsaon ako pag move on. Og siyempre, blessed be to God. Nakita tagmaayuhon mga katropa pinaagi sa XFM.
2: Na. Aklaro. Bati
1: kung wala ko nakamove on, asa mo kung sunod ang radyo. Ako nagdili. Naging ko.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? So, bao na siya mga katropa. So, kinanglan lang makapasaylo ka o mag-move on ka. Ana lang!
2: Oh, repentance! Tinood ko dapat kapag basol.
1: Yan na. Yeah. Ikalima! Ang cycle sa generational trauma.
2: Binanin na siya.
1: Oh, doon ay mga pamilya katropa Chris nga nagdako sa palibot din ang pagpasaylo giisip nga timaan sa kahuyang. Which is wrong. Kung nakita na sa usa ka bata mga katropa ang iyang ginikanan nga dili kay bao mo pasaylo og nagupot niya pag dumot sa tibok kinabuhi niya, madala niya kini mga katropa nga kinaiya hangtod sa iyang pagkahamtong.
2: Ay, maudyay.
1: Malatudlui ang inyong mga bata, kaya ang mga bata kabalo mga ginaunsay na itabo sa inyo hindi asulod sa panimalay. Inaa sila, okay lang nak, napasaylo na nakaw sila. Para di magsilusil sa ilang alipatakan nga ikaw nagadumot. Diba?
2: O lagi.
1: Kaya kasi, naman, spiritually, mauna'y chain breaker katropang Chris. Kaya mo baka madumtanon, kukulang ka pagkampo mga katropa, o di nimo mapasabot sa ibang anak, o di nimo ipakita na nakapasaylo ka. So, ang dili pagpasaylo o sakang espirituhanong gapos nga mahimong mapasa sa sunod na henerasyon.
2: Tinood
1: so,
2: na.
1: Ngayon, usugot ka nga, may unana pa yung anak.
2: Ang kung pasagdan mo siya, pwede nga nag-raise ka sa ka-monster.
1: Correct.
2: Monster
1: mas
2: in the sense,
1: pa siya unya.
2: Mas worse pa sa imo ha.
1: Mas worse pa siya sa imo ha unya. Mas gwapo ba ko nang, nga nang ipakita ni mo ang maayo. Kaya nga naman, pagdako niya, mas mahimo pa siyang mas maayo kaysa sa imo ha.
2: Na!
1: Kung ipakita ni mo ang mong pagkadautan, ah, makita ni mo na imong anak sulod nga mas dautan pa na kaysa sa ibuha.
2: Na.
1: Kay mo labaw makita sila, di ba na sila papilde?
2: Di na papilde.
1: Ano ito mga anak?
2: Dublihon ka, dublihon ka.
1: Muana na sila nga maning kabot ko, nga malabon na ko ako mahan niya, iyan gusto pa rin kamutang karoon na imong pagkadautan. Di ba?
2: Tinood.
1: Ah.
2: Masugod ka sa dili, dublihon niya ang imong abilidad.
1: Correct.
2: So, kung kawatan ka, mas kawatan na siya.
1: Ana.
2: Kung kusog kang mangdaot, kusog kang magchismis, mas kusog mangdaot yung mga anak.
1: Na. Tinood, ginagyod. Kung nahimo kang congressman nga nakawatan ka,
2: agay.
1: Mahimo po siyang congressman nga mas dubre pang kawaton nga malita.
2: Ano ba si Romualdis, no?
1: Lagi kay wa man guy ebidensya ang mutukmok kay saya ka
2: ala lang nga lisod man pud pakita ang ebidensya lagi
1: alangan di ba alangan kay protektado man siya sa house
2: kani nga kon ba katong gisulti niya sa pilido atong nadakpan gani si
1: maban
2: si mab mabang kalimot ko
1: basta mao to ang mabanta mabanta dili man bababa mabanglo dati man sa TO man
3: Roel Dumantay Chris Gaspi
2: Ayun lang.
1: Mag-break na ta.
2: Okay.
1: Kini nga bayan mga katropa, hantod ka ninyo, siyempre, sa Turbo Man Enhancer!

0: Bongolo.
1: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
3: Mag-Vision X Plus ka!
2: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
4: XFM. Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Premium Gatorade, ang bago!
7: Inig na ako pamatiyong salawat. Isarag yun ang akong mamasaligid. Nakauyon yun ko sa Premium Gatorade. Paspas ang epekto. Lahiran yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
6: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
8: Vision X Plus user atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya Permi Mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
4: XFM.
12: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Nahanap ka ba ng lasang Pinoy? Huwag nang magkatubili. Tikman ang sarap ng malinamnam hanggang buto dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, Corner Camio Street, General Sara City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chiktoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.
1: Chiknoy, chicken ng Pinoy.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!

0: Oras na to, mga katropa, alas 7.40. Uy, paspasa, uy, 48 na.
1: Don, alas 8 na. Tapos alas 8, correct. May binapon.
0: Nan. Karibahina, mga katropa, hatong karinyo sa Santong Plaza Coffee Mix.
2: Pulsa! Pulsa!
0: Siyempre, kung mga paybalan ta, mga katropa, nga waka na sana iniining grabbing caffeine content. Okay, uh-huh. Na ta, nag-low carbs ka. Nga no sugar na ka. Why problema ang caffeine. Pero kung di gani mga katropa, posible yun magsaka na imong acid diha.
1: Lagi.
0: Diba? Kaya sagulan ni mo ng karbo, sagulan ni mong sugar, plus caffeine, apo sagak ka diha bay?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mo gina, sunod na siya. Pag musaka imong sugar, saka gina blood pressure.
0: Dan, mo na nga ilisi imong andan nga kape. Magsantong plus coffee mix ka kay soya beans ang sagol nini. Makahatag ka pong kanimog dugang energy mga kaigsunan. Gawas niya na antioxidant pagyod.
1: Na.
0: Diba? Kaya nga to ang Santong Plus Coffee Mix mga kaigraan na yung mangustin. Nga puno sa vitamin at minerals tungod sa malunggay.
1: Na.
0: Asa pa man mo mangita niya na. So kamo diha, magsantong plus coffee mix na. Saray mo di ay. Isulta niyo pasabton, oy.
2: Bullseye!
1: Maglisod lang daw pasabot basta para sa ilaha. Kaya nga naman, mo lagi, di ila taga ang pagtagad ang ilang health.
0: Tagaan ang pagtagad atong health. Karong panahon na bawal magkasakit. Ano ginagin mabalik-balik sa inyo, mga katropa? Isulta kayo karong panahon na. May buntag kang Delia Borse.
1: Oy, good morning!
0: May buntag, ma'am. Good morning, Tristan Wyatt Gulay. Good morning!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Uy, taon-taon na tundawato ng balita ni Katropang Pilip. Asa naman ka?
1: Na?
0: Dala nga. Kay nasa kong kitay pa kay Galaan.
1: Good morning sa tarang nagtanaw.
0: Aswa naman noon. At sa palansod mga kay Galaan, aga balita ni Nanukad na diya sa opisina mismo. The Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles.
1: Ari mga tropa, ang balita, ang pag-abli sa Mabuhay Underpass sa Hulyo sigurado na human sa pagkikita ni Congresswoman Bañas sa DPWH. Subay sa gipahigayon nga mahiungdanong tigom ni Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles uban sa makaragkuan sa DPWH dito sa Manila, opisyal nang gikumpirma nga makubsa na ang maablihan na ang Mabuhay Underpass karong umaabot ng Hulyo. Personal nga nakipulong ang kongresista kada kila sumala pa nilang DPWH Undersecretary Lara Maris Esquivel o Engineer Alan Borromeo aron sutaon ang dagan sa proyekto pinaagi sa mga teknikal nga dokumento taliwala sa mga pagduda. Gipasalig ni Yusek Esquivel nga tumanon sa ahensyang saad ni Secretary Vince Dison nga mapusla na ang dalan sa tunga-tunga ni Ining Tuiga. Kini ang kalambuan maoy bunga sa agresibong pagmonitor ni Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles aron masiguro ang luwas o dekalidad nga infrastruktura alang sa mga general.
2: Bullseye!
0: Fact check. Dili tinuod nga gilisan ni Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles diha sa hawanan sa House of Representatives from overpass to underpass.
1: Agoy.
0: Ato lang ang klaruhon.
1: Nari nagasulti nga.
0: Na ay nagpagawas o gabalita niya na mga katropa kay tungod lagi gining nang hilabot pa daw kuno si Congresswoman sa sukote ko to nga si kasuhon kuno ng underpass. Gipasangin na nuno ng Congresswoman nga siya tiilis from overpass to underpass. Fact check. Baka ko na nagistorya ni ana. Nga naman pinaagi sa series mga katropa of resolution from the Sanggunian unta gibasa niya ni bago siya nagpatakag yo diha.
1: Na.
0: Gibasa unta sa nimo ning mga maong resolution para makahibalo ka unsay kamaturan. Dili nga makakuha lang kag impormasyon second hand pag ito sa akin nahilig kag second hand information. Mao na imong ginabuhat. Fact check lang. Pila ka series of House of Resolution mga katropa na nakagikan sa SP requesting 2016 to have an feasibility study kung overpass ba o underpass.
1: Na.
0: Pero ang feasibility study only found out sa DPWH underpass ang ginahang aprobahan. Mao tong 2019 nag-request na po og funding na nga i-appeal siya sa GAA
1: na.
0: Which is underpass project. Ato lang ang klaro. Wala ko ginapagtanggol si Sherlyn Bañas Nograles diri atong congressman. Fact checking lang kita.
1: Minto may nagsulti diri man ang baba na to.
0: Na. Ato sa katuan ang balita ni Katropang Pilip Policario. Eleksyon sa prog chairman o kagawad sa barangay Kalumpang, lupigan pa ang national level, kuyawa niyo.
1: Bitaw, nakita mo talaga ko wala silang mga senador. Oy, na di atong parehan atong magsisibya si Jeriel Rosales. Si Junior Kilat.
0: Sige. Sa kaya na itabo ni mga katropa. At sa ano na dugan detalye katropa Pilipin mo na. Live
3: report. Yes, katropang Romel o katropang Chris, sumalagalag sa social media ng mga nanggawas sa mga paglantaw pahayag sa publiko daw laplupigan pa ang national level nga eleksyon sa umaabot nga eleksyon sa barangay Kalumpang alang sa mga magpapili sa posisyon nga barangay Kagawad, Purok Kagawad o Purok Chairperson. Kaya kanalagay nahitabo niya sa ilang area katropang Romel. Pero recap lang, kano ginapahigayon ni katropang Romel? Supposedly, appointed lang ni per barangay kapitan ang purok chairman o purok kagawad. Pero, pwede po magpahigayon ang per barangay o election para matagaan po ang mga lumulupyo o higayon na makapili yun sa magdumala sa ilang area. Kaya kahibaluan, ang trabaho gwini ng purok chairman o purok kagawad katropang Romel, murag dako-dako ginang responsibilidad ani. Kaya una, kung dunay mahibalan nga gagamit og illegal nga droga sa ilang area sa iyaha itudlo. Kung may manginahanglan og hinabang sa iyaha mo dool. Ang pinakapait pag yun kapag dili malista sa 4-piece o ayuda sa iyaha mo dool. Dagan yung mga trabaho nga ginabuhat ang isa ka purok chairman o purok kagawad ka tropang Ruel o sa kasamtangan doon na lamang sila'y honorarium nga madawat nga hangtod kapin 3,000 katropang o 3,000 pesos katropang Ruelo katropang Chris. Maunang ang nahitabo sa ilaha nito gikakuratan usab ni Kapitan Ryan Dupalco nga daw lupigan pa man ang national level sa kadagko sa mga tarpulin sa gilog pahigayon nga mga rally nga daw kahibaluan nga kining normal laman daw inig mag-election nga doon ang ipampandaot katropang Ruel na pati pamilya dabayon ang mga kaagi ibalik pa katropang Ruel kinsa may magsilingay sira rayapon ang mag-awayay katropang Ruel katropang Chris. Yan ang ibahita mo pag padungga na yung pagyod sila ragyod ang mag-away. Naapay napahigayon nga atong niagi wa ko nimo gitabangan wa ko nimo giapil sa listahan nya karon mapapili ka dagad yung manginanang istorya sa ilaha dito maunang para sa mga taga barangay Kalumpang duping ang national level sa ilahang eleksyon sa purok kagawad o purok chairperson ang ilaha dito katropang Ruel continuous manoon ang mga rallies kag mga meeting di advance sang eleksyon tarong umaabot na Mayo 17 na.
0: Ang kuyaw diha katropang Philip, kung pati ang barangay ang purok chairman ug mga purok kagawad nagapanghatag pud og tag 20 ka pesos.
1: Atay na. Damay na gini.
0: Normal man na, di ba? Mangayo, pangmerinda di awad, pangmerinda di chairman.
1: Atay po ng 20.
3: Tapok-tapokon man, tapok-tapokon.
0: Alang, hindi na mo napakaunon. Sobong gasto.
3: Ang mga nagpahulay lang noon na nag-cellphone ng laba, tawagon yun kaya para sa meeting di advance at yung papiryendahon.
0: Actually, katropang Philip, pwede siya by appointment or para safety ang barangay officials magunana, pwede yun nila pahagayon na nag-eleksyon. Pero pwede rin mo appoint ang barangay, depende kung nasa sila yung barangay ordinance. Pero usually anak katropang Philip dire sa atong naandan appointment na magod kasagaran bagko ra magod ng election kung naa sila barangay ordinance. Pero usually anak katropang Philip dire sa atong naandan appointment na magod kasagaran bagko ra magod

0: ngayon naman ang ginaawayan.
1: Honorarium lang noon ka tropang Roel, 3,000.
0: Ikasimarangay
1: o 3,000? 3,000 matagbulan.
0: May pa'y manarbaho, magslabad-labad pa mo sa iyong ulo riya.
2: Pero kung sa barangay Kalumpang ka, nagka mag-opportunity.
0: Dili, kay pwede man kung silang mahimong sa kanina ang head sa Lupon. Gikan man na sa Purok man ako ang katropang Pilip. So makadaog sila sa Purok, so pwede sila dito nga mapili isip Lupon. So mas dako na ilang honorarium.
2: Noibimil ang bulan.
1: Diyan niya, katropang Noel, e niya, ang Kalumpang sa kadakoan ni adunay 44 ka mga Purok.
0: Agoy! So buot pa sabot, 44 po na ka mga nag-away-away di aron.
1: Ah, diadihag yun, katropang Noel. Sa isa ka Purok, hindi lang mag yun, isa ka magpapili na okay. Itig digma, na itig unom.
0: Trismen na ginagilugan!
1: O galing na kurataan ang pipila sa mga taga-Kalumpang, katropang Noel, kay... Perting kabugan sa trabaho sa usa ka chairman o sa usa ka kagawad nga ingon ana gid sila ka interesado ka tropang Ruel o ka tropang Chris. Kunang ang pahayag o mensahe ni Kapitan Dupalco ngadto sa mga magpapili, so taon sag maayo kung sigurado ba nga magpapili ka tropang Ruel. Kay kung ang mga plano gyud is para sa kaayuhan sa barangay, iya gid matud pang suportahan. Pero kung ang iyaha lang matud pang tumong is sugdan ang iyahang political career sa pagka-chairman sa Puro nga hangtod sa sunod eleksyon magpapili og barangay kagawad nga magkapitan na, aga kumbaga ang tumong radyon is para sa popularity o para sa fame, ayaw na lang ginaw inayon ka tropang Ruel, kay basin para di na pod mauman mahuman na kini mga pangpangdaot kinahitabo sa ilang lugar.
0: Bitaw tinuo ultimo gamay kayo. Actually dili gyud siya formal local government unit, subdivision lang siya sa barangay. Murag kaabag lang siya sa barangay,
2: mutabang lang, mutabang
0: may mga pro o bangani dia volunteer status lang gani.
1: Saka manong kakatropa Ruel, katropa Chris, ang sistema ani nila pag-abot og Mayo 17, dili gidi ay ang election ang magdumala ani ang barangay. May mga staff lang sila og heads nga mangulo ani sa ilang election. Dayon, ano po, mano-mano, walay kani mga machine na gamiton para ma-identify ang winner, mano-mano ragya po ng ilang himuon, katropang Ruel, katropang Chris. Pero ang damang tanan, para man daw sa kayuhan, o matod pa ni Kapitan Dupalco, para matagalig higayon, higayon ang tanan, nga makapili yun o leader sa ilahang mga Purok. Kung usa ba mga activities, kung wala ba sila'y pa-pageant, ano na sila'y pa-zumba, or mag-tree planting. Nang activities.
0: Ayan. Sige, salamat sa report ka tropang Pilip. Punta, di lang mag-inaway niya. Basi unya na yung magsinumbagay niya. Mapil pa noon na sa itong balita.
2: O basig, ang pinakahadlok niya, may detret ba?
0: Sa muka.
1: Ngayon, pag-abot man po sa krimen ka tropang Ruel, base man po sa Kalumpang police station, walang nitukod o police station dito ka para na itutukan. Kasagaran man po sa matungan sa ilahan dito, mga away, mag-asawa, lagmaoy, kinahanglan dalon sa prisuhan kay dili na madala ang kamaoy, ang kahubog o ang uban kay amahan o inahaginikanan nga namunan o anak itugan. Mawala lang kasagaran. Yeah, usahay po, mag-away nga, mag-asawa tungod kay nangabit, ana.
0: Okay, patay.
1: Wow. Mga kasagaran naman itong nila dito. Actually, sa report nila, more on mental health program ang ilang ginadulso dito kaysa sa more on criminalities. Kaya wala kayo'y krimen mahitabo dito sa ilahang katropang Ruel.
2: Ayun.
0: Alright, salamat sa report, katropang Pilip.
1: Basta na ang report, dikan sa patrol o karon magpabiling healthy, tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Pilip Olegario. FM News.
0: Live report. Grabe na po to, pati Purok chairman, ginaanuhan na.
2: Ginainteresan na.
0: Ayun, noon sa raman tao.
2: Di man good, kay inignaog sa iuda man. Lista man ni chairman.
0: Katulang.
2: Niya,
0: para ako di mo kinista, may inisan ka na mo. Ako yung mudagan na pagka-chairman. Si chairman, nabag po supporter. Kinagan mo siyang nataga-gayuda.
2: Daog, Japon.
0: Nag-away na.
2: Ay, ako yung po chairman, kaya ako yung daog. Basta lang, timanin ninyo, ang rason nga nung namo diha, gipahulam mo gahom sa inyong mga constituent.
0: Kina tibukan dapat tabangan. Walay pabor-pabor.
2: Ayaw pili ah.
0: Ayaw, basi pag pamulitika, kinsay politikang